0: sale re na le mse mhlano ka nkhana o ga na bui ach e ya bon ba di a je do go e tsa zindena ai ko tsa ma ke le mong to go le go bona gaute
1: ei o kae
0: nkhun
1: o kae
0: ai ko
1: o teng
0: ke na ga ke teng
1: eh
0: ile ga sa ha ke sa tseba
1: o kae
0: ka ka ka mmil ke mo sebetsi empa
1: ha la renta
0: yo nkhun heli ka faso la o isa ke mo kube se ile ke le bise
1: faso so
0: ha ona batho
1: ke nna e
0: Ndwizi, haona watu?
1: Kena yu.
0: Wano mwana kawude gita mela kili mtu. Kamu nwana?
1: Upa kena yu mpura.
0: Aiko.
1: Shewaka hunda he.
0: Aya mkono.
1: O tla se.
0: Hai ke ina. Ka bo ka go motho a ile a kula.
1: A ya
0: pumulo. A ya pumulo. O sala juwe go le ka mo kwape.

0: سال بنوي
1: او
0: هاي
1: ايكون كتاما كلمه هاو بيجوالو

Se ibon. Ka hona motho ka mo. Hailid. Oho. Hailid.

0: Heaven.
1: ايوه كنت هالد هالد هالد هالد
0: Gidiyor.

0: 这边乌鸦呀，乌鸦呀，这边乌鸦呀，乌鸦呀。
1: 我来，我来，咱们我来，不了，乌鸦呀。

conquistiamo ce l'anni, a viva le malattie di cuore.

0: no ka se thiwile di o setse sengkuilu ke
1: nna ke dilo theowa sekokong
0: kae
1: nna ke dilo theowa sekokong e be se ke ota ka mangoto ga se wa letsa mo ke a tsebe ga fela ke sa tsamaye le tebo le go thabile gantsi ga ke tsamaya le tebo go nne paise ga ke ngwane motono ga ke moetse le moetsa go bona a godi o tsamaya jang go naana re tla mona re tla mona o seka mogalefise oae mošana ga nne re tsamaya re tla mona re tla mona ke narang a mehala ke a
0: gonagolo
1: se ka go ka metšhini ya gonatlhe fela ya tlhang yona he ga e tlhang e tau
0: ne ke re kuka gore na re ka mogotong kapa e ke re nyoloe
1: o bona ke hemela tlase wa ebile ne ke sa tlhokomele go ke hemela tlase
0: e
1: buele fela eng gone
0: ee ga ore ke ipuele fela wa fela
1: ntho tsene tse ka mona di thata ga ke wa tseba ga e le bosibuke ga ona bora metšhini go na le bogodu fela bo jalo ka go
0: ne ke tlo se gore se ka ba kwena yo jele kwena ka nako ke nako ya tshwana gore madibodiaadira ee ne ke re se ka ba yo kwentse
1: ntate
0: 2020 o jeditse gore o na go utlose gore na se ka ba kwena yo jele ga na ke mofuke motho
1: a ko gonke ke utlwelele o ipela o le mobue
0: ke re na ntate 2020 ke mosie kapa ke mofukeng
1: nna ke tseba ga na le dimanyane wa mafeteng ga na le dimanyane
0: go ba sea le bafokeng mono kanamoe fa o tshwana le meutlwanyane gao
1: o tseba digolo
0: le bokhutshwanyane
1: nkgolo ne ke yona go tsebe digolo na
0: a ke go mofokeng e ke enwa a reta tlhoko
1: o tsebe digolo
0: digolo fela e
1: gobane o oka batho o tseye motho ga o ka mokoa ka seboko se seng sa gae o tshwana la o katho o molele o lepa mone ga ke batho o bua taba tse eno gobane nna ke motlokwa ntate wa ka ke motlokwa le mme wa ka ke motlokwa jale ebileng ga motho wa kage ke a go leboa mosie ee ke nka motsa ka
0: matsogoa
1: kene ka godimo ka one ka go faeke mangelo a kenang ka peseneng gono ele a bona he e senya diabang tse di nepaitse ebilengaona motho ka tlase ga ona motho ka godimo ga ona na motho ka oke a se kang bankomane a lete o se kang bankomanya mme mapaki mme bai ga o tlong koma ke re moratuo ntshwarela le ntate paki lekena
2: itabeng
1: ke mema paki
2: ee ntate

0: Heaven. Ka nako nngwe ho motho tsela e shebahala e lokile, empa pheletso ya teng ke lefu. Kajeno a ka ya okay. Nkgono, o no reng? Nkgono Sara a ntsa mpotapodisa ka ntlo ena, ke sa tsebe na ke etsa jwang, empa he. Mepa ke ena o kae? Ke mpikelo te mepa ke. Empa he teng, mosebetsi ke o sebeditse ka moo ke le ka, ke lekileng. Empa na ho sa ba bonolo, ha ho sa ba bonolo, ha ho sa ba botle. Aha, ke o sebeditse. Motho o monte bole o thabile, bona ne batla o bona. Ba re ntate ra leboha. Ba ne bo tla leboha fela hobane ba bona ho patallwa tjhelete tsa sekolo. A kene ke o bone. O kene ke o bone. Ka nako nngwe ho na le ntho e bitswang longest night. E ne e le bosibu bo lelele ka ho fetisa masiu ohle. Alec.
1: Ka lehatong tsa mahlopha.
0: Ka ho fela.
1: Ke tshwana sa kgomo ntate.
0: Hey, mapaki.
1: Ke ha ntse o bapala moruti ke batla ha ntse o hlalosa hona ntse re.
0: Ba re, ke o hlalosetse. Ba re, o se ka beha mohala wa fatshe. Ke o mamelle hantle, ke phahamise ke theohe. Ba re na o tla ho bona na, o tla ho atleha hoo ka pela hao hobane ha ba ba o etsa ka kereke, o re akga ntho e ya ba rutu. Ha ba re wa o etsa ka efankgedi, o re ntho eno ke ya makgowa. Ko rona o tla atleha na ho shebana le Modimo ka sebele. Batho ba re mepa ke. Batho ba tjela ka sonto. Sonto ke kereke. Otho e ntho e le ya baloko. O raga ntho ya makgowa. Mma batho ba o tjela ka efankgedi. O tsa ha ba ba buisa ka efankgedi o ra ga ntho ya makgowa le ntho le ya balongo. O lokile mme paki.

0: a morena ka moya wa gao o utlwang tate re a o mema Jehova ga o modimo o mong ka odimo go ronang tate ga o modimo o mong o re o rapelang ke wena ke wena fela modimo ga o modimo o mong o re o tshepileng re tshepile wena Jehova ka lebitso le maatla la morena Jesu Jesu ke morena amen lengwalo la rona ge le fumane bukeng ya Daniele kgaolo ke ya boraro Daniele kgaolo ke ya boraro go tlo tloa ka temana ya 20 ke tla emisa mo moya wa modimo mo o tla rebe ya gona teng timeso ke sejo se monate gago lentswe la modimo le ba le ya tsenana a laela banna ba magotla a gae ba fetisang ka maatla go tlama Shadraka le Meshaka le Abednego le go ba agela sebopeng sa mollo o bogale ya ba batho bao ba tlangwa le dihempe tsa bona le dikojwana tsa bona le dikobo tsa bona le diaparo tse ding tsa bona ba nto akgelwa sebopeng sa mollo o bogale mme ka gobane taelo ya morena e ne le thata le ka gobane sebopi se ne se besitswe ka go fetisisa batho bao ba agetseng Shadraka le Meshaka le Abednego ba šwa ke lebatamalamollo ba šwa ke lebatamalamollo ga e le banna bao ba bararo Shadraka le Meshaka le Abednego ba wela ba tlamilwe sebopeng sa mollo o bogale ba wela ba tlamilwe sebopeng se bogale sa mollo ya ba morena Nebukadnezzare o a tsieleha a tshoga a ema a bua a re go baeletsi ba gae ga re a re ga getse batho ba tlamilweng ba le bararo ga ga mollo ba ga ba ba re morena go jalo morena go jalo a bua a re bonang ke bona batho ba bane ba tsamaya ga ga mollo ba lokologile ga gobane ba lokologile amen ba lokologile go bonagala ya tsamaya go bonagala ya tsamayang le bona bana ba lokologile Jesu ke morena amen ngwana weso mesonya re tla tsela ka jeko ga re tsebena e ka ba time so e o fumana go entsweng ka bophelo ba gago gothwe banna ba teng ba modimo go na ba le banna ba fuang taelo magotla a teng a la fua taelo gore ba bolae ba kgele banna ba modimo kare o sebopi sa mollo Shadraka le Meshaka le Abednego ba wetse ka ba latlhelwa ke banna ba tlameng thepa e thata ba tshwere marapo a thata go tla tlama banna ba modimo go ka etsala gore mme wa ka le ntate motšha go ka etsala gore o tlangwe ke batho ba thata ngwana weso o tlangwe ke banna ba modimo banna ba modimo ga ba keta o tlangwa ngwana weso lentswe la modimo le re ya ba banna bana ba akgelwa ka re sebopi sa mollo fela ke rata lentswe la modimo gothe dira tsa bona batho ba ba tlameng
1: batho ba ba tlameng timeso ngwana weso lentswe lena ke la timeso batho ba ba tlameng ba

0: šwa ba netelo ya morena wa bona ine le thata haholo ne ke budene sare tlo ya hai ine le thata bana bana ba bararu ba hane ho rapela modimwana wa ditshwantsho ba hane ho rapela modimo wa diseto ba tshepa modimo ho ka etsala gore batho bana beso ba retile morene ba o besetse mollo ba besetse bophelo ba go mollo ba o akgele ka ro sebopi sa mollo go tho banna bana ba latlhetswe ka gare go sebopi sa mollo ba ntse ba tlamilwe fela batho ba ba agetseng ba šwa hey, lentswe la Modimo ke le rata mona. Go thwe batho ba ba latlhetseng ka ga sebopi sa mollo ba šwa pele, pele banna bana ba wela ka ga sebopi e ba bona se ba šwile ga ba suthumetswa ba wela ka ro sebopi ba wetse ba ntse ba tlamilwe. Ngwana weso go ka etsala gore uwe bophelong fela uwe o ntse o tlamilwe go na le dintho tsa gago ngwana weso tse tlamilweng wetse fase o ka nna wa wa tumelong fela wa ntse o tlamilwe ngwana weso a retile morene o ka etsala wa bophelo ba gago go na le batho ba o beseditseng mollo go na le batho ba o beseditseng sebopi sa mollo batho ba o hlweileng ba besa sebopi sa banna ba Modimo go thwe banna bana ba Modimo karolo yeto leo e ba sebopi sa mollo sebeso ga supa ngwana weso rateng morene go ka etsala batho ba o besetse dintho ngwana weso ba bese mollo mollo wa bogopo ba o besetse mollo batho ba o hlweileng ba o besetse mollo fela ke rata batho ba tshepa Modimo ba wetse ka re o sebopi sa mollo ba ntse ba tshepile Modimo o ka nna wele ka re matshwenyego o ka nna wele ka ga ditsietsi tshepa Modimo ke ba tlwela go tshepa Modimo dula tshepong go te batho bana ba kere ka ga sebopi ba na le tshepo he tshepo ke e rata mona le tumelo ba tseba ya re tshepisitseng o ya tshepagala la re ka ra wena ka ro le mina lena Modimo wa rona la ka ga šwa ga ga šwela Modimo ga wela mollong ona lentswe la Modimo le re banna bana ga ba wetse ka ga sebopi sa mollo Modimo a kena le bona ka ga sebopi sa mollo mathateng a o leng ka bona o na le Modimo o na le moga Modimo ka gore o se gomo mathata a o leng ka bona ne ke bokene sa re sega sa bona sega sa gago se tla bona Modimo o le ka ga tsietsi o ke Modimo ya o pholositseng sega sa gago se tla bona Modimo se o latletse ka ga sebopi sa mollo ba o beseditse mollo mme wa ka retile e leng tate fela lelapa la gao le tlo go tswa ka gara mollo oo ba o beseditsong gona go te ngwana weso sega sena monna yenwa a bona banna bana ba tsamaya ba se ba le babane ka gara sebopi sa mollo a bona ba tsamaya ba se ba le bane a re banna ba gaeso ge itse ge latletse banna bana ba le bararo go ge bona e mong e ka re ke mora Modimo ge bona e mong wa bara ba Modimo ge bona e mong e le mora Modimo mme leng tate batho ba o hlweile ba tlo bona mora Modimo tshwema matshwenyego dinthong tse ba o entsedintseng tsona mamineng ao ba o tshetseng ona le mine le o latletseng ka ga lona mollong o o beseditsong ona ba tla bona matla Modimo tsona tsa bo dula thapelo tsa bo itshwarelela ka thapelo o seke wa tšhentšha morethetho wa thapelo o seke wa tlwelela mongwana weso go rapela Modimo bana beso ba teng batho ba o beseditse mollo ngwana weso dika tsa gago di tlo tšha etsa thapelo Modimo a gaugele a o pholose mo le lelapa la gago a o pholose ka gare go tshebeletso e kgolo ngwana weso ya sealemoya sa Lesotho tshebeletso ena e molemo bophelong ba gago ke time so ngwana weso Jesu ke morena Modimo wa ka ya lokileng ke a leboa ke re mo mamedi ke mo kopela maatla le thuso ka Kereste morena amen
1: ga leboga ntate Moruti Mogeba mamedi ntumelele tlhe re feletse ntate Moruti ka tsela ke ena taba tseo tsa gaetse monaa.

0: Le se melo ntse go bedi antle metso tso re fela tso jalo go ra ya ni ya botlhano ke nako ga ke ne jalo he mamedi le nanong la ne he la banyalani ha go lu jang le mo qebelo tse me se mamedi hle hle hle we sentse go ikopela tshwarelo ka boemo bo sentse go ikopela tshwarelo ka boemo bo bo sa tswa feta limpa he ayo beoloke. I'm going to go to the house. Ya tla go qalla lena la ka je. Mama di khotso.
1: O tsonta te.
0: Magatu. Ha
1: kutlwa ngutlwa.
0: Ke utlwa hantle nna ka honna ka mo.
1: Ke a le bua ntate.
0: E yam.
1: Ke go seng ho le tsatsi ntate, re ina misa di hlotsa gona ho wena. Re qala mo hauwa hao, re qala thuso ya hao. Mme re ntse re le bua ntate mo hauwa bilong gona bo simo bona ba letsatsi la ka jeno. Ke le na le nane ho ntate la banyalane re kopa ka go lona motho mo aka o kohlonono fase o go kenye feini e ntsha o tuse feini ya gale e senye sa tsebe ho thabisa lenyalo ke be lenyalo le thabileng banyalane ke be ba hlonono fetseng banyalane ke be ba tshepahalang banyalane ke be ba utlwa ntate modimo banyalane ke be ba tsamayang jwalo ka lenyalo la kano a kala le ya elanya ga feini e fedile a ba morena jesotu sa feini ka kopo ya mme maria mme maria a kopela lenyalo kana ke le dia gore le be le kgotso se go kopa kgotso ka go manyalo re se go kopa thabo ka go manyalo re se go kopa kutlwano le kutlwelano botlhoko ka go manyalo ntate re ya kopa re ya tlela re kopa tsotlhe tse tla bua tsatsing la kajeno e tlebe tse kgothatsang tse atlisang tse tshedisang tse maatlafatsang tse kgothatsang bana ba batho ntate re ya kopa ka lebitso le maatla la mogwena wa rona Jesu Kriste amen
0: amen. Ke a leboga moratuwa gana o itsagong kutlwe
1: I'm so good.
0: E ka go ntse o kopikopitsa jene. Ke tshwetse o bane ke mametse thapelo ena ya gago ka tlhoko. Mme ke utlwa e fitlha e kgitla hantle. Ditabeng tse ne ke lakatsa gore ke re tlo qoqa ka tsona ka jeno. Ga gona le letho le thata kapa le lengata le re tota re bua ka lona. Ga e se fela taba yona yona eo ya veine e felang ka gare o lenyalo. Gore na ga e le gantle mo mamedi gore e tlabe re e nepile taba ena kapa gore re sebeletse gore motlhomong o dule go ena le kgotso go le monate ka gore o lenyalo ebe motlhomong re lokela gore re etse jwang gore re dule re thabile bogolo ba nako o seka fumana gore ei ga tseba mamedi nnete e ke keng a iphapanyetsa nako gore go na le malapa a mang kapa manyalo a mang o tla fumana gore motho tla o bolella hore hey bizo a tseba nna ga sitwa lo qeta beke fela ga thabile beke fela ine e pala a ga ke botthata ba go ba gomo ga qete ga thabile le molekano wa ka di tseka be di fela ho se o sena gotso a be di fela ho se o sena gotso la hantle ke di ntho di fentse o le go mohlomong ka lokela gore re di ele hloko e le hore a geske ga iphumana mohlomong e le hore geske ga iphumana mohlomong ke ntse re lwana lwana hangata ha kalo ke lokela ho yela di ntho di fentse hloko 2662 5993 3 3 ke lokela ho etsa jwang hore bondiretse bonnete ba hore ka nnete bo holo bana kwa re bo qeta re thabile ho dula ho le monate ka hare ho lenyalo la rona ke dintlha di feng mohlomong tseo re ka dulang re di etsa kapa tseo re lokelang ho di qoba hobane nnete e seng ke hore monateng e tlo ipuela nnete fela eo ke dumelang hantle ho le wena mmamedi wa e tseba nnete e teng ke hore o tlo fumana hore ha ntse re le ka hare ho dikamano tsa legato pele re nkana kgotso e dula e rena haholo empa re se re le mmoho re phela mmoho ke eng ena e senyang hakana ho ba o tla fumana hore ae ka morao mono jwale ae e se le madambadamba ha o sana kgotso yane e re e tseba kapa le ha e le teng se e fitla e qatshela ha e sa le e dulang e le ya moshelella kapa e dulang e le teng boholo ba nako ebe ke dintlha di feng mohlomong tse re lokelang hore re di ele hloko e se ke tsa iphumana mohlomong di re senyetsa kgotso ho se monate ka go lenyalo ke dintlha di feng tse e le hore mohlomong re lokela hore re bone hore re di etsa boholo ba nako hore ho pe re phele ka kgotso ho le monate ka re lenyalo la rona re be seletsa jwa mollo wane tlhase yane ya pele pele re nyalana re tsosa jwang hore e dule ntse e le teng nako yotlhe 2231 6429 plus 2665 59933 ebe re rona ba batjha re be re rona ba batjha re nne re nke malebela ho lona ba tsamaileng tsela ena pejana gobane jwang kapa jwang lona ba tsamaileng tsela ena pele e se le batla le tseba lebile le na le mawala mawala ga o re na ha e ka jwale di tla leba ka molekeng wa tshia go tsiwa ka lefelegalo tsela e botswa go ba seng ba le pele a re tlo botsa batho ba ntseng ba le morago gore na gana jwale ga re le mo mateanong a ditsela kang ka efeng aa e botsa ba seng ba le pele mmame di dumela moratuwa
2: Hey,
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey,
0: hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ho mo ho kwa ho re wa tsa yona ke re se re sebetsa ga le bomme le bontate
0: mhm
2: me ha re sebetsa tsena ha ona ya foka nye mong
0: oh
2: eh ha o foko fisa me ke foka
0: ke ha ho ya tsotella nye mong
2: eh eh ke vele wa tsiba ha o tlo mo nate ka ka ho re a ke re ha re nentse re le mo hlankana le kgarebe re ntse re tshakelana ho no ba monate.
0: Yeah.
2: Re fatse ba ne le dikodi.
0: Aha.
2: Nna ke go go metse ba tlo ba dula mmoho. Kwa na ntate a tlo bona gore yer mo sa dio ma kwa a pele ga.
0: He batho.
2: Mo sa dio so tlile molomo.
0: Mm.
2: Mo sa dio na le bo fokodi. Ba o se se mo phe hantle. Na go ya ne na ntse nga tshaka o nontso mo ruta lo rena a e. Ha o le jena ho etsi ya wa ntse bona gore ha a pizza yona ha se ntwa ha ya tsana yeah. Le ntwe le ntwa motho
0: mm
2: ona motho o tla fumana go magetsa o hleka ha ile pizza yona ka nete o sa phea fela gore gompe go ruwe e so bana se ba o phea
0: o fumana gore e morago go thola gore
2: tu go yo mana gore ha e morae ya moragunya
0: aha
2: ke wa ka wa tsuba nge ya ho sebetsa hole
0: mhm
2: ke ntse ke tla ka weekend demo
0: mhm
2: hey da rena e le e mona ha din
0: aha
2: ei se ke bone ka bo ntate bana ba sebetsa megafong o ha se a tlile hai me ra bona go bona go ntate no wa tina itse
0: o
2: ei ya le wa bona go hai Mudo ke mo sa tlotswa ha ke a pa ntwe tso ge a se ka pa mosu ka melan le ngwele ha ke tsama ya se ke tlokopa ha ke sa ba ha sa ba tle ha ba tle kore wa u bona ke ditaba tse kwa eh ya ha le ntse le tshakelana eh ke tla weekend ke mafelo a kgwedi ke ga ga le mafelo a kgwedi Jara ta ona ke ndere ga ga moho a ke di ntodi se nye tswa ga magangang.
0: Ho jwa.
2: Ho bubede.
0: Ho jwalo.
2: Eh, ha ke fihla ga ke o bona hore na jwale ke be ya ka mogolo jwang le yena a bewa ga e mo. Re tshepalla ne mogolo ona ska ba o patwang.
0: Aha.
2: Eh, ba bona ona ntse ka banyang ka lo ga tshelede.
0: Mm.
2: Ha nka ka bea mogolo wa ka hantle mona e ka nete taba di tsa ma hantle.
0: Aha.
2: Wa bona ha e ka ha hona mo tleng ka ja flopoteng ya bantate wa umana ha nke ke mo meme tsi ba lo ga mme ke thule ke re tu a hona ntsetsa nja
0: yeah
2: hona le ntena ya hore o fumana hore bo mme ha ba gola tsheleteng a tafeta ya bontate hore ba bontsha hore ke bona e se ka o e ba e tsa vice versa really molala o so tla ka o di mohlogo
0: e da hola sa bo
2: ya ba bo bebe yena
0: e ta ho solla sa bona.
2: Ho solla sa bona ntate, go re se le bona ba laudi fela ba ne fela ba gola tsheleteng a tofta ba nna bana.
0: Mm.
2: Ha iski ya ba ba lo ho itlala la pale thabileng. La pale nan le khotso.
0: Mm.
2: E ya mlili, ye wa se wa ke ntse ke le.
0: Oh. Ke nna. O re go hopotsa ntse le memory.
2: Ke le ra ke tsene mo le le di tsere la le tswa nyo ana le mile ntatai MARY o khoelwa yene tse mo le le
0: ke a le ba mo le le
2: fara le buwe
0: thank you man malani nge go ni sebo ke memory ora a tabena go fumana go jwa le re se re sebetsang ka ofela mme wa sebetsang tate wa sebetse me hla ke go ke ntho ye ntle a re sebetsa ka ofela fela jwa le hey mama di dumela
3: president
0: ga ngwane
3: o phetsantle molwana
0: mo gana o sampa ba letse ga ngwane ka bona o ntse ya jwang ho sengwe
3: ka nete re sa ba ba letse ka mohau
0: helele ga ngwane
3: President ya go hweletse ka mona ka lesa skepe se ka nete. Ha se yo ka mona ke re se ba le ile ka pegentse nala ka mo.
0: Ah we le bana, se ba le ile ne.
3: Ka nete.
0: Se ba le ile ne ga ngwana.
3: Se ba le ile bo siu ya ho lopa ke ntsa 12 le 1 e sile e ba ne ka bo ka mo ga 11 tinga ne di se le teng.
0: Oho, a go je ba tsitsinye bo pasco ka mo.
3: Ee, u dia ba ba sa se khutisa ka pele nyana fela ke tla ga ke sala ga ngwana a bona.
0: Ke tseba hantle.
3: O lo gire president.
0: Ya rangwane.
3: Taigita.
0: Taigi ga ngwana wa bona. Mashomo be dia metse rubedi ntla metsotso. Ka le bile mane ho re nyane ya botshelela. 2231642 9+26659933. Dumela. Nna dwaka.
4: Dumela molele.
0: Khotso moholo wa.
4: Khotso tinga malo yana nka mona.
0: Helele lenonya.
4: Ya ke ga o feta. O ya nne le leng o feta ha mama.
0: Ne te a ruri ke stlam.
4: Ha o na tseleng go tsama ka yona wa yana le ya le lenonya. Ke se o sa hole.
0: Krek enki sa le tsaka go fela yi.
4: Molele.
0: Lenonya. E ya dad.
4: Ke ya no. Ha hona mo ho.
0: Ya.
4: Ke mo hola le fela.
0: Mhm.
4: Ha e mo ga tsiba e mo.
0: Mhm.
4: Ha kwa ta mo na sa mika ge. Ya, ndata saka pidi.
0: Owe,
4: tabaye nintse fukuta ya ane ya ori, ki ntate mama. Ese ise libiso ndata saka pidi. Ndata hoi jeyi. Kore, tabaye nuka ufura mwili, ni kipisa lenyalo. Lenyalo leki lungolon. Kile kinyale, 1990 mwili.
0: E andat.
4: Yo anati nana. Kile gila moho. Do adukhu.
0: Eke.
4: Wala dili, marima suna maga wano sinega. Mwili. Kile kibuli li wa tia paka. Haiba wata lenyalo laka luwe, lewe munati. Sika manela batu. Kwa batu. Kwa batu. Wana batho ba tlhagetse ba re di o mamela ditaba tsa batho ba lo go fihlela yo le nyalo la gona le senye
0: ya
4: ke se pora ka mena na jona mele le go bale re rata ne gato
0: oh
4: re rata ne gato mlele le nyalo le fihlisa ke gato ne a gala ke reke ha go tla mo sa ulisa ke tsene mo gato itse ha le mo sebetse ke tsene mo gato itse ntate lena ke ke nomo gato itse jo ona wa magau ke na molilo wa ba mabuloma o kotse o fika
0: ya
4: bana ba hona la ba bua le bona go ela bandi ke phela ke mahala ha ke ntse tso tso modimo ke khompa modimo le lenyalo ha ba utlwe teng lenyalo molili le keke kwa tswala pele le mofumadi wa hao o sa khombe modimo o sa khombe mofumadi o phela le yena o sa khombe molekane wa ha le khale le khale molili ke nyo tsa batho ke le ha o ka ba wa jale wa ba le chelete le ha o tsama ga diete ka mo yo ha na wala maswa swa ha fela sa khombe le nyalo la hao le nyalo la hao sa jale se nyi ha o tsota competition le nyalo lenyalo ha re competition mo le.
0: Okay.
4: Lenyalo ha re hloki competition. Me ha tswa mona re ke bona se shwefe, ke bona mo swa mokana, ke bona ha ke go motho ha a halela mo fubadi wa o rekela motho di percent.
0: Mhm.
4: Ha o le fatsi. O shebe di ditaba tsa ka mo so mo le.
0: Yeah.
4: Ke tswa le sa ntse re tsa competition le nyang.
0: Mhm.
4: Wa re ke tlo tsetse re le shatsi.
0: Mhm.
4: Competition ya dipisa na tatu ha e hloka ha le mo le.
0: Yeah.
4: Go bontsha o na le matla a feta nne, mme o ka bula mošapa le ka phapa. Go ya thula ha le buisa. Ha e tlo lokisa lenyalo.
0: Yeah.
4: Mme a tlotla a ba agalela godimo, ge le nna ke mosadi, ebile a ke a kgoma le joeng, ke na le ba haeso, hehe, a santse a sutela mesika, hela, lenyalo ga o tse jwang. Ha o bona hle manyalo a gona a crepa ke ho ba re competition mo le rete.
0: Oh, re dumelletse hore ho be le tlhodisano.
4: Tlhodisano go re tsare ke tsa ntse di papadi jwa le go le mohope ka ga lenyalo.
0: Ah.
4: Ah. Lenyalo ma ha o jwalo mo le.
0: E ya lenya.
4: Ba sutu ha ba utlwisa go lenyalo ha o jwalo. Ha se ka tsisa tlhodisano ka ga manyalo. Ha ke fositse mme, ha ke bokupe tshwarelo, mofumatsi, tshwarelo, ke pheto.
0: Okay.
4: Le yona se ke ha ke, ha ile a etsa phoso, e leng ke mo supa ka monwana, ke mo hopotsa ha ne re qala ho nyalana, a sa tsamaya le bahlanga ba magolo a mahlano. Ha o ka bahlala bonnye, ha o ka bahlala bonnye, e la molili, o nyala mofumadi wa hao, o ntse tswa hona le dikodi.
0: Ke nnete.
4: Ha se wena wa pele a ile wa ithola pela yena, ho na le batho ba ileng ba mo thalapa.
0: Aha.
4: Ska ka mo putsa di dopeng. O tla gwatha. Se so se se se o mele se gogo. Monele.
0: Lenonyana
4: mo lona.
0: Ke o le ba ho mena ha ne lenonyana.
4: Ke motho wa mama boshodulo.
0: Nne ta modimo ha ona le shodula monna motho o na le lapere.
4: A dina le pilwa.
0: Ha ona le qiba la opala la monna motho na la opala mapere bosiu.
4: Ah eh. Pera ke jala mogogo mo lele.
0: All nyane.
4: Ke botlwa mama bo so.
0: E ya tati.
4: Ulile mulele.
0: Thank you nnyane. Thank you. Ke mashomo ba diamo tse meri hantle metso tso bizo. Ke le bile mane ho re nyane ya botshelela. Ke etsa jwang? Ho be seletsa. Ho re tlhasiane e sa le le teng. Ke dule ntse e phela ka ga manyalo a rona. Mama me di dumela.
5: Ntate mabese.
0: Mme wa ka.
5: Tsa
0: ke le nna ke go ha ha
5: ba ka ne tu di fela.
0: Eh
5: ya nna. Ya hle ntate mabes.
0: Aha.
5: A kere topic ya ke ntu ke ngi setlogo.
0: Se
5: ha o ka bona le motho a batlang go utlwa gore na go ka etsala jwa gore go tswe beteng.
0: A tseba ye ke nna mpanga tle ka yona gore na ge etse jwa go dile o le monate ka ga manyalo a rona o bane. Lona le seletsa ma iletse le yena mme le tetile boholo bana go le ntse le phela hantle. Ge sa di bone taba tsena tse di bonang di etsala matsatsing ana.
5: O ho ntate ntate mabese.
0: Eh amratu.
5: Wa tseba se ntwe ka se hlohong yo kholo kholo. Hore manyalo abe kgotso go thabuwe.
0: Mhm.
5: Wa tseba kana go ngo tla thuke e menthunye le nngwe ntate mabese e bile e sa haheng.
0: Mhm.
5: Mohlang le lapale le le leng ka po ntate mong le mong ka fo me mong le mong ka o fitisetsa ke bua ka ntate go bana ke a tseba gore ke yana ya ja mabele pele.
0: Yeah.
5: Wa tseba ha re ka ga nka dinotlolo tsena tse kgolotse tsena tse no tlelang kana ditoronkong tsena tse bega ba kantse ga kwala pelo ya bohlola
0: ya ke
5: o bana ha re ka ga kwala pelo ya bitseng pelo ya bohlola ke mohla manyalo a tlo tla tsamaya hantle ha re ka ga kwala pelo ya hore ke na le tshelete ke mohla manyalo a tlo tla tsamaya hantle ha re ne re le babedi kona go sa le mona

0: re ne re sena metswalle ne mengata fono ene sa le hangata ke ne ke tsoba hore ke shebane le motho enwa fela ha re ka gaetsa ntwa mogwa wo wa hore re shebane le motho o fela me a tsoba hore o tsoba hore na ntato o ratang ba tsoba ha o ka ba tsoba hore na mosadi ya hao o ratang ha batleng monna wa hao o ratang ha batleng wa tsamaya yona ntho yo fela le ho sa kgone fela wa leka ho etsa yona ntho wa e ratang dijo tseo wa di ratang mme a se ka dulang tsa gore o kgathetse wa tsaya bomme bana ba dutseng ba kgathetse le bona ka ntle ka mane go na le mabelete a sa kgathaleng so mabelete ana a sa kgathaleng ka nnete ntate o tla dula a itshetlaile mono go na le ntate o mongwe a buileng ka bethetsane tsa kgale mme mme o otlolola sephaka se ne ba mosamo mme ga o tlolole sephaka e be mosamo se ka ba mmedi ka ga ka lelapa a se ka dula a kgathetse a dule a le maatla a le mafolofolo a bile ntsa a lokisa go a lokisa gore go tsene ditse le teng ka ga lelapa wa itukisa o le mme o sa ikutlwa le one gore a ke sa dimshap wa itukisa bomme ba ke ba mome fela ba ke ba dule ba inuelela fela yokate a tsa yokate ke ntho mo nate jwang bomme ba inuelele yokate e no bitsong plain yokate yokate e no bitsong plain yokate ke mme e tlo e tlaetsa gore bomme ba ikutlwa ba le gantle e le gore le bontate ba tla utlwa ba le gantle go mme ya jalo kore o lokise dijo wa di lokisa o etsa dijo di be gantle le wona wa itukisa gore o dule o le gantle
1: ntate a re thabela
0: o tla fona motho anya game a re ache kore se le fela go se ka reetsa ntho gore se ke tla fela a motho o mongwe le mongwe ntho ga e be le tjantselo ntate le yena a be le thabo mme a be kore ka nako nngwe re kena dintho tse bileng batho ba sa di batleya tsa batho ba barate ba bangwe ga ba ntse re bua tse empa go na le ba utlwang bomme inweleng plain yokate e tlo leetsa gantse tlo leetsa go le thabe ka ga malapa le thabisa ka ga malapa bontate ba tloeleng ba metswalle tsewa le yone motswalle fela wa motswalle wa motseng monana ntho eno e senyetsa lelapa nako o mo tlhokang gore a ba le teng ka nako e itseng ga ayo ditse le le nyonwa ga e tla kena go efa nyo o na le siko o ne a saide sebakeng seo so bontate e banteng go bomme ba thabe empa senotlolo sele sa seka sa notlela sa thokwatla sele se bitswang botlhola basadi ba bangata ke dijotseng ba kgemisa ke botlhola basadi ba bangata ba re ntho ne neng o tla otsa ga ba ka utlwa ba ikokela ba banyanya le ba ga gona ntho botlhoko ga kalo ntse re e tsega e botlhoko fela jele gona ne ba sebetsa gole motho o ne a sa o bontshe kephetse lemo tse 18 wa tseba gaka ba ka tseba gore go na le ntho e etsang kore ntho o ne emphedisitse ga monate leng ya lon la monna nne ke re o ne a bile a sa kena le sekolo ga nka ba ka tseba ke mo kgona ke kgonang go bua ate bajose ke a leboa
1: ke a o leboa gato la ka ukwa
0: thank you
1: mme waka thank you a re bomme e tsa gore wena o le mme ntate a potlakele gae ga tšhaisa ntate ga a tswa mosebetsing a potlakele gae a thabe a re yo ke be ke ya lapeng go mofumadi wa ka go lerato laka go le gakwe la pelo yaka gore a bone edi ya go tšhaya ntate a bone edi ya go tšhaya ga a lokela gore a ye gae a bone gore he banna e di ya o tšhaya ka jense ke potlaketse o ya lapeng ge etsa jwang bagatua baka gore go dule o le jalo ka re o manyalo wa rona mame di dumela
2: ntate o dumela
1: ntate waka
2: ke tla ke tatile ga ke a ukwa letlala gantle mo
1: ditsen fela ganyane o utlwile
2: ntate
1: morebotsane go kae
2: hela
1: matshela a bedi pela ka mono
2: modimposoa
1: ntate
2: morebotsanentate ke batla go iqala tena mona mo ke batla bua ka wena
1: ee ntate
2: eomametse
1: ee ntate
2: mo se betsang teng ha o fihla o fule molao
1: mhm
2: mona ntate ho se yetswa tsina tsina tsina tsina
1: aha
2: ha hona mo motho a ka fihla ke re le mo shangana wa dikgomo ha a fihla ha o go o go mo hira ka le ntle tswale ile
1: mhm
2: o mo betsa o mo isa sa ke mo betsa wa dikgomo ke tsena di di swa tshe go mo tsena ka ke batla di di swa tsena tsena tsena tsena
1: Mm-hmm.
2: Tabaga moe tengi muna. Mutu. Batwana wa wabili. Munina yenu ale musadi yuma. Hama sika le nyalu. Lesa tewa nkibona. Mm-hmm. Wanguto na jirengi.
1: Eh, andati.
2: Eh, bafumana nyalu sente levite.
1: Mm.
2: Bafumana mola wale nyalu le inu. Kore mona. Munina. Rata musadi eno hao ibile e polelo ha ire munna rata basadi bana ba hao
1: eke
2: ha di bo thwanya la masadi ba babedi una ibo gona ayo motho o ka fihlile bona ba ba le babedi go di rata empa le ntshela modimo le re munna rata musadi eno hao musadi o mona munne wa hao yo
1: eke
2: ikokobetse
1: mhm
2: hai kaeta ena muri buka sedile ore lenyalo ore lenyalo mmuna di phake di hloke di tshila
1: eke
2: ibile ha tsa ta o tshwatso ore go bane ke tla a hlola baboki le ba sebi
1: e yana
2: mona ha o febu ile lenyalo mmuna
1: Ya
2: polelo ya se bise ka tang feta.
1: Eh nda.
2: Ke batla wa mataba yeng.
1: Eh nda.
2: Mona ha o febuile ya lo. Ka hona nda twaka. Ha batho ba ba utlwa tsamaisho na le nyalo ona monga lona o batla jwang. U tla ka taba itlane pa. Ha ona monna a tla bona ho na le mosadi e moye ke mo bone. Ka se ke le mana ma se go atene jwang jwang jwang jwang. Eh o tla bona ba ma tla bona. Fela ha ba bo mo bujalo. Ha munna ino ha la ka tsho mo sadia ya tine lwalo le yena.
1: Eh ndate.
2: Eh ke gadela ka hore ha hona mo ho sina molao. Ha o kene fela.
1: Mhm.
2: Eh motho a fika ba la bua batho ba fihla. Me ha ba ukwe, me ha ba tsiba hore ba la ba tsena ho bane ile ho bane. Ho na le molao mo mo bateng. Ha ba tlo itaba jaka tsela e bona ba ga tanka yona.
1: Mhm.
2: Munna le mosadi ha ba ka ba kena le nyolong ka tsela e bona ba ratang ka yona e tla ba ditlhola tsa banna monna ena yo ke a ketela ngwane se ka finyetsa ba banna monna ena yo o tla dula le mosadi ona a sa mo rate mosadi a ntse a go amogata ga yetse ka ntle ka kwana a sa tsebe go na le mosadi ona a sa tsebe go ela go na le ngwetsi e nngwe e dula ditlhatheng kwana wa nguka ga nyeng
1: ke o mametse hantle
2: le yena mo nelo a sa tsebe go mosadiro ga la mo tladile ba sempa ba dula fela mona ka mo fepa mo tsa ntho mole ngwe mo
1: ho sompa ho diswa bana
2: ye ntate go mona ke mantlwaneng mantlwaneng le ga ba le go le ntate le nya le ipatlala fela gona ba de mbalona ba utswa molao wa lona jwang le na le molao ntate
1: e ntate
2: le nya lo a nguzela a nguvela a se taba o motho tla ga fika mona tla ja ngu sa we ngu ga nna ke nyetse ha o so ka botsa bona mola o ngwitse ke la mo di munda ke la bui le se
1: re ai o tlhakile le mongaka ke o le bo mena hane ka mo ka motimposo
2: ma tla a be di
1: ta ke tatu ka mo kana theko thank you mongaka le shemela motso mong hanto metsotso bizo ke le bile mano re nya botshelela 2231642 +26659933 dumela
2: o zonda ade
1: ndate
2: ida ida
1: ke sa baba le tso moholo wa ka e bona o ntse ya jwang o seng ho
2: ndate e ke o ka bua ka lele e ke ka bona ka tla ba kana ke ntata bona ba manyalani
1: helele mutau
2: yanda ke me tsile ya khuri e ke seng ke ile ke tsile ba sotho a sotho le mo ja ile e fitse fela ne sa tse ke mang ka mpo mang ile khatela batho ba ne hono thwe ba sa ho motho la ka tsela le motho la lo khatela me ya ha ile me kwa
1: mhm
2: ga le mo ga o ngona ha o tsaya

0: lo le wale ntho tsela o bona di tse di tsatsana e ka toka wa ri bere ke se ka tsala di di tsana tsala tsa khale ne ne o nya ka o tsi go rola tsikwe le go kela mali fela ne ne tse le go hale go tsiwe le bana ba ntse ba tata ba tswala le lona
1: e ya nda
0: ga di ya di tsala tsa nne ya ke tsang go tloa mono wa tsiba hona ne di e fetang yo nda di tsela di go tsi di tsa go ke bo itubisa go la wa lentse ba itubisa pele
1: Anna nthi tsa mtaunga ga bana ba tsietsing. A tswa hona nnete e fetang he bana ba rona ba tsietsing. Ka bakala malapa a rona a senang botsitso. Janga pa yang tlo tse pedi a dilwana. Jwa mbota u kwa bohloko. Masi a hona a gatitseng le fatsimo. He a u kwa bohloko he ba safara. Ka le bakala ho hloka kutlwisiso le ho hloka mamello le mamellano ha rona. Kala hore re tle re phele ka gotso ho be monate ke nnete mona le mane mamela mantsa se sotho a be ya ne pile ha are ntwa ke a madula mmoho e tlile o tla qabana le motho eo phelang le yena ka go ntse fela jwale ke etsa jwang hore ntwa tse di fokotsehe e se ka ba ntwa ho se motsheare mantsi buya o fitlheletse ke sebile ke ga e kgona nka tshwene ya gago ketane ya ka e tlang tekana ka ga letsogo gore re dule re na le kgotso re na le thabo bogolo ba nako ke itse tsela e botswa go ba seng ba tsamai ba e tsamaisa e leng ba seng ba le pele mane ga re tlo e botsa batho ba morago go gang o hanghangang a re tlo e botsa batho ba morago gore na ga e le mo se re le mo mateanong a ditsela re tswa ka efeng lona ba seng ba le pele ke lona ba ka re rutang gore na gore e tlebe re ntse re e nepa ntho ke lokela gore re etse jwang nomoro tsa ka tsa mahala ke 2231 6429 ka re ke 2231 6429 kapa +2665993333 dume
0: mabizosa
1: ndate
0: nonyane hapa
1: helele lenonyane
0: batswa kubulela no molano waka
1: eh andate
0: ndiba ke hola mona ha mama mona ha molano waka
1: eh andate
0: batsa ma ba le ba di sentse ba hudile mo le tsana ba mosia GP ya ka ke sa le ku hlangana
1: aha
0: ka re batla tsana la ga hasi
1: eh andate
0: Batwa le nyalo la di choice a ke le batla.
1: Yeah.
0: Wala mosadi a sa go di digolo tse di fisi. Lona ka go bona kuna le mahlapa.
1: Yeah.
0: Kuna di choice ka ha. Le ka phoso. Mosadi yena go aka se bombele botata.
1: Wa.
0: Ke re mosadi yena la ka tla le ngwana ke di magolo. Mosadi yena go aka molidi.
1: Eh, and that.
0: If you're sitting over there, you can't talk about it. You can't talk about it.

6 Lwetse selemo ke se dikeditse 2020 a metso 6. Ke o dumedisa jalo le gona go amogela ge kena ka gare go lenao la go bua taba le na ke lenane le o tisetsa ntlha ebileng ka setlhotlhong boleleng ba beke, mme le tla go wena gang beke e leng ka moqobe mogala tsa +26659933 kapa 2231649 dula le gona go utlwa gona. Go tshwaretseng yona ya letsatsi ka la boga go bekeng ena komisi e ikemetseng ya dikgetho Lesotho IEC ebile le mmoka wa baphatlhalatsi beng kapa tlhaloseditseng baphatlhalatsi ga o se go ka ngodiswa ka mekgwa e mmedi e leng diofising tsa komisi kapa ka marangrang ka ga bakgethi ba se ba ka sebedisa dikarete tsa naga tsa boitsibiso. Feta mona komisi e supile ga e ntse e itlhophela go tshwara.

0: ebe le bona ba ene ba tsima tsholo ntse le hona go ruta setšhaba ka bohlokwa ba ka paka thuto ka dikgetho
1: sengwala jeko
0: nate ke pekeng ena fela ga genere kapa ga baphatlhalatsi ba ba mokeng o neng o bepilwe jalo ke IEC mo e leng gore ga ga ditaba tse dintse ileng tsa tlhaelela ke gore go se go tla ba le

0: Le ho ba ka mo ka mo mo ka ona ka la bone re ile ra buisana le me Morisini e lo re ile ba e mongwa ba e long re ba ile ba bana ba se tshabe mmane qetella jole a o tlolokela hore a loke a tlamehe ho phanya ola ba ho bona halang ba se ba se ile male dulonya le gotlala se tsha
1: ga re ke ntle sa bisang di song ha ba getsweng ke se tshaba

0: voter turnouting kapa lenaneng la bakgethi re shebe hore dikgetho tsa tse sa tswa feta ke tsa lekgotla la puso ya setšhaba mmogo le tsena tsa puso ya dibaka gore go ile wa bonagala voter turnout e tlile le tlase ya gone
1: dade re re qale mona go kgetha ke ntho e motho a etsang ka lerato mme gona jale setšhaba sa basotho se a tsewa gore ga o bua ka puso ya setšhaba ka setšhaba o bua ka eng ke se re sitwa go bona fela gona e re tswalela megolwane e feng e tlisa dintlha di feng tse etsang gore basotho ba rate puso ya setšhaba ka setšhaba e ba rate tseo e lokelang go fana ka sona go bona ga o bua ka batho ba kgethang ba le ka ntle ona ba tla kgetha ntate gobane motlho bo motho a ikutlwa go lokela go kgetha empa ga e ba 'tsatsing lena ntse re soka re thusa basotho gore ba bone molemo wa kgetho re tla nne re tlo otlela fatshe motlho mongwe empa ga ke nagana gore ga o isitse ditsi tsa kgethelo mo batho ba leng gona teng ba le gaufinyane o sa ba sotle gore ba kene disenyelong tsa go tla kgetha fela ntho eno ka bo yona e ka tseba go nyolola moya wa gore batho ba gaufinyane ba ka kgetha mebuso e ratwang ke bona ba ntse ba le dibakeng tse ba leng go tsona motlhomong ba utlwisisa gore na ba kgetha lekgotla la mofuta ono gobaneng gobaneng ngwa thetse kgolo ko gona lekgotla le reng le bua eng e e tsang gore motho a ba qetelela are ke nka bogashana bo ke nang le bona gore ke tsamaye ke ye dikgethong ke lo kgetha puso e ratwang ke nna gobane ke utlwile lekgotla le nang tshotseng ke taba pele taba bobedi ke gore na ke eng e tlabe le gaufinyana ga kae moo o tla etsa gore batho bana mo ba ka fumaneyang gona teng ba be le monyetla wa gore ba kgethe gobane tšheta ba gore na batho ba ka kgetha ba le ka yona e se leng tho e bonolo ba ka kgetha ka marangrang ba ka kgetha jalo ka ntse re kgetha mme taba eno ka bo yona e ntse tsa tlhoka gore ba le go utlwa go utlwisisa moyalelo go tlwisa gona o kgetha ka mefuta ena ka go fele ka fanang ke e feng gore itsebo go banolofalela e ka nna tseba waga ba taba ya gore dipalo tsa go kgetha di bete fela ntho e golong date ke gore dipalo ga re di kopanya le ditlhoko tsa setšhaba dikgetho ga re di kopanya le ditlhoko tsa setšhaba ga setšhaba se natefelwa ke gore ga se kgethile se bona phetoo e ba teng ntho ena ga o tlhoke le olo ba ruta gore ba lo kgetha ba tse ba go kgetha o se o ka tla ka gorena ke maatlafatsa jang gore di be le ponaletso o seka goa le pherekano o seka gare dibadile ya batsatsi o sa tsaga sere tsatsi bana re badile ka tsela ya mofuta o feng ga ka re dikopanya re bona ga re dikopanya ke ntho ya mofuta o feng ya gore ga dikopane di kopana jang le phano ya ditshebeletso
0: mao ba ntse re bue tshwatlha ditaba tsenang da detheko go ile ga tlhaelela gore kapa e mongwe wa bamamedi o le a tlhaelela a re ge buswa ke batho ba sa tsebeng gore na puso ke eng mme taba yona e bua ka gore o ya bone go fanwa ka thuto ka dikgetho go bona e le bakgethi empa fela jole bana ga ba se ba ile bakgethwa ba setšhaba kapa bona macounselara ka mo ba tlodileng ka teng bona ba bone ka ga ona thuto e ba e fuang ya letho se lokelang gore setle setswe ke sefe e le gore motho a tla utlwisise thomo a e filweng ke setšhaba
1: batho ba bakgethwa ba thuswa go ba le ntho eo ka mora dikgetho ba fuwang thupelo ya gore na ba mosebetsi wa bona le tebelelo ya bona ga ba se ba kgethiwe ke eng taba e nngwe ya bobedi e ede gore na jale ba tla ba ogile eng go tloa setšhabeng se ba kgethileng mme re santsane re na le mathata momo gobane re santsane re na le paramente le bakgethwa ba ntseng ba laolwa ke gore na puso e batla ga o seetswa jwana ke bane mo kitseng le melao fela e ba paramente a etsang e ka ba ka ntlo ya bakgethwa ka ntlo ya senat ba lelekisana le gore na puso e batlang puso e batla dintho di tsamaye jwang e le ngwe ga setšhaba se bakgethwa ba tseba go fana gore na setšhaba se ba kgethileng se tlhokang tsone ba thulanye taba eno le gore na kamane ka pusong mokgwa wa katelwa le puso ko o feng go maatlafatswa dintlho tseno jwang taba eno tla thusetsa gore mokgethwa ya kgethiweng jala a sa bue ditaba tsa setšhaba a botse gona bothata ba ye bo o kae a tsa mohlala nna hona le baghetwa ba o letsatsing lena a so ga phamisa molomo fela lo go fela ka re ke ka pele ha kae ntlalo tsa rona le ntse ina go nyene sa le pumpa mende pumotsi mabatu ngalo ha hore ba tla fana ka ba ba fokola ho le ba ka fana ka taba ena hona bona ba yentse a the phumulo ya bona e be ire ba ke ba lokopana le baghetsi ke le ba nke ditlhoko tsa baghetsi ke le ba nke ditaba tsa bona ba yo bana ana bona dintho tse ka tsa fetolang go itswe melao ditlhoko tsena tsa setšhaba ke dintho di feng go tlatsetsa seo puso e batlang gore puso o tsamaiso ka teng data
0: somo ke dintlha di fe tse o ka batlang go tlo di fetisa and the data ya kopere ka mema mo mamedi gore le ena a tla tshwaele ditabentseng
1: ne ke tla fela
0: ha re tshware ganyane o ntse o tshware mogala gago jole ge fetise ditaba tsa mabenke mamedi ga rekisa re tla go tswela pele ga morago.
2: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choice, and better value with deals like lean beef mince for $139.99 per kilo. Jacobs Instant Coffee, 200 or 230 grams, any for $159.99. And Dove Beauty Cream Bath Soap, a 90-gram 4-pack, any for $64.99. Valid until 11 October, only at Checkers, Misiru Mall.
1: E le taba ya bohlokwa ke mogopolo le mogalo ona o komisi ona o lokela o pharale le dishopha tse tshwanang ditshola kapa tse kenyang letso wa hangata ke tsa dikgetho gore ba ithute ona ba shebe gona bona ba kena jwang e le go taba ena e fetuwa karolo ya thuto ya rona le go mohlomong a ise batla go tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng ntho eno ke taba ya bohlokwa. Ya bobedi ya re ke gore batho ba mofuta ofe gore ba kgotsofalele dikgetho ba be ba elelele bohlokwa ba gore ba ba kgethang ko bana ba ba kgetha ba ba tshepa e se ka ba ena ya gore ba kgethe batho pele ba sa ba tshepeng ba sa tloetsa mosebetsi o setšhaba se ba tlhileng ona fela ba tle ba tshepile go batla peso yano lesaka thata mo batho ba ne bago sa sebediswa ballot tse pedi kapa pampiri tsa go kgetha tse pedi a tsamaiso ka tsela mofuta ofeng ta
0: o ntse o tshwere jalo ntate Theko ge ke re meme mamedi go utlwa gona ka re ditabeng tsena botsa kapa gona go tlatsetsa mamedi ka kena nomorong ya mogala ya +26659933 kena nomoro ya gona ya mogala yo ka go kganang le rona ntate man
3: shabahla ka ngwading jabo
0: ntate shabahla
3: embae
0: ye ntate
3: ke ne re go ntate Theko na ka wa TRC e ka reng ha e shebile taba ena ya ngongwaka ya setšhaba a mapagameng tse a sa pagameng teng na moriana o ka ba teng o lo ka phekolang taba eno

0: rapoche e se ba molemong wa bona mme ba tlo ba khatetse go itsetsa batho ga ba ga hanong o lo pela malapa a bona kata ba sa tsotla batho na ba ba gana metsebetsi wa ngwe batho ba pela ntate se di nyami sa di khatso tsona tsana ha ena ntate a ka tsana batho ba di naze di ja lebo
1: a le bona di
2: ha ga nke gore ntate swa ba sa ka ka
1: ore recording
2: ona le batho ba na ho ka itswa ngwe ba khatwa ba baele soko bohlokwa ba bagethi ha ba gethile mme yo le o etsa mohlala wa rena ha go lobana ba sa le bagamente na ke nye tsa ba se ka sa etsa di ba kentse di ka ba nyaense di batho ba bagethwa ba baelwa meulwane ya hore ga o fa o go be mogatho wa rona ha o ka re thepisa go tlatla wa ga ba 1 le 2 le 3 le 4 ha o sa etse jalo ka mogana go itseng kana le tokela go go khutlise go khutlisetse kapa go tlose kapa go re nna go khutlisetse ka bene e tswala ke mo

0: na taisa ka kena ka go lenyela ntse tsena ga rifeto ba duba ga mpaba go tlwa batho ba modimo go ba tsebe go ha ba qeta go kgetha ha ba khutse ba ja moele ba itsenwe e o maikutlo a tsa ba tla ba mang modungile fela ka go ga swa party ya ka go a ka ba go tswenda eno fela ga ka tswelela go bana jwa la o tlokala go ntla fatse ka ga metse ka mo umara o ge mong hulela go ra go bana ga ga swa party ya ai mokhantsela ga yena swa ai ke ona fela ntse e fika nyang ba go ba ke mona mo tla fumana o ba se ba nyama o lo ya dikhitung o ga kheta ga kheti wa tsana go bana jwa le bana ba party ya itseng ba e ba tlo go fitisela ntse re tsantsa ha ka ba go ja ba tlo go bana pe mo ka ba ba nke fa fa se ba ukwana ba tla poroti ga theme e fidi ke tebe le ona mo tla bona go na go pelela le ka ba ne go le wa se di tsana ka bo mo ka ga metse ka mona ke a le bo
1: ga te mo kete
2: oh ona taba +26659933223 go ka na kana ka +26659933 fela mamami go ba ine ngwe ke yo mo itwa hao antseng a le tshege ka yona o
1: mamami di khotsa
0: Ntate? Ha o tla se ka go gina kuti ntate.
1: Ke tla tla ke o belae.
0: Ke o ra le ntheki sile nya ile ke tla go kholoswa ke mo mamidi e mong wa yeso.
1: O ntate.
0: Eh ya se mo tsontse wa. Ke bentse ke sa ke ne o ra le ntho nya le nkolosi teng. Ke kholoswa ke taba ke na. Ke ne ke re mo tsontse ka mono. Na ha o ka wa yeso a maano. Le le di a re si ka po se me ga tlo emela ka la kopanela go go go bua ka tabena ka thata o re parliament e be fitisa o re di politiki tsa na ena motho ha sa sa itse di ntse wa ne nga iketa ka bo ya ka bana ba batho ka ditaba tse wa seng a sa dietse ha e ba sa sa dietse a sa iphapantse o tlo nkwe a khule ile me motho a jwalo a khanselwa o ba ne ntse tsena a itse o go di etsa ha sa di entse ntate ka kgatetse ke ba politiki ba naga ena e kankwele ka dipolotiki ba di entse kempli e ka ka motho o re ke batla go fitlha mane ka theso a ke sa these a ke na fitlha mane a kere ntlo etse se lechantate e bosepisa go ko ka nna o ina fela tšhelete be fela ka pokotong wela dipolotiki tsa naga ena e ka diwalo e ka ka motho ore ke tlo o kgona go phela ore ke eke motho ka o mosepisa ntho entse ke tseba o ga ke tlo etsa mme ka nako le go tse o sotlha ke ke batho ka maphelo wa batho motlompei wa ka ga o sheba naga ya bokone ya lesotho o e sheba dinaga tse dingwe ke na le dintho tseo kaeba basotho ba iphedisa fela kele bapolotiki ba di sinne ba re kotetse ba entse basotho tutubala mogolo wa konya ba kgetha dijampasa jwa ke melata ga o mokedi kgwebo mona ke melata e fetoetse ntho ena ya small business ba tlama diphuthulwana ba etsa jwang bapolotiki ba thosi ntate ke ha ke ma futsana ka ha na di tema tsa bo gune ba ga kotetsa ba batla a re ipitsa ke tema tsa bo gune le ka ka ga di tema di mo tla go ntse o tlo yo yo le eng dinga le beng ye ka go tle ntwe no ha e mona a di bo ntate go ho pela nge ba to bana ba itswe ka mane bona go le ke bana bo ntsa ba jo di pitsa no tsenye ite ma parliament ha e parliament e fela kana go ne ba ile ma ba logetsa di kwantu tri na ba se ba sa ipona antse go bona ba etswa pitsa malapa bona e semba a go le ga khatetse ke tseso ena ya ba to mana ba bana ena ba ka tama na ba itso se chaba se pele ntate ha go etse mola wa motho a sa sa itse ntwe tsana itso to diesa ha na e ka ngwala bana ba tloga menwa a sa kule bo emo mona to tlo ile u tla ta etsa ka ta thetsa ntate ba ba tlo se ngata bulela ba sotu go ba tsile ka manoni a bo bona kha ha ona tlo ka nne tina ba tloga ba buruti ya ntse ba ya tshelete tsa se ba mana ya le bo ntate
1: fela ke di kgetho nteng o tla noe
0: a ke tla dula ke ya o ke se ba o ke ha ke se ba o bua bana ha ke sa ke bua ke sa itse mona ke tla se tlo go akhala le ntse ba ne le mongaka ha o bua go lotse mo sia na ke tlo go ile ke tsiba go e
1: o hlakile ntate
2: +26659933 ke no mogolo ka go kana le gona ka yona mamedi ke le mtsenye le shumela motso mo ke a lebile go re ya bo supa mo re tlang go beha lena ne o lena gotlo teng ge meme mamedi e go tlo gona yena o reng wa go qetela mogahlong a di mohlomeng tla be se bile re phethelang ka yena +26659933 ke na le wena go utlwe sebo sa gago ditabeng tsena o botsa kapa gona go tlatsetsa mona mo kentseng re buisana le ntate Theko
1: mamedi dumele
3: loyane
1: ntate
3: kgotso molema
1: kgotso ntate ntate mangokae

0: Hale sa ba bone teng ba ka go lengwe ya ba kgethene be gore ha ba ile ba ba bona na kweng ya dikgetho ba se ba tla ba bona mohlang jo re ba se ba tlo iketa hape ha ne ba se ba bona mo ndate
1: ha se nne ke taba e le
0: o hlakile
1: ba ke go shalla me tsi bona ntse ba ha ba bone ke ha ba la tsaka na go ile ha ba la tsaka na go ile ndate ke go nna o ite mo sa ntwe o ite ha sa ite ke
2: Aololo da demo si yale nda dile no nyane. Ke le tla re ke theole khaleso. Mhm. Re ye tadi. Putse e le kholo go bona. Ke be re itse moghetwa a itsalwetsa eng. Me ha ba ke ha o nna re itse moghetwa lo itsa gena gana fela gore o ya paramenteng o a lo re sebeletsa. Ke tla bona ha ba se ba sae gore ha hona ntho ba filing yona ke le setshaba ke lokela ke fetola megwa ya katamelo and that take go ka gore na ke nye moghetho a lo yetsa ha ya pa minding kana kwa dilimo tse hla me ke lokela ge a go le mesebetsi ya puso le mesebetsi ya baghetho e lo moghetho a tla tlo go tlisisa gona boikabelo ba hana ke bofeng a ba puso e le bofeng ha re tsamo sala ha re ntse re ha mmuso ntse o sebetsa a yo tla bana mmuso go bona ntse o etsa ditsela o etsa magogo o etsa ke mmuso a se baghetho fela tšhelete e le a bue ka go dumetse gore e lo sebetsa ke baghetho e lo sebetse o moholo go bona e hlile ba na baghetho ba etsa tshalo mo ga o ene paetseng ya bona ne o lwane ka pa megego ya mmuso ko feng na hlile ba sala mo ga o mebuso gore megego e no

baitse ba tla etsa ka lemo tsene tse hlano ba fela ba entse ka gama batho ba bona na ya bogago ntate ke gore ge le naga lekela ge ye moo ga e ba re batla bakgethwa basebetsi ge ye moo re reng dikgakanyo tsa ditšhelete ga di tswalo fela ka gare go makala di tswalwa ke gore na ditlhoko tsa mabatowa ke difeng ge tseba gore bakgethwa ga ba le bakgethiwe e mo le mo a tseba go sheba gona ga na setsibana se o itseng ga eso le bathong la thabosi go tla bo go entse eng le eng le eng fela le o bona gona itlhile dintho tse o di etsaetse na e le go e ka ba tse dingwe tsa megolwane re reng ha o sa bona gore dintho tsa re tse mmuso ono itse o tlo tla o di etsa di etsaetse ga re sa go tlhoka ka dikgetho tse tlhatlhamang ga ke wa bana taba eo tlabe e tlakile natowaka e leng gore ga re tlhoke gore ge jalo ka andate lenonyanatso ga re tlhoke go ba omanya ge tlhoka ge ba fe meralo ya rona ya mabato wa rona ge batla ba etselwang ge se ke ga ba tshosa kaba ga ba tshabisa gore pele batle mafung batle meketeng ya badimo batle ba gokele dibakeng tsa gabo bona ntate mosia ditaemane le manoli ya ona ga e nang le yona ke boikarabelelo ba puso bono tsele ke gore na lona lebeleitse mo ona ga ene tluting go na le megafo efeng kapa go na le enye ka etsang go sheba sa tluting se phele ga na mmuso o gopotse o tla sebedisa jwang ga na bakgatlho ba lona ba pasopa puso jwang gore taba eno e kgotsofatse setšhaba se itlileng ka kotlolo se ameng sebaka seno seo mofuta wa setlhodileng o leng go sona ka ke ala ge thusane go utlwisisang dintlha tseno taba ena ya opposition ya gore na batho ba kgethiweng ka mora dikgetho jwale ba mamele ona.

0: tsela ba le le siphumisa boroko tsela ba tsiba saetse mo sebetsi yo tshaba senense senense o hloka ntate
1: tate thakogile bile sa ha ho menagane ka gona la gona la go bua taba ho seng ha ka jeno ntate ile ka mo
0: tsela ba mo lwa ka di khomo ntate
1: di khomo ntate ke yena e ola letseng khaso ka michini ya salmo ya bona go khoka ha me ba e utluhileng bile le ba lena lena neo lebitso la ka ke re Thabile Thepu le molomo wa go bua taba letsatsing la kajeno ka bona ke setse ke ona le ka letsa bamamedi bo monate ba bananeo a tlang go tlatlhama selemo ya sa Lesotho le go gotonetefelwe ke mafelo a beke ka gore ya bosupa leng selelo sa ntsa le ke motlo balela ditaba tsa gore ya bosupa ka senyesimane ganka morago moo sephowa dizo mabese o tlatso la pele le wena ka lenaneo la monyanyako fitlhela go kopana gape nako eng e tlang nako ke moatlhodi ya tshepana.

amahananeng ka mona o se ipotsa ya bo bana jalo ho se o senyehile kae ke a o bolelela o tseyehe jwale ke nako e ileng wa koloba mme ya mamadi e motho ntse o kolokolotse ke la kare tipote ka mane ka diraoheleng a kare tipote ka mane ka diraoheleng ke reke eteng mono ya haiso ya Alexa mo teng ya mamadi ne ke tlile ke ile o hatisa ka kotloloo bana ba ne ba tuma gole primary school ndate tshwenyane dumela tle mongaka dumela kao fela le basebetsi mmogo moo kgotsong ke bona ga ba tsamaisi kapangatlhangaa ba kalosong ya sekolo seno sa tumagolo primary school o thewa ka mane ka lesobeng kgotsong ka thaba tsaka ka moo mogotlong dumelang bothabothe kgotsong le re ibelberea maseru mafteng le lona ka nnete ke go amadume tlema ka o ta matle majantšama a le seko moo diphako e qothi mmelele ka moo ka qatšha snacke thaba tsaka dilala kgotsong baratiwa baka mme a mamadi e re ke tle ke lethakgolege le nala ka jeno ka bona bana ba tumagole primary school ba tla latelwa jalo ge ke re gauhetswe high school go thewa ka mane ka bothabothe ka morago re gauhetswe he e be e tla bane ba Bokoro High School e tla latelwa jalo ke St Charles High School ditla tsona ka mane ka bothabothene re ile ka ba etela tsatsing lang la maobane le moshimane wa ka Johnny ke bua jalo ge ka tumagole e leng yena tshebeletso John tumagole.

0: Asimo he ke bona bana he ba Beavers ilim bana ba St Thomas High School ba re ke rona Beavers re theoha tlasa thaba maholo ne mamedi ke bontsha hore ke kwa no mahaleng sentse ke hokane jwalo he le ntate malfetsane mathe ndare mathe dume
1: ho go go tsona le mabisi
0: ho ya re monganga
1: ndate ho ho be le tshabile le sahane
0: ne mmeje le tshabile le sahane
1: le tsatsi la hore ro khale ndate me bala sa ke le mbona mo ke le ngwala ting moya o phahame ke bala ba dikolo ke ditira dile
0: e ya ndate
1: flaga le sotho ba phamise ke di mo ndate
0: aha
1: e ha mpe ke bontse fela ndate ba na kwena se ntse le siyo ke a thakola metsotso e se me ka yo twa ha jwale
0: e ya ndate
1: dithodisa alo ke tsona tsatsing lena la ge thakgola thuto ka pina ya rona ya setšhaba national anthem ya rona ya lesotho ke mokete o go sere tsatsing lena ga re twa mona re ya golong ya dibokang mantabiseng convention center mo teng re lo tshwara dithodisano ka pina ena ya setšhaba ka dikolo ka dikgwaere tsa dikereke ka dikgwaere tsa metseng ka go fapana mme taba ya bohlokwa jwale jela ke jetse mosotoge ga ona mosotho a tla kena mane holong a sena tikete di fungwala manene Shoprite mo tong ke compi tikete ga o fitlha teng o go batla lesotho tsiketsi o tla thola tikete e yandate mabese
0: hele ka e thabela taba ena ntate mathe ka kwa ke e rata ka tsela e kgetheileng ntate gobe ditekete di rekisiwa
1: mojalontate ke taba e ntle agolo ka nnete ga go bana mebala ya lesotho e phagametse godimo ka tsela ena e le gore e phagametse godimo ka teng
0: eyantate e le gore gona jalo ka moga metsotswana e seme kae fela ntate mathe e tla bele ga dintho dithagong
1: sepolesa sa gona sa lesotho ntate se malalala laotswe ka dithuthuti tse ntle ke tsena mona la le mebala ya bona ba la mohandu motsama ona gona go khotso pele go le ga mantabiseng
0: e ya ndate ha re hopotsa mosotho gona hana motsama o wa gona wa khotso o tloa ho kae o ile o fella mantabiseng
1: ke twa se dikwe se se holo se rasa sa masi go monana ke lo fella mane mantabiseng mane
0: e ya ndate hebe ha ke tsebe ntate mathe a e ba go ka ba le dintlha tse dingwe tse o ka lakatsang gore o di gopotse mosotho ntate
1: mosotho ke mo gopotsa ntho e lengwe fela e ke buang le ena letsatsing la ka jeno go lo ba monate mantabiseng ga lo ipatlela tikete compi tikete wa monyako mane a ke a e thola teng
0: ya
1: ga a ye compi tikete a fumane tikete ya gae ka diranta tse masome a magago fela sete maloti o tla di thola ntate a batle lesotho tsiketsi kapa a go batla event e mantabiseng tsin lena o tla e thola tekete ga ona motho a tlhare ga e thola o tla go utla santse a le mane
0: eyantate
1: ke tswala taba tsa gona ntate sie ga di lela jena ntate sie di re jwale go sengwe ka rona fela
0: go sengwetse wena fela gore ntate o diele sela
1: eyantate ke ena nke tswane ga a tuma fela ntate ola tuma sena noka
0: nnete ya gore o tumea sena noka metsing mane
1: di tla otlwa o tla tepaselwa ka ditepele metaele tsatsing lena gope o monate convention center
0: eya ntate
1: ke a leboa se ntate ka bothetsi ba gago e sentse ke o lokisedite studio sa VIP
0: ke nna eo ntate mathe ga nga ke tloa mona ke itlale ya gona mong
1: ke a leboa se mme waka ntate waka
0: ke a leboa ntate mathe
1: Thank you,
0: ntate a se mohe mmamedi o utlwile gore ga di se di re wiwi jwalo e ne tlile ga ba tloa he jwale ne se le ga ba thagoa ba tloa mono he sedikadikong se segolo sa sephetepete e leng mona sekeleng ba le ba jwalo mane mantabiseng convention center e leng gona moo ke itseng

ntho di etsahala hona teng. Jwale se fetwe tlhe Mosotho e motle le wena e ba karolo ya ketekelo ena. Ke bontshitse hore ke ketekelo jwalo ya dilemo tse 60. Naha ya Lesotho e ne e fumane boipuso ba tla hopola hore naha ya Lesotho e ne thole boipuso ka la 4 October 1966. Jwale e le hore lemong sena ke selemo sa bo 60 naha ya rona ya Lesotho e ipusa, mme ka hona ketekelo ya teng he ke yona eno e le horeng e tlile e ile o tshwarelwa gona mane he Mantabiseng Convention Center. Ke yona montho di etsagalang gona teng mono he. Jwale Sesuthu e mamedi kapa se iketse mogaisi mojalathoko le batho atamela moo le wena o tseba gore le utlwa monate o mokalo. O bontshitse ntate mathe jwale ka kile ka bolela gore go kenwa fela ka maluti a 30, empa bana ba dikolo bona ba ikela fela ba tshwere maluti a 20. Jwale he kena mo he Computicket e leng mane he Shoprite mono o tla fumana tikete eno. Ga kwa ka fela o batla tikete ya Convention Center kapa ya Lesotho tsiketsi jwang kapa jwang o tla e fumana. Ke bontshitse gore e tle ge matha jwalo he mane tlasa mo goreng Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika, mme ke la ka ofa dihlopha e ka setana le megatlhelo yeo di tlotla di tlhodisana go yona. Go na lete ke e thabetseng ka go fetisisa ga bana Motimposo Primary. Ah no man, ai no. Ke le thabetse bana ba ntate Zwakala. Ke botsamaiseng ba ntate Zwakala mono Motimposo Primary gore ebe ba tla gore ba tota ba computer le tse tshasa tjena. O hopola gore batho ba bano ke ma primary fela ke bano ba kene ka gatse golo ba go bona ba itheke morwalo o shebana kwa ntle ke metsotso e mene re fokaletse jalo gora yane ya borobedi. Good morning Bizo, ntse re na le wena ke ausi mogo Ramohai ka semphetenyane. Ke a leboa ausi mogo Ramohai ha monate. Dumela Bizo, ntse ko jele ka tsebe ke le ka mona ka hathamae ke kobedi wa Semonkong antle baleng la bolo 120. Ya ke a bona mono, ke a leboa Paul Kobedi ha monate wena molwane wa ka bie ke a ukwa go pela ka mono. Ke motho wa hathamae ke a ukwa ke mohaisane mono. Ha ke fellwa ke letswai ke tlo tla ka go wena ka mono ba ke phela hathamae mono. Ha tswai ka le mphelela fela kapa mafura o re ke tshasetshase mogo jwang kapa jwang itlhe itla itlale go wena mono molwane wa ka sekebe wa ba wa nkwalla mamadi ho hang mamadi a ka hatele pele e tswele nako le yona e setlile e re seile haholo.

E-boy, the very same

I guess my silhouette.

metsotso ke ya ne mo shaba bidia metsoro bidia re fa le tsora ya le shome le metso mo nka ine foka ya borra publika mwana ka mafuta ni ratile ka rena ngwane no ka salmon sa mantla re di last station for the nation great tena ele Saturdays midday mix match mwana ka fela lo yena ba le se ba ka mwana ka Facebook tsile DJ Tesby ko kota nakala na mo fela ba ka fela ama hem hem tato hatsi java lega mane show music skinny lika marga mabita mi tselo no bala sebo ka mana ka Facebook tsile DJ Tesby ko kota nakala di pushela fela bona na tsatsela mo kobelo re le beya ho kae.

ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi Tshakela Makaja Mohlomphe itona kholontso kwa nesamo matekane o re moho wa monongwa wa machaba kopaneng wa ho tsosolosa tshepo o bohlokwa eng seileng sa thusana ha ho tswa ka re ho di kgohlano tseneng di tswetswe ke dipolitiki le ho tsosolosa metso ya lona ya kgotsobotjha tsena o di buletse puong ya hae ya sehlomo keng wa machaba kopaneng wa mashome a robedi a motso o mong New York mo a itseng Lesotho ke naha ya kgotso ebile le kgothaletsa hore ho be le dipuisano tse rarollang dikgohlano dinaheng tse aparetsweng ke dintwa jwalo ka Ukraine, Gaza le Middle East. Mohlomphehi Matekane a bontsha katleho ya Lesotho ditabeng tsa mahlale a maiketsetso AI a re menyako e butswe ho dinaha tse ka kgahlwang ho sebetsa le Lesotho ditabeng tsena esita le tsa phehlo ya matla a hlwekileng. O boetse a qholotsa baetapele ba dinaha tsa lefatshe ho nka dikgato kgahlanong le phetho ya boemo ba lehodimo. Ho sa le jwalo ka morao ho teka polelo ena Mohlomphehi Tonakgolo o bile a boka dikgomo moemedi wa matjhaba a kopane Mohlomphehi Antonio Guterres. Komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC ebile le mmoka wa baphatlalatsi ba ditaba ho ba beha leseding ka meralo ya setsi tshebetsong e ntseng e tswela pele ho matlafatsa boitokisetso ba dikgetho le ho hlahisa ka molao mookamedi e motjha wa dikgetho. Commissioner Dr. John Mapepe o hlalositse hore komisi e ntlafaditse molao wa dikgetho mme sena se dumella Basotho ho ingodisetsa dikgetho hohle moo ba ileng teng le ba kantle ho naha ha e le fela ba na le tokomane ya boitsebiso ya naha. A re komisi hammoho le ba nang le kobo ya mohadi tsamaisong ya dikgetho ba entse tshisinyo ya ho tshwara dikgetho tse akaretsang tsa naha le dikgetho tsa puso ya dibaka ka nako e le nngwe. A re sena se tla ka mora hore komisi e lelwe sekgeo se seholo sa dipalopalo dikgethong tsena. A bontsha hore le tjhelete e komisi e sebedisang ho tshwara dikgetho tsena e ngata empa dikgetho tsena di siyana ka nako e kgutshwane. Mokamedi wa dikgetho Mofumahatsana Tebellong Thakong o itse ho bohlokwa hore setjhaba se tsebe ditaba tsa komisi le hore se dule se le leseding ka ditaba tsa dikgetho. A re o thabetse sesenyo ya hore baphatlalatsi ba tla fumantshwa dithupelo ka ditaba tsa dikgetho ka ha sena se tla ba thusa ho ba le tsebo ya ho phatlalatsa ditaba tsa komisi ba sa di amahanye le tsa dipolotiki. Ya tsereng molepo e le mookamedi wa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL, Monghadi Rakokwana Makwa o amohetse ka mofutu mongodi e motjha wa lekgotla la motsemoholo Maseru MCC, Mofumahadi Motshedisi Pelesa ha a boka dikgomo. Kopano ena e bile sethala mo ditsi tse pedi tsa setjhaba di dumellaneng ka merero e tshwanang ho kgetha dibaka tseo ho ka sebediswang ho ka sebedisanwang ho tsona le ho batla maano a kopanelo a reretsweng ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso, ho matlafatsa boikamahanyo le melao le ho tshehetsa ntshetsopele ya naha. Monghadi Makwa o re RSL e ikemiseditse ho aha dikamano tse matla le ho theha selekane le bohle ba bang le seabo ho kgothaletsa boikamahanyo, ho kgothaletsa boqapi le ho kenya letsoho ntlafatsong ya moruo wa Lesotho. Ho tsa dipapadi mokwetlisi wa sehlopha sa naha Dikwena o re lehlohonolo le ne le se ka ho bona ka mora hore ba hlolwe ke Niger ka dintlha tse pedi ho e le nngwe papading ya bona ya pele ya ho phunyeletsa ho ya mohopeng wa bompodi ba dinaha tsa Afrika. Ha bua puisanong ka mora papadi, Monghadi Atang Mafoso o itse sehlopha sa hae se hlokile lehlohonolo ka ho hlajwa dintlha tse pedi karolong ya pele ya papadi. A re sehlopha sa hae se ile sa laola papadi karolong ya bobedi empa sa hloleha ho sebedisa menyetla ya e mmalwa eo se hlahisitseng. Monghadi Mafoso o itse o motlotlo ka dibapadi tsa hae ka ho bontsha boitshwaro bo nepahetseng ha ba hlasela le ho sireletsa. A boetse a leboha Basotho ba dulang ka ntle ho

0: ba fellwa ke bophelo
1: ke le ka dutwa ngweso
0: eh ei ke taba tse se monate tseno
1: taba tse se monate
0: tse se monate o fitla tshechetswa fela bana ke ke kolu ya le phele
1: yeah
0: wa tsaka ke bega ka kolu ya le phele ngwana mme hona jwa le motho a o tla mosebetsing ko re hona tji nna ke tlo na batho ba no ba nna ka ba tswa sekolong se le seng ka ofela a ke se ke tsama ka e ka imona ho tla ile ka go ke quadrant khale kwa ke kena tlingena ya mpilo e the wa mane e se tota e hlaka mona ka ka masrutla
1: se waka
0: motho no a le phele o tsama ya ka ka thuko ke tsama ya hare mo ha ile handle ke mona ka ona batla ho kena mona a ya mokogotlo
1: a theoa
0: eh ka pele hai ha theo tsama ka mpilo lo kena mokogotlo
1: eh okay bonene
0: a ke ka pele hai na le koloi ke le go botwe kwe na le koloi ye me ke ntse ke tla morao nyana hanya ka pele ka hona le koloi ye me le yona ka ba ba ne go botwe kwe
1: eh
0: muthenwa ke ha a tloa le nnye na hai a kena ka pelaka a ba fetela ho ya ne ka nqane ke nana o sankatsela yang station
1: mo ene mo
0: e ha go toya bula
1: ne
0: ha go toya bula ha yi stationing o fita a potela ka pelaka go tsena dilipedi ha ona na o tla kena ye a ye mokorotlo o potela hona mona ka pela tsa ntse hlang stationing jwale tsetsa mang
1: o bolela tsare ne
0: eh o kena ka pela tsona o khutlela ko mpilo
1: exact
0: ke ha ile bona
1: ke mo khubela phe
0: e mo khubela phe ke ha e go ha se fela ba re ngile phele ai kho ai ke
1: ba tawa ke ba tswa sekolong se le se
0: ai kho na mamedi ai kho na batho ba ne hlile ka pa bana dingotswe mangolo a bona ho qhuba hore le lokela ho qhuba tjena he lona he le lokela ho qhuba
1: e ba ba masiasia
0: eh ba bona hantle o tshaiswa mona mantsibuya ha ba di ntutu shwe na metsi mo ka go fela fetse hore ena ya pele ga go nyane he ya boradre e re tete na fela mona Anthony Hamilton ke na le thagolang tsa tsilna ka jeno I can't let go.

0: a ke lebala bitso la hae a re tšhelete molekoleng.
1: A ke moloko o tshabega.
0: A re tšhelete molekoleng. Rona di na motho o rekisa ntho nngwe le nngwe gore fela a be le tšhelete.
1: Fela e seng matlho. Tsotlhe ke a di bona tse re sa di boneng tseno.
0: Ee.
1: Matlho kwa re se re tlo o bona.
0: Okay, le leng a re sa le yone o se o le ra
1: ikgwa. Ka motlho o se o kene mmarakeng. Tse dingwe di thoko ga ona matlhagatlhaga.
0: Hela ntate a upa. Mafatlha ke ena motho yo o sa rekisitse mafatlha ke re Mosotho ne ke bona setshwana se seng se re monna wa Mosotho o rekisitse mafatlha a gae bokana.
1: Ga ke nataba le seno dipateile ka kgona go le mo re sa di boneng fa o kwa tse sen di le sefatlhong di fapane
0: gaoe
1: mo le motho o bonwa ga semelo se kene ka ra kgwebo yanene yo re

0: Mamele metsotso mashaba bile metsotso mhlano fela ka lebile hore nyane ya bobedi o gawile bana ne je re kutlwe na ho etsa havang ka mona mohlomo motho a khutla hape ke na ke batla ho utlwa kgaitsedi ya ka hore jwale ka wena o le motho wa mme ho etsa la go be motho ha tsebe ntate wa ngwana wa hae
1: ebe ha motsebe
0: ebe mohlomo ngere ausi enwa ne ke tshebeletse kanale ye nngwe ya Afrika Borwa mona bekeng ena ausi enwa o bitsitse banna ba babedi sealemoyeng ponongmono ore e mong wa bona jwang kapa lohola ke ntata ngwana wa hae banna bana ba entse diteko tsa madi tsa hlaya e le 0% kaofela ba la babedi
1: bobedi ba bona
0: ere ana di sa hlapanya re ke eno a fela ha o so tya siyo ke
1: hele chale bo tsa ho e hana ene itse
0: ke re na ke bo mo fe mo motho a mme a ke keng a tseba ntata ngwana wa hai
1: hai kutlwa o te motho a sa tsebeng ntata ngwana hai
0: le ga di yak le support ena ya TV le so
2: le bona ba ke tlo tsho denke re go
0: hopotsa ena ha yo oh eh le support
2: ba for
0: motho o fitla re ntata ngwana ka ke motho ano wa hana na sen
1: di tuba tsa madi
0: di tuba madi di a hana di re ke no
1: aw ba thoma mo di mo
0: hothe o ne hana ke ofe le ana ha tse bo palle
1: aw mwana wa thoma
2: konje
1: eri mesi
0: Hore ba la ba.
1: Ke mo nasa o na se sho ona hantle. E le nyene ka ba go fe nake.
0: Ka ba go fe nyile o bane. A go
1: pa ne. A ba go pa ne ba
0: na. Ba go ba kana go tse ha o fe.
1: Tse ha o fe nyane se sa sianeng ha
0: o. Se sa sianeng ha o. Ba le sa phopholetsa
1: ona. Sa e ka nna ba tsienwa. Fela e o e nwa ena e ka re ha tshe fela hle ke nana go ke. Be be ditiko tsa madi dire a.
0: Dire ha hona. Ba le babedi ha hona.
1: A go pele
0: ha hona. O nana ke mang mme ya ba utsietse.
2: Ha hona mo ya tlaka hlo.
0: Ha hona ba bogago ka mo phopholetsa mfela.
1: Ke sa tsa ri mesi. A tsa ke tse ri mesi.
0: Ha go ra. E bona ke la go kwa makaditso wa ba sa khaisa ka ke mo mo mbo fe mo mphakageng. Ka nnete ha ke tsebe na. Go feng ha ba le
1: dikapa
0: ke re bana be bana mo hono e tsaetseng
1: a hono le bima
0: ka ba o simana thona se be di sitse di thithifatse
1: ke nahana e nako mo kubetse nna ke ka nna
0: bana se di taba tse a se di thithifatse
1: a le tla sa susumetse au
0: a ihlile le imetse ga itsedi
1: a re imetse ka nne tukwetse
0: imetse Chapo tiri.
1: Chapo.
0: Hai bora.
2: Fela ka ha ntso tsho. Mhlomo e ka nna ba ke na kwene mo kopana go
0: e ha u finya
2: ri ya tamela ka haholo. So sa qetela sa sa tsi bona e le ke namba ke A ka pa ke B.
0: Wa tswa nda ke batla ho botsa na motho ke batlang ho botsa mona. Ke moki. Botse ke to mo botsa yona. Mhlomo le ba me di batla re thusa batse ba. Ke hore na motho a mme ha ke kopana le motho a ntate tsatsing le ho sane hape a kopana le mong a fapaneng ngwana a ba teng ngwana ke wa mang a ba le babedi ke ko wa yo a kopana le ena pele kapa ke wa bobedi
2: wa maobane
0: ee ko yo a kopana le ena tsatsing le kapa ke wa hosane
2: ena e hloka moki ya ta
0: ke
2: na pele ka wena fela

0: hobane ngwana mme taba tseo ha re di bua ha re di bui bana le tsho
1: nete
0: ke dintho tse tsala motho a mmeta tsinya le moqebelo a kopanya le motho a ntate
1: nete ya ho
0: sane sonta a kopane le mong hape ngwana e be o ba te ngwana ko ha mang ha ba le babedi tji gore ngwana ke re ha so hlae
1: nete
0: ha re toetsa ditiko tsa madi ha so hlae
1: ho jwala
0: ke re kwa ma hobane le o do ba le yena mangwana a sa tsebe na hore ngwana ko ha mang ha batho ba le babedi ha ngwana a sa le ti
1: ho tsetse tla ba ba ka fokola ke nngwe ya mabaka
0: Mamadi o tutu sho ya tiro bomfela ga re go rinya ne ya bobedi ha sha ba ba ke tikama tsa bona tsa lo ka jeno ikemisetse maro ka man he ka fa pena la ditaba o ke tika tsa lela tsa lo ka jeno mweketsi Pius Kebisi le motho a mokalo he ka pule mabaso ka mane ka qwading ha mampho re le buile sha le maobane no ke tika motho a mokalo he ka mos mono kwa skagatlo peace girl wa motlong morana leqele Hazel Kotelo Mantiti Kgwedi le eji maradi wa tedi khunwa ei mabitso a Facebook ndata tla udia fast
1: tla udia fast
0: ya tla udia fast bu
1: a tsabe
0: tla udia fast bu hana le motswalla ka

sena se hodimo eh meta ba tsama ntse di le fela jwalo he ka ka pele ho magotla em ba ile ba hla hape mona banna bana ba qoswa jwalo ka ho etsa dithethefatsi bana ba ma China ha re bua tjena.

monna ka bani bani mashima mane a metso e robedi le mosadi a dimodi mashima mane a metso e mehlano ba si point le bona ba hlahile ka pele le gotlwa fela jwalo ka o hweba ka lengolo la gwebo le feletsweng ke nako le ka ho hana ka ditokomane tsa boitsebiso tsa ba heruwa ba bona me ba filwe beili fela jwalo ya magolo a tsheletseng motho ka mong ba tla hlala gotleng hape ka la hlano mphalana.

0: Re tsena mashala bela metso re bomfa fa tso hore ena ya bobedi tse monate mamedi ke hore mompat ho ile ho ba le moka wa dinaha tse kopane ka mane ka nahinyane ya America kana mashala bela metso mbene mo he dinaha tse ka bang mashala ro bela metso mong ka ofla ndi kopane mo ho lo tshohla ditaba tsa tsa muruo letseding
1: ba shebile ya ho na hatetsa sa bafta za sadak ka ofela tso
0: sadak le eseng sadak fe na hatsa Afrika le dina hatsa ntsa Europa le tse hlanga mane ka Asia ya dikopane ka mane ka ka Washington DC ba moetsu ke mong ha di Donald Trump
1: ene le taba e bona tea ho lebile ne ba ke le phirikanyo phirikano ba ke ntsa ba tsa ba latedi bana hatsena ene ke na ha ene ya South Africa ha ya kenela moke ngwana no
0: tsone
1: ke tla tsoga na o ditse ba ba o bone ka ba teng
0: wa tsoba na ha ya na ya Africa bogwa ene e yemetse le
1: ho ene e yemetse
0: empa e hlile ho tsona le ditaba tse hleng di soka ditsitsa hantle dipakeng tsa monghadi Donald Trump le monghadi Cyril Ramaphosa

0: tsona ha ile hantle di ka mona ga bona ho etsa hala jwang ka tsona re tla hopana go nya ho feta mona o ile a pitla fa le ya ya Africa bo ka ka le khetho le o dimo ha holo ha rona he rentse re imona monwana ka taba yane ya agoa yane
1: ne tesa
0: ne rentse re imona monwana jwale bona ka mono e ile nya makatsa mathuke a ha ham monghadi ka pa mo president wa naha ya Israel a fua sthala hore le yena ka re a ka a mabedi mantswe a mabedi a magago ya ba dinaha tse mmalwa di a tswa ka ka mokeng
1: wa
0: ba a motho eno yena ha re tloba mala ditaba tsa
1: ho
0: hang e le pontsho ya nyatso ya taba ya nentse tsa ka mane ka Gaza momo Israel ntse hlasela Gaza jwalo e bola ya basadi le bana jalo jalo ka fapakana lo le
1: ba bitse batho
0: ha batswa ba bitse ya re a le makwala lo a re lona lona le makwala lo
1: ha ho le motho santse le temo ga tla ba mo tloma dipotso kenya taba tsona tsa
0: ba ha re tloma
1: ha re tloga ba le ya ba ta me re bo kenya studio se se sa go tlwa na
0: ba ga re tloma
1: la ke le fina ditia
0: ho sina taba ho sina mo thala sa
1: sa dipotso
0: eh pele ka mfumbi tna go lena ha fane ka
1: ka puo ya hai
0: ka puo ya hai ni le taba ena o fela di na ha di fua sthala hore ba fane ka hore na
1: ke kana mo na reng ke bana ba tswang ke makwala ke re
0: eh
1: bona hele ba botlhong ha se makwala ne ba tla me ba etse
0: e be ba dutsi ba ba me tla sa ha
1: mbontso o sina bo sthala sa mo hlomong ka botsa di botswa tse itse
0: aha ke mo na mareng ke makwala
1: a ke di mena mana ba tsa ma ile le nna ke khonga ke le mo motho
0: ba tswa tswile
1: ba ke ha ona mahlanga to fumana monyetla wa go hlomela di botswa hore na ho ba neng taba tsa mofuta o tjentse ke tsa jalo ho thusa ne re dutse mo empa re tswa na motho o
0: ntsa etsang
1: ntsa etsang ka nkala
0: empa ya tsama de go re na ha ya Iran e ka le tuna la bona la machaba le hlalositse fela hore di beke ntse ka bantse ka pa matsatsing a supileng ho tloha ha jwale ba toki na le tumelano mo fela jwalo ka podi puisano le na ho ya America ya pewa di hlomo fatshe le teng ha na ha ya America e ka amohela kopo ena ya Iran ka pa dipehelo tsena tsa naha ya Iran. Iran e beya taba tsa teng tafoleng ke rona naha ya America e tla di amohela na.
1: Ka ho etse ba e tla ba.
0: E le hore motshwapara wane wa Hormuz o tsebe ho bulwa jwale dikepe tse tsamaisang thepa le mafura di tsebe ho feta ho sena tshitiso ya letho.
1: Ka ho tseba naha ya America e tlo tla ba kobo e thata.
0: Naha ya America le yona. Le ena monghadi Trump o na le dipehelo tsa hae hore na o batla Iran e etse hore dintho di kgutlele madulo. Jwale ke hore na ha e le mona Iran e re e ya naheng ya America e lo beya mohlomong dipehelo tsa yona paneng hore ntwa ena e fele. Ke hore na naha ya America e tla di amohela na. Ha e sa di amohele re shwe le lebe kgweding ena e tlang mafura a makolo ya nyolo.
1: Ha ke bona e tsana ha tse pedi di nkane ka tsela e
0: oh di nkane
1: e tsabe
0: di batla ho tsana bothaka
1: e batla di tla ho tsana bothaka le ga ho seng yang ke fatse mo
0: ke
1: bona ba thoko ka mohloko ke ntwa nothing bo se pedi ha di lwana ho seng yang ke jwa
0: metse tsima sha bi da metse mhlana fela ga ke bile re nyane ya bra go mo bona le wena ke tla hona ke fihla hona teng ka bana ka Spain wa mpato ka la mashamba bi da metse tsetseng go dinga na e sa tswa feta hobilele le mokete wa ga ga ke mokete wa ntwa fela ntwa ya papadi ka manga Spain mo se tsama sa teng se ne se phuthetse
1: ho sebelela ntwe
0: e ntwa ya se phuthetse ka mani ka Valencia toponya ya Bunol mo ho no bona hala ba betsana jwalo ka tamati e molemong go haetse tamati tsa ha di poko thomona wa furuletsa o furuletsa e molemong a bo bona
1: e lo ba neng ke
0: papadi ya bona
1: e ba
0: ke se molesele ya o betsana ka
1: ke nka go ga tshabena eng e
0: ha ba o betsana ka
1: tamati ba bana bana
0: sena se re hlile ba o bona hala na ha ya Spain hla isa tamati ka
1: bongata
0: bongata tsaisa tamati ka bongata bona ba haisa le ha taba e ngwe mona

nako naha tsa ntse tsa Europa ho bonahana ka selemo sena sa dilemo tsane tsa kgale sa bo 1600 e ne hlahisa fela jwalo tswekere ka sekgahla seodimo bona ba haesale jwale ho tlalewa ha ba ne ba e le nako yane he ya makgoba ba nka makgoba Afrika mona jwale ba palamisa dikepe ba isa kwana ebe makgobana batho bana ba Afrika ba lo kotula jwale otho etlile ka nako eno he Europa ne hlahisa tswekere ka sekgahla seodimo bona bona ba haesale. Mamedi, re etse tjena fela mo.

0: Mal ist schon damit vielleicht mit so rari bei der Horinyani ya boraro mo to arona na fika na tendo sa fa hele senati ha re shebe he ka mabaleng hona di panne joang ka jenu mo re bone mfela jwalo he tsa dinane la maobane hana hayani je mamo la fela jwalo dikwena ka ntla tse pedi jwalo ho ele nngwe tla bapala fela jwalo hape le naha yane ya Morocco letsatsing lane la labobedi horeng ya boraro ba palla ka mane he ka Toyota Stadium ho lane la Bloemfontein letsatsing lane la labobedi ha re shebe he ka jeno hona dipa ne tswang e le ho itukisetsa fela jwalo ho ya mohopeng wane wa AFCON 2027 Afrika Borwa e tlo nkana fela jwalo le Guinea horeng ya boraro ka tseno Kenya e nkana fela le Eritrea horeng ya boraro ebe Mantahamane Equatorial Guinea e tlo nkana fela jwalo le Sierra Leone horeng ya botshelela Zimbabwe e nkana fela jwalo le DRC Congo kapa DR Congo horeng ya botshelela e lebetsang tsa Group E Central African Republic tlo nkana fela jwalo le Burkina Faso horeng ya botshelela ha Botswana le yona tla nkana fela jwalo le Tunisia horeng ya borobong bosiu la bobedi ke mo Comoros tla nkana fela le Namibia horeng ya pele Madagascar nkana fela le Tanzania horeng ya boraro la bobedi Mozambique nkana fela jwalo le Sudan horeng ya boraro Ethiopia nkana fela jwalo le Senegal horeng eo ya boraro Burundi nkana le Algeria horeng ya boraro South Sudan e nkana fela jwalo le Egypt ke tsa la bobedi tsena mo he dikwena he le yona tla nkana fela jwalo le Morocco horeng ya boraro Cape Verde e nkana jwalo le Rwanda Uganda e nkana fela jwalo le Libya horeng ya botshelela ha Zambia e tla nkana fela jwalo le Togo horeng ya botshelela he bana ho tla nyolosetsa mona mamedi ke a o bolela Abrela mona he ho tla nyolosetsa. Ke tsona he tsa mohope ona kapa ho phunyeletsa ho ya mohopeng wane wa AFCON 2027. Hey, o ile wa etsa taba tse thata mamedi mohope ona wa AFCON. Lemong sena ha se thwasa mo naha yane ya Senegal le yona ya Morocco e le host nation ile wa ba le kgakgakgang mono banna rona ha e le hantle sehlopha se lokelang ho hapa ke sefe hei taba eno e laba ka taba tse ngata bona ba e sale ka hare ho khefo wa mphato eno ya mohope ona wa Afrika o no tshwaretse ka mane ka naheng ena ya Morocco selemong sena moo ho no thwe Morocco e lokela hore ebeng e fuwa mohope hobane Senegal ile ya tswa ka lebaleng e ngala jwalo ka mora hore ba hane ho fuwa mokoko.
1: Ne.
0: Ba nka metsotso e leshome kaofela ka diphaposing ka kona tsa ho hlobola.
1: Ba sa kgutlile ka gara ba.
0: Ya ba mokapteni wa ba kgutlisa. Wa ba kgutlisa hore ba ne ha re eng.

0: le mpele no setse metsotso e ka bang yona e le shume pele papadi e fela ee
1: kana ka go na ho se sentse ba khannile se ba ka go se ba ditimme
0: ba ne ba kwatetse hore ha ba fuwa mokoko ha ne ba se ba hlabuwe ntla bile ba ha iko ha re fuwe mokoko ge a ngala le bale mokotlisi wa bona ba bitsa ge bana tswang ka le bale ba tswa ba ya ka phaposing tsa ho hlobola ka mang ya ba mokotli mokapteni wa bona wa balata go ibana go tlang ka le bale re tswele mpele
1: ha ho re sentse jwa ma sentse ba qetile papadi
0: papa e sentse e fedile fela ba ne ba koruyo ntla e le hore bana ba utlwa e ka ha sona thusa go tswela pele bane mokoko ona e ba lokela ho fuwa ha ba ho fuwa o no ka nna wa lekana dintlha ke bele ha sa ho fuwa ba re
1: akgang
0: mara ka mora hore ba kgutle ka lebaleng ba tla go koga ya ba maleka ya ba baya thaong ya mekoko ke moo ba hlotseng na ha ya mo go thabong ya me
1: ko ba ba ke ha ba tla ba tlhokela ba hlimetse bana ba ntoka ka gore
0: ba ba tsoka le bale
1: ba le bale bale bale mo yeng wa
0: eh o ba khutile bona ba ba khutile bale o se tloga ka maso ha se o bale ne ba bale ba long ka mata be le bana moya o so theuwe eh o so wile eh ha sa le wa papa ri be ba bona e ka re nthina e se ba ba tlo e fuwa tena fela ho di ma plate
1: ne te sale
0: Hola, mo tuma vedita audio fast.

0: Diamond Live, Louis Vega, mamedi metsotso e medi fela ga re bile go nyaka ga re tla tsena ge phutha ya rena me haswana. Ha re sa itse ba sothunda re tsebotsa. Ba tsaba ba me ba sothuke ba gatela bona mona hore. Ke bo mmesa mehlwana.
1: Ke bo mmesa mahlwana.
0: Ke bo mmesa mahlwana.
1: Be re ba hloka kana go tso. Ba tsene
0: ba hlae mora. Ba hlae thabi mona le mane.
1: O se ba rena. Tonte tsa ma ba.
0: Aha.
1: Hle ho bile mona
0: ati.
1: E wena nese. Hle ho bile mona ati ho ba le wena hle bona mmamedi wa se ala moya sa Lesotho. Bile le mona totlwa mane ho reng ya pele hle ho tla fihla mona mo reng hona teng leng horeng ena ya rona ya braro. Me hle ya santsare o sale hantle ho be bo mmamedi bo mona ati ba sena se ala moya ke di tebo ho matso. So ke ngwana e moholo ke kwete ya kwana bo kaota. Me hle se ke re ha mo di mo ampolokela wena.
0: O so ye.
2: Hi.
0: Oh. O tlo waje.
2: Hey.
0: O tswa ha yo tlo waje.
2: Ke ka baka la be mo ba le ho di mo khaitsedi ya
1: motho. Oh, ha la le mongwa bo nyana, tlo bo ntsha ho mpula.
0: Hey, ha.
1: Mo tle.
0: O tlo tswa ha e pula sentse e thewa ka ntle.
2: Ai.
0: E mo hla tlo waje.
2: Ai,
1: re ya thewa kube. Ai. Ai, bo. Ha ke toka na hona tse.
0: Hey.
1: Ha ke o kire mo tlomo ng khala le teng.
0: Khala le teng. Wa fihla. Pula ntsena.
1: Kapa yo thosi yona monyako.
0: Eh. Ke a bile. Ke a bile la ona le tlhini ke tang ho ema ka ntle ka mona. E theola motho.
1: O tla me ho betsa nete.
0: Bua nete sena. Bua nete. Bua nete.
2: Ke maoto.
0: Ah.
2: Maoto mpete.
0: Ah, le kha.
2: Please.
0: Ah. Motho a tlo waje.
2: Ao.
1: O ga hayo tabetse.
2: Ke ba mo le ho di motse
0: ba.
1: Bodumelana lo we.
2: Bodumelana.
0: Di tlisa ba hamona. Hey, bontate ba so ka ba hulela ba hai. Kharebe ke yena ka mo. Kharebe ke yena mo.
2: Gaitse
0: le motho. Ai go. Ke batla di gomo. Ke batla di gomo aje. Ke batla di gomo.
1: Eh.
0: Ke batla di gomo. Ba le re se re jo ka ganya na pele o fitla mona go se fela hele yana se nate a tlo matlwa tlo ringena go ya ringena ya botshelela ka yana la khile ta ba botsela le la nna bo tsiba khale le bo buti ba khale ba ne ba le di afro ke di gotela fashion in di afro na tje
1: ha o ka se ba mo ga o nyana tjela hono na
0: di di phe
1: hono na di tshene tse matha maranga mona ya thwana tse ba di photo tsene re di yetsa tsa re na ho mathone ba le jwa ba mehleng
0: ah ke
1: ya 90s 80s
0: le mo apa
2: eh
0: le mo apa
1: le mo apa.

Then love, peace, and happiness.

metsotso e le shome fela le skoto hantle ka mora hora ena ya boraro ke a dumedisa hle ya mamedi wa Salma sa so tholetsatsing lena le kajeno e le moqobelo wa tseba le siwa thetsi lena le hodimo mamedi dumela mamedi wa Salma sa so tho Kodina hlala fela jalo matsatsi ya mashome ya mabedi le metso e tsheletseng ke kgwedi ya lwetse hle selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke a dumedisa ka sana le hona ho hwehla letsatsing lena la kajeno mo mamedi wa Salma sa Sotho hle ke re atamela

0: rona re le banyenyana tjena re a utlwisisa mmino wa mofuta o jwalo. Hobane nnete sebele re na le baholoholo ba rona ba re hlalosetsa dietsahala tsa mohla monene. Ke re hlakotse sebae fela ka pina e monate e tswang letlapeng la Platform One, ba re fela a mavolovolo. Sa dihlopha tse ileng tsa sebetsa haholo industry-ing ena ya mmino ho bona hore tsohle di etsahala ka thello. Mamedi dumela. Ke a phela, o phela jwang? Kwala salomo ya ntate.
1: Ke a leboha.
0: Re na le metsotso e leshome le metso e mehlano fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya boraro. Dula mamedi wa selama sa Sotho o tlo mamela hore na re tshwaretse mmino wa mofuta ofeng kajeno. O dulele nna ho fihlela mane horeng ya botshelela kajeno.

Stardust. You don't.

Sozole shumele mazole moifela le Scott handle ka mora hore ena bo hlano. Tswana kwa ya dimela ka tsana le sona sebaka. Medisa hape mokgatlhelong ona o bedi mamedi wa Selma sa Sotho mokgatlhelong ona wa bedi wa mmino wa o gawa Maseka ena re tlotla re samajalo letsatsinyana la kajeno ane horeng ya botshelela thuswa fela jalo ke bane ba lefapha la ditaba le sibathetse na le diketse le le ka maruru ba mmino ona wa o gawa Maseka ona so le teng kwano Selma sa Sotho tsamela hle o tlotla o dula le nna ka jeno ya botshelela re tla lebeya gutlo gona teng se ke re dumela mamedi wa Selma sa Sotho bileng go hlapa galeng dumela nhle ntate ba sebetsa ka thata dumela nhle ba ne ba dilemo tsa bo 1960s

di pula tsa medupi sedi wa di bakeng seding wena hlama medi wa salama sa so tricking ka fela sekhwehla saka sona sekhwehla saka e ka sana le sona segele saka ka jeno tsamaela hantle ha ga yona pula ena ganyane ya botshelela re tla le ba khutlo lena la o gawa maseka

na di sa re be fela jwa le metsotso ye mashime a mabedi le metso ya robedi le skoto fela hantle ka mora hore ena bohlano ba ga sella monate tjena ka bomo metso le hokae.

0: Mamedi dumela.
1: Dumela mme.
0: Dumela mme.
1: Baba hadi waka.
0: O hantle.
1: Ke hantle. ATC mona.
0: Ke re, o yeme moyembo.
1: Ke yeme tswe.
0: Ke re o yeme tswe.
1: Na tla me tikile ka sipante ka mo.
0: Ke itumela hle moratuwa wa ka o hantle le ha pula ena tje. O hantle.
1: Ke hantle sa mpena.
0: Ke hantle hle na re Yesu.
1: Ke le bona.
0: Thank you. Fela jalo metsotsong e le shimele metso e mene le skoto hantle re ya re lebile mane horeng ya botshelela ya botshelela e lore re tla lebe ya kgutlo lena la o gaua maseka.

ba sala ha mona tere sala se fela jwa le ke metsotso e mena le Scott hantle ga re le bile mane hore nya botshelela nya nya botshelela ga tlolebe ya khotlo lena la o gawa maseka ke ke referentse le satsi lena la ka jeno ho tlwa mane hore nya boga go hlela mona hore nya botshelela ka tlo ngwana wa pele re ne re dingkile fela ka mane re re di lata ma botsaela ja lo to hore nya ne boga go hlela mane hore nya bohlano ke tla lesa se lena la ka jeno mamedi wa Salome sa Soto re tla bela retse hape na ko nye tla nhle hona kwano Salome sa Soto mo re ngefela boithabiso tsola pele le thuto ka lebitso ke sna te matsoga mixing tse ke re hle ha ebe kgotsa se tshaba sa these.

0: na kweno e ne nka le masterna 6
1: ke mo bona o labasa bolentse dithuama
0: e re ke fumane mo sonso o dithuama e hle o nngu ya le masterna 6 fela
1: le ne le bitse dithuama jobane ngile ka ya botsa mona molo mapesela potswela bona go bane o no tlo batho ba fukuti
0: ha ke re mphe ene e ile ngwa tsiwa ka yona se thato ine le go a
1: o ka mo
0: ka mo a go ene ho hago ka lejwe ee ke le ba re go tiki ditwa mafe ba ke yona ntwe ene e ya hla ka pele o bana le ntwa batsa tsa makolo ine ntse di le mo ga o kona ha foko di thewa
1: ke ne re ne ba so ikenye ntwe na ya o lukisa makolo
0: ka mo ke ne tsho ka ikenye ke ne ha mo ga o ha dikolo di tla ho ga dikedi di ba teng o bana kana go eno ine le ma carpenter ga ile di builder ga ya le ma electrician ke ya kholo bana ke le tsa motla ka sene sentse di lete ke dumela le ha ke sa dumela hantle mpa ke dumela se thatong ine le ho aha ile bricklaying ile carpentry ile electricity ile my electrician ke tsana dile ntsa kala ene ya motho mechanic seat le ka morao na go bua le dikoloi di tlang go di bete mmona ho bana na go ntsa mehleng ya kgale le dikoloi ne le lusa ke magoa magoa nana tla mona ile ona tlukisa dikoloi tseo tsa beng ha di bana ba sotwa ke bana ba le ba hle ba tsena le dikoloi
1: ba tsena tso e yanda
0: dikoloi tseo tse ka lo yanda so ilaba yona ntho e bileng ya gatella yentse go taba tsa ka ditsamae ka tsela eo
1: e
0: yanda
1: wa fitla fokuti
0: ka fitla fokuti
1: ya ba wetsa yona kho se ono ile ho yona
0: ibile e re go lwetse ha ke keta ho ngola JC yaka ha ke tla ngola JC ha ke ka nebile ka ngola e gane ka ngola ka bo October November na mono jwale fokuti yona e bula ka August wa go ne ke tlongile na go ka ofela go fitela mo se sa mang ka August ha re bula jwale ya ba ka ha ke ne le ke le motho a etsa ya ba heso ho hauwa lapeng jwale ntate ya na ha ka ha ne se ke sekolo ya ba nke sa daga boy ya hai ke le nikile daga boy ke duba daga ke ntse mo sheweletse hantsa ha mona itse ka tsa tsileleng a ile lunching o na ha ile le ga go lena ka ntle fela ke go tsa ho hawa ka ntle pele ke ho tloha wa ka hare o na ha ile ka ntle itse ha khutla a fumana ke ha ile ka hare
1: o so nyolotse
0: ke se ke nyolotse a bula mona ke ha ile hantle ka tsile ka tlamang ke ha go batla daga boy ye mo ya ne se ke sa itse ke ha ka hare ha wena ho ha hare ke mo ke leng ka ikala ka kala ho ithuta ho ha ha teng ka ba ka tla ka tseba ho ha ke ile fokoti di sele mo sa ka sa pele le sa bobedi di phisi jo po sa ka nna tene ke di yetsa ine le tsa a ke ne ke ruta mafokoti di practical se mona fela ka baka intlafatsa wela ha ke re dibuka diteng wa balwa mo
1: fela na ine le khosi o yetseng
0: ka mo ha ne ke sa yetsa fela ka ha ne ke ile ntwe sentse ke yetsa ka bona ho le bintula di library ke tsena o ka bala wa ithuta ka go na taba tsa tsama yo nna ke re ne ke rutwe ke monna mo sotho fela fela ka ke tla ke ke ne mo ne ke ithutile ke badile ke tsibile go na taba tsa mo ha ho di tsama jwa ya ba se fela se ke tswela pele le carpentry se ke yetsa fela ka ha ke le sekolong ha o fitla mona ntho ya pele ha o rutwa plumbing re ya rutwa fela ka bese ke ba plumber ho mahahong ke tseba ke be a setene ke kenye mamati ke etse ntho engwe le engwe ke etse di-sealing ke be ke rulela ka ofela ka lebaka la bane kele fokoti mane ile ga ke fitlha ka bese ke ithuta ka dintho tse ngata ka ofela ntse ke bala mono
1: wa
0: ya ka jwale gobane ebile ne re etsa ga re le second year first year e ne e le ntho e general tsena e o thusa e o rutang go sebedisa dithulosi ntho tsena ka ofela e le gona ba tla kala go tlhokomela gona kelello ya gago ba ka o isa fitting and turning kapa wa isa electricianeng kapa kore ntho tse ne le
1: jalene bana ba gana jalo bo tlatho ga o pasitse di-science
0: opasitseolotlile otswa ule bona gona maka letsogong o tseba ka keleng yona so nna ka nnete ke latlha ka ipabolatabeng tseno ka ketelela ke tlhe ke isitswe mono teong ya makoloi gobane ne sentse ke na le kutukolosisonyana ya go sebedisa dipanne ge diba ke ithutile na dibaesekeleng kwana eyandate
1: ga go fitlhela moraonyana mane mo goreng batho bana bana ba dula ba go tshwere jalo ya se ka ya go tlhogisa taba eo
0: he ko jetse ngwane so ga e ba gon o tsebe e ne re ga ke ikile ka tswaka ya ka south africa ka mane kukwa go na le ntho engwe e theoang mo nan ga ke kala ke kena ka lesotho ka mo ke se ke ba dithari konako ka fela ke lebeletse go gong kana ga e tsagala ga gole obane le ga ka mane o tshwanetse ko ye o bona ga ka mane le bana ba ka mone ke itse masoba ao a dikulo ao le se ke bela a kwala ke tlhatetso ga ka mono ka makgetlo a mangana ke thunya mono le ha o ka kena nyo mo bo mo eletse mo bo le sedinyana mo wa sheba nalane yaka o ta fumana na ke hlasetswe ka magetwa ma ka ntse ke hlaselwa ke di agency tsa mmuso mono ke thunga mono ba batla go mpola empa ntate modimo wa ka o la ntsheletsa go bana ni ke ba keta o hlasela mono ke hopola kana go engwe ha ke tla ketela go ba le natural night watchman ine la ba ile ba fihla mono ba fihla ba thunya panene bile se le puso nya masole ba nna go ke le bohloko ke ga motswalla ka segobe puso nye ya ka le wena monna ye ke keta o di amogana le a bua fela ke se hlaselwa le puso nya ba hlasela mono
1: ka di se go bela pomogana thata
0: e bo se go be thabe o tsebang thabe le die ha tsebe le tho motho
1: ke mba tho ba batla go kopanya le yena ba ga ile go ke batho ba sa tseng
0: mogana thabe go e e mogana thabe ke mogana ga ha e tsoma tuki ke mogana wa ka
1: o
0: ke mogana wa ka
1: ba bana ba ne le motho a
0: ke ke motho a keme
1: aha
0: empa he ha ile hantle motho yeo ile yena ya ile ga dia muso wa mogana la bua le yena ile ke mogana se go be ke yena mo hale wa na he nyale so thumo
1: ya le bona batho ba re ke bona ba nne ba se ba o hlasetse
0: puso nya masola ga ke ke lana ka hlaselwa puso nya ya ntho
1: ya mogala la
0: le puso nya masole ke a tsama ya motho a modimo ke batlwa expertise evidence ke motho yo tri nton ena mo agente yana mo go hlokala mo na banna
1: hana taba la
0: hana taba hana taba hana taba ndidi ndidi
1: e wa mafiti
0: wa mafiti ntete o na le nyewe ya motho ye mong bogogwane mono ya neng a kositswe ka bosodu ba koloi jale go batlwa gore gothwe motho ele o utswitse koloi ya masistere kae kae wa masistere mona jale koloi ena e ne le E20 fela jale E20 ya masistere e ne le E20 from the factory jale ena yona e ne le panel van e entsweng E20 jale argument tsa nthete ba re ee le ha e ba le re koloi e utswitswe a se ya masistere gobane koloi ya masistere yona ke yama ke kombi from the factory jale go batlwa motho ya nang le ditsebo tsa koloi ya ka tlotlhalosang gore phapang pakeng tsa
1: kombiena
0: le ke difeng jale e banthete utlong kuka mona ke yama feteng kwana ga masterata
1: o tlhalosetsa masterata
0: jale ke fitlha ke tlha ke botse ke bewa ka pela masterata ke tlhalosa phapang ya panel van le kombi ee ke a di tlhalosa ke a di tlhalosa ga re keta re a tloa le bo masterata le diagente fele re ya koloi mane ke fitlha ke e tlhalosa ke re ba mtshupisa koloi e le ye eo kareng ga ke re se di kentswe ditulo kao fela ba eo kareng e se e ne le kombi from a factory ke efeng e ne le panel van ke efeng fele ke a di tlhalosa wa bona he eke ena ga ena gona ena ena le gona ena ga ena gona ena ka e tlhalosa jalo mme ka nnete yang ga ke keta o etsa tlhaloso eno go a fumaneya gore ka nnete koloi eno e ne se ya masistere jale ka nako eno ya puso ya masole ga ke re masole ana bile a tsamaya ditlolong tsa molao mo go ne o kopantswe masole le maponisa
1: ana ne bitswa ntho ya bona sou kapo
0: sapola ne bitswa ntho eno ya bona eno
1: ebile a ba le ntho jalo ke a e tsebe e kopanle maponisa le masole
0: jale batho bano ka lebaka la gobane jale ke ba tlodisitse nyewe kwana ba re jale go montshana ke mmueli wa mashodu ya ba bosu ke ithobaletsela bana ba ka ke se ke utlwa ene wa tseba ga o le ka tlong ga o le ka tlong go thunya o le ka tlong ga utlwe modumo o kang wa sethunya utlwa e kang go betswa ka dipitla tsa majwe fela ka
1: tlongka
0: ga ke re ke utlwa go songga magoele go nkga ke ne ke le ka utlwa festereng yaka ba otla ema motho wa otla festereng yaka ya ba ga ke ta otla festereng yaka ke utlwa thunya modumo o ne o se o le jang ga ke re ke tla ka betogomo ke se ke kopana le bona bo mogegane ba ba le passageng thunya se machine gane o lela ka mona kwa le ka mo ge ba kannete ka letlhogonolo ka tlong ga o ka ba le batho ba tswang kotsitseng pila ba bona mogegane le moshimane emeng eno thwe ke dimpho manamolelane ke phela le yena mono bana ba gamanamolela ba kesa seneke eba ba ne di-shrapnele tsena tsene tsa kulo tsena ga di otama ne di ba otlile digopeng mona fela empa night watchman yaka ena ba ne ba e robile mantlo a mabedi ga ke bula monyako a le monyako mona ntse a kokota a sa hule a ne a le mone ke fana motho ke enwa monyako mona ba mothuntse ke engwe ya di incident e bile ke gholwa a se ya o petela ya ke thunwa wa tsoba ke thuntswe le puso nyenda le ntate mogile
1: ah no re tsale
0: kana di

0: thuntse le pusong ya ntate mogetle hola ha ke qeta go tswa go bot ha ke tswa ana ibu ntabu ha ntwe yetsa hetseneng e go botate na ke go botate e bude hona le hona ke le ka etsa nna bana ile nya etsa gore ke tlo thunwa e ine le ntate mogetle ka LCD ine se ka BCB e ine le ka ntate mogetle ka LCD
1: ne ba sa tsike tokolo vent
0: ntate
1: ne ba sa tsike tokolo vent
0: hutse ho etsa la tjena nna ha ke re nna ke motho a ile a hla qabana talong le ntate Thabane wa bona ka KPC ya ka ntse e bona na e ngotsweng ha ke qala ho qabana le ntate Thabane ha ke qabana le yena na ke na ke ga tsamaya ya hae wa bona ke hle ke re ntate Thabane a tsamaya o kgathetse ke ile ka qabana le ntate Thabane ka 2007 ke ka 2008
1: e wa je e ke u
0: 06 2000 ke ha ba se 2000 ma feeling a 2007 ke na ba ke bang talong ya 2008 se ke le bitse nako ho etsa ha le e tle ke 2007 o bana ine le hang ha ho ke ho khutlwa di fetho e ba wa hopola hore ntate la motswalla ka ska u ka monate hle ha ke o tla ntshwarela ha u ka taba tsena ke ka nnete ena taba ke nalane ya dipolitiki ke senya ke ha ke re wa tseba Harry how were the 2007 kubotati mo ntate solo ile ba mo parlamente ka ntse pilela ke go tseba
1: e hana ntwe la ene
0: fela a eme ka mogogo mane
1: ke ne ke tso jwa ke hana o no bitswa ngwana wa
0: mogogo mogogo jwale ine le setho sa komiti e kholo ntate ntlo wa ke wa tsa
1: kana
0: go ino jwale e re house o go kwa le khethong kwana ke ne ke nna mo dula studio wa le batwa la stadium area wa pele ke nna mo dula studio wa pele wa le batwa go botati jwale ke ne ke le mo dula studio ya ba ka le batwa ine se le batwa la gona fela le ne le lela ka ntate ka taba ntate solo ne re lela ka taba ntate solo khale mabatu a mangata gona motho enwa a eme kgahlanong le mogetho wa go botata ke le parlamente wa ya ba ke a tsama ke a go ngwa ke le batwa la iso gore ke eme ono go botsa gona hantle ho etsa se wa nkanta di sore ke bile ke fumana bile le ile working committee a bile le teng ke bile ke be a taba tsena tsa gona tje e be ba go nna a ka nete ke taba ena ha o ile tla batla kopano ya committee golo gona re working committee fair ke ne ke hopola ene ebile ke ile mo ne ile la borago wa tsabe ke eo ga e ka ya fela ya bantate Thabane le komiti ya gae ba tshwere sebo ka seipoente mona ke ya gwa kwa he a se ka ntho ga kantate Thabane ga ke re a bolela ka mokgwa o keleng lesodu ka teng ebileng ga e le gante ba ne ba ntloele fela ka 98 ke ne ke utswitse dienjene tsa dikoloi tsa mmuso jele ke re o ko bone botseketseke ba motho ga a sa tsebe ka dikoloi nna ke tseba dikoloi ha e bona ntho enka ka e utswang ne nka nka utswa di-body parts o bua ka gore ke ntshitse engine ke utswitse engine e ngotsweng ko go bona motho a sa tsebeng nete sa empa ntho eo ya gore ebe o na ntho gake jale ke yone e ne etse gore ke qetelele ke tswile ko botateng ga ke keta go tswa ko ne ge le mane mo ke thunywang gape ke keta go tswa ko botateng fele wa bona batho ba bona gore ke tabane le bo ntate Thabane mo ba manonyana ba ba be ba batla gore tle ge kabane le ruri ke go ba nyemanang ga nago ga ke kabane le yena ke tla yanongyaneng ha ke qeta go kabana le moo ke ga go romelwa masole mona a fitlha a tlhasela ga ka mane
1: ona a batlang ka nako
0: ke ga kere ke di sebedisiwa tsa mmuso tsa ma LCD ke di sebediswa ba batla gore fela ke tle ke kabane le ruri le bo ntate Thabane ba nagana ege gore ke tabe se ke re ke makobotata ga e swanang tlhasetse fela ka ga ntate modimo ga se mošhanyana ga a fa senongyana thekeng gona nako tsatsing leo le batlilong tlhasela go bonagala nako eo ba reng ba thunya fela motho ke o tla ka kgombi wa le tawa mono ebile e staka ga e staka ba fitlha ba raga motho eno ka dieta mono ba renao o pake o ntsa paka mono molato keng gobane o ba sedisitse go thunya mona e ba ga motho eno e ba ba mo raga ka dieta mono ebile o a tsamaya o stata koloi o a tsamaya motho eno ena motho eo e bane ma mo raga ka dieta le pele a ya gore mana ba sa ukwa modumo dithunya batho bano ba ne ba nkile thunya tse kgolo bano bana ga bantse ba mogitlaka ka tsona mono jale motho ena o a tsamaya o ile o tlaleha taba go otlwe ke masole mane charge office jale ga ba mmotsa e ne le batho ba nkileng dithunya ile ba ga ke keta go foka lona mone ka baka ukwa modumo a dithunya

0: Ke a le dumedisa lona bana le nane o la tshoma letsatsing lena mme a le dumedisang ka thabo e kgolo bagotsi ba ka ke Ragadi Magauhelong Kopele. Tshomo ya gona letsatsi lena he bagotsi ba ka e bitswa fela gore ke tshomo ya masilo le masilonyane ba re ene re he bagotsi ba ka e le mafahla a bašanyana a bitswa masilo le masilonyane. Jwale he bagotsi ba ka go thwe ka letsatsi le leng masilo le masilonyane ba rera go a tsoma ya ba ba tsamaya. He ba ile tsoma gotho ba ile ba tsamaya ba tsamaya ba tsamaya ba tsamaya ba tsamaya ba sa fumane diphoofolo tseo ba batlang go di bolaya bagotsi ba ka. Jwale gothwe ga ba ntse ba tsamaya jwalo e ba ba fitlha dithakong bagotsi ba ka dithakong ke moo go neng go dula batho. Jwale ga ba sa leyo ebile matloasa wele go sosetse magako fela. Bagotsi ba ka go thuitse ba fihla mono ya ba masilonyane o ntse a kena ka gare go marako ka mona a ribolla mephatha a ribolla mephatha ya ba masilo ena o itshalla ka ntle o ntse a sheba ka ntle a ntse a tsoma ka ntle. Jwale go thwe masilonyane ha ntse a ribolla mephatha jena ya ba ke mona mo qetellong a kopana le mophatha o motenya. A gore wa o ribolla wa hana wa hana wa hana pele ho mono abuti wa hae masilo e salantsa mo hela wena masilonyana ha re ke re tsamaya o kotlwelle mephatha eno ha o tsebe na o ikene kene ka mephatha o bone ka o tla fumanang ka mo a thiri ka tsamaya ka ntle ka mo ga shaba diphoofolo wena o ntse ribolla mephatha ke ya ba masilonyane ha mo mamele o ntse a ribolla jwale kana ko ena yo a seng a fumane mophatha ona o mo inya wena a sitwang ho ribolla o buima ha kana kana o hanang ya ba ke mona mo he a yang ho masilo a fihlare masilo hle o kotlo nthusa hle ke mpe ke ribolle mo phathakona o buima o hana ho ribolowa ya ba masilo wa hana hai masilo nyane ko uetsitse ka go kotlwelle mephatha eno nna nke ba katla katla o thusa go ribolla mephatha ha ke utlo gona taba ha o ke finya o emella ho ribolla mephatha. Jwale ya ba masilonyane o gutlela ka legakong ya ba o boetse a qalella hape a leka go ribolla mophatha ono o boima o neng gana go ribolloga itse ha o ribolla re ha re qhu itse ha re hwa tswa setsoa tsana ba gotsi ba ka ha o thusetswa tsana o tse go bua ka nkgono a tsofetseng hona hona ho ya ba masilo nyane o tona mahlo wa tshwa itse a santsana maketse yo la tshwila satsana o tla etsa jwang a ba setswa tsana se go hena se
1: he wena wana wana ke o antimola ke le gi dulense ka khotsa tla sa mo phata mo bebe he
0: itse ha tshwelo ya ba ha emele le hore ha re mpepe ibe masilonyane wa dumela o itukisetsa mo pepa a ya ba o sa ga phaga ka mora hai a ipepisa yena a imamagela hona ho masilonyane a neng a keke a tseba le ho tsitsinya fela hore a motheole a manama ba khotsi ba ka jo we ya ba nkhono maname ka mora masilonyane e ba ka nete o maketse fela itse ha etswa mono ka legakong a sa tswa pepile setswa tsana khele masilo age itse ku jwetsa ke rena o ikenekene ka ang mephatha bona hona jena ntho hlaetseng ba khotsi ba ka ba ka nete he masilo nyane ya ba ontsa tsama ha le pele nyane bo jwetsa nkhonoge we nkhono ha o sa theoha umpo unki molle ka mogho unki metseng ka teng magotsi ba ka go thwe nkhono a ba hana
1: he e ka ba o kotlwa ngwana wana ke wana wana ke a dire kwena a qanile ya ba o fihla o ntimolla o tsoge molla me phatha ka bo fele o tla mpepa na hona ndenge yetsa a ke tsebo tsamaya nna. Ona hana ho ha ke tsofaletse je. Ke tla tsamaya ho fihlela kae? O tla mpepa ho fihlela o tlwaela ke ho bona bashanyana. Ha o tsebisa hale.
0: Bakgotsi ba ka ba o mopepile jwalo a hana. Ya re ha ba ntse ba tsamaya jwalo ba ntse ba tsoma bakgotsi ba ka. Ya ba ke mona mo hema silo. Nyane a kopang moholwane wa hae Masilo a hao. Masilo ha o sa nthusa wa mpepisa. Ya ba Masilo re he e ka ba o nkutlwang. Ha ke ke la ka o kgalemela gona mephatha o ikene kang ka nnete ya ba o hana ho mopepisa. Itse hwane ba bona diphoofolo jwale ba lokela gore ba di lelekise. Ba tsebe ho di bolaya hobane ba ne ba le o tsoma ha ke re. Ya ba ke mona mo he Masilonyana sa re nkgono. O go theohle ke tsebe ho bolaela diphoofolo ke tsane ke tlatsa ke ope pa ke qeta ho bolaya diphoofolo ya ba ka nete setswa tsana se a dumela se a theoa ya ba Masilonyane ka dintsha tsa haetsengata o ba lelekisa diphoofolo tsenwa dilelekisa ba o bolaya phoofolo ha qeta ho bolaya phoofolo eno ya ba ke mona mo he Masilonyane a na hana ho jwale Ona sa dikedikeletse le nkgono ba ke re gwele bona ntse a mathalelekisa diphoofolo sala a sia nkgono a dutse fatshe a matha Masilonyana a lo ipata itse le hwane setswa tsana sa bona hai Masilonyane ha ke sa bona na o kae ya ba ke mona mo he a emang he ya ba o sheba maoto a hai ma hatileng teng he ba gotsi baka a latela maoto a na Masilonyana ga ke tlebe ke lo mofumana mo a ipatileng hwana teng Ya ba ke mona mo antseng are.
1: Dana la wana wana ke isile. Leling isile. Dana la wana wana ke isile. Leling isile.

wa ebe kya ke re bolla letlapa le nebe wana ebe ba etsa jwa le masilo a anwa he ha masilo nyana ntsa tshwere letlapa ela ga qetile a tswa ba o boetse a letloela ya ba ke yena a le tshwarang itse masilo nyana hantse a enwa ela re le pele a qeta honwa ya ba masilo o tloela letlapa lena le fihla le mo le pitla masilo nyane ya ba wa hlokahala itse ha qeta hlokahala jalo ya ba pelo ya hae kena nonyaneng ebe ya hae e fihla e bolela tsohle tse etsaetseng le gore masilo o bolaile masilo nyane jwale masilo a tla thabile a kganna kgomo tse ngata ha a fitlha hae a fitlha a bolela gore o na le dikgomo tse ngata ke mogoi itse ha a fitlha batho ba ba mo bokanela kao fela ba fitlha ba mo botsa gobane nonyane e ne se e boletse gore o bolaile masilo nyane ya ba wa itatola gore ena ha a se o bolae masilo nyane nonyana ya boetse ya bolela ya re o mo bolaile itse go sa le jwalo ya bakannete ke mona mohe batho ba mo botsang hwetsaetseng ya ba masilo sa lelekisa nonyana ena sa batla go e bolaya nonyana ya fofa ya baleya fela a se ka ba balela go lentse le gona mono ya ba gatle go e bolaya itse gane batho ba bona go kannete tlile nonyana ene bua nnete masilo o bolaile masilo nyane ya ba masilo wa bolawa ke setšhaba ba mo bolaya itse ga ba qeta go mo bolaya ya ba ke mona mo he nonyana yane e neng e kenwe ke pelo ya masilo nyane ya ba e se fetoga masilo nyane ya ba masilo nyane wa phela masilo ena a sa shwile a bolauwe ya ba masilo nyane ka nnete o sa phela e se e le mogoi eno a nang le diphoofolo tse ngata batswadi ba gae ba monyadisa ba le bana ya ba o phela ga monate ya ba ke tshomo ka mathetho tshomo ya rona letsatsi le ne e felela gona mona bakgotsi ba ka lebitso la ka ke ragadi Magawu Helong Kopele ga re boele re kopane gape go le e leng la tshomo fitlhela ka ena nako eneo ga e be e tshweu kgotso

Nako ke hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane o re moho wa monongwaha wa matjhaba a kopaneng wa ho tsosolosa tshepo o bohlokwa haholo leetong la Lesotho ka kotloloho. Ka ha e le naha ya kgotso e itlaileng ka molao wa motheo le dipuisano, e leng se ileng sa thusa naha ho tswa ka hare ho dikgohlano tse neng di tswetswe ke dipolotiki le ho tsosolosa metso ya lona ya kgotso botjha. Tsena di boletswe puong ya hae ya sehlooho mokeng wa matjhaba a kopaneng wa 80 a motso o mong New York, mo a itseng Lesotho ke naha ya kgotso. Ebile le kgothaletsa hore ho be le dipuisano tse rarollang dikgohlano dinaheng tse aparetsweng ke dintwa jwalo ka Ukraine, Gaza le Middle East. Mohlomphehi Matekane a bontsha katlo ya Lesotho ditabeng tsa mahlale a maiketsetso AI, a re menyako e butswe ho dinaha tse ka kgahlwang ho sebetsa le Lesotho ditabeng tsena esita le tsa phehlo ya matla a hlwekileng. Wetse a qholotsa baetapele ba dinaha tsa lefatshe ho nka dikgato kgahlanong le phetoho ya boemo ba lehodimo. Ho sa le jwalo ka morao ho teka polelo ena, Mohlomphehi Tonakgolo o bile a boka dikgomo momedi wa matjhaba a kopaneng, Mohlomphehi Antonio Guterres. Lesotho le ikemiseditse ho matlafatsa lenaneo la diente le itshimatlelang molemong wa Basotho. Sena se boletswe ke letona la bophelo Mohlomphehi Mamokete Ntshege puisanong ya letlole la diente la Gavi 6.0 Maseru. A re dipuisano tsena di tla

le ho qala mananeo a matjha. Moemedi wa naha wa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo, Dr. Innocent Nuwagira, o re lenaneo la diente le se le kopantswe le ditshebeletso tsa bophelo ba bomma le bana bakeng tse hole. Dr. Nuwagira o rorisitse lenaneo la Lesotho la diente a pakahatsa ka phepo ya podi ho tloha ka selemo sa 2005. Lekala la tsa lehae le sepolesa le morerong wa ho reka dikoloi tse 180 selemong sa ditjhelete sa 2026-2027, mme ebe di abelwa mafapha ohle a sepolesa le metebo e fapaneng. Letona Mhlomphe Vuyiswa Tsheka o boletse sena ka lekgotleng la setjhaba moo a supileng hore palo ya dikoloi e tla nne e nyolohe selemo le selemo, ka dikgakanyo di haella hore palo e hlokwang e tle e fihlelwe hanghang. A re lekala le tla boela le sheba mokgwa wa ho eketsa dithuthuthu le dipere tse tla sebediswa ho fihlela dibaka tse ka maloteng tsa naha. Mhlomphe Tsheka o re hore sepolesa se sebetse ka nepo, motebo o lokela hore o be le bonyane dikoloi tse tharo ho fitlhela moo ditlolo tsa molao di etsahalang ka ha di ka etsahala ka nako e le nngwe. Ho sa le jwalo, Mhlomphe Tsheka o bontshitse hore lekala la habo le hlokometse hore le diboho la Sanipas ha le sebetse jwalo ka manga ka ha Basotho ha ba tshela ba tempelwa habedi ka Lesotho le ka Afrika Borwa nako yohle ha ba tshela. A re lekala le tla thusetsa ho fetola sena ka ho kenya tshebetsong metjhini e hatisang motsamo wa batho madibohong ka lehlakoreng la Lesotho, mme a re sena sebeletswe ho etsahala ka mora dikgwedi tse 15. Ke tjhelete ka hodimo ho 700,000 tsa maloti e abetsweng komiti ya ntlafatso le tukiso ya makgulo tikolohong ya Madubadube seterekeng sa mokgotlong ho tla lenaneong la mokgatlo wa matjhaba kopaneng la ntlafatso Lesotho UNDP e reretsweng ho matlafatsa ditshebeletso le boiphediso ba setjhaba nakong ya dilemo tse pedi. Letona lekaleng la tikoloho le meru Mhlomphe Thabo Mofosi o babaditse boikopanyo bona ba setjhaba sa Madubadube, so a itseng se boetse se lokela ho netefatsa hore batjha le basadi ba kenella mererong ena ka ha tshenyeho ya tikoloho qetelong e baka tlala le bofuma. Moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Jacqueline Olweya o itse setjhaba sa mona ke mohlala o motle wa hore setjhaba se sebetse mmoho ho hlokomela dihlodilweng ho ba le tswelopele ya bohlokwa setjhabeng. Hore tshebetso e saleng e ntse e etswa ke setjhaba e boetse e thusitse le hore diphoofolo tsa matsa di be teng sebakeng sena ka lebaka la lekgulo le ntlafaditsweng. Motlatsi wa modulasetulo komiting Monghadi Nqamo Moqeketswa o supile hore thuso ena ya tjhelete ke tlatsetso e tlang ho isa diemahale ditabeng tsa paballo ya makgulo. O bile a leboha boetapele bo morena wa sebaka a bileng le bona ho netefatsa hore tshebetso ya bona ebile e ntlafetseng ho fihlela ba fumana thuso. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora e le ya borobong.

0: Mamedi wa tsiba ka lesotho ere ke umeme he ho be le rona ka jeno nna neng le nna la tsiba ka lesotho jwalo ka kamehla le bitso la ka ke le ganyang pisi ke re ke motho wa ka ha se ke mogotlo mmane ha le tsama o tla tlokomela go he be ke nyetla e na ha le sotho e tla be ke dikale le motsima fume ya tsilitseng e sa le ipusa mme wa tsiba taba tsena e sa le ka tlala ka tsona go yalo le ntati mogosi moshwefo o tla fihla mona mogosi ha le tsweng fela ke be ke nya ka ba ke matsatsi a sema ka ntate mo jura sa le go bana
1: e cha be ke
0: sa ke tla e tla bile ha nka re kata le motse mashumi a tsiletsi
1: be ke sa tana le team tlokwa
0: e nna le ba batla ka fela re be a fela no mane ye mo re tla ndwa le bo 8586 e ha re tla tele ka posele le tsa o mo zo fetu
1: e ke ntate e ha ke le bo mtlokwa re be tse re qhobe ntate re pele mmamedi wa gona o tla gopola gore re emisitse maane mo ne re ka ta go gutla dikgethong tsa 1985 tsa ntse re la gare ga kere bohanyetse kile ba dikwekwetla mme tsa gutla he ya ba ba mmusong ba ne ba emetse ba ka mmusong ba gutla ba ntse ba le jalo ba sa ganyetswa ba che re tlwaela ditaba tsa dikgago tse e leng tsa ba teng ka mokamone empa he ga re tle mafelong a qetelong a selemo go elela maqetelong a selemo ho utlwaetse gore ehlile maburu a tiisitse ka morero wana ona gore ntate a tlhokise naga ya lesotho botsitso mme ule ana a bonagala e ka le ditlhaselo le ba neng ba ntse ba tlhasela ba tshosa jalo ee ditaba tseno ga di ka ba tsaba ile ba taba tse rereng ne di tliswa gagolo ke gobane ke taba gore le dikgetho tse ne di etsa ba teng um jale ya ba bohanyetsi bua dikwekwetla di la tsa nna tsa etsa makukuno a mangata ntate goba gobaneng ba ntse ba itseka empa he ka otlolo Aforika Borwa ile ba le thaselo e golo gobane e batla e ne ile ba yanka diphati tse dingwe e batla gore di iketse dipope e tlotla e di tshetsa tse di kena le dikgetho empa he jale ba dikgetho jale ga o sana ga o ka ba le tlhodisano ya dikgethong jale mafelo a selemo go boetse ga ba le thaselo engwe gape ntate ka di-19 a e tswa le di-20 tsa December maburu a boetse a tlhasela gape ka motho yo thweng Eugene de Kock ka mona ka gotlho ntate ya ba go timela batho ba le gobong kao fela ba maAforika Borwa a tsheletseng basotho ba ba gago ee ke ka ka mona ka
0: gotlhoba
1: kene ka more bankile mesotho bana ba thunya tsa bona ne di-silence aka ka nako eno ee yanta re tlo bolaya batho ba le moketšaneng wa boithabiso mona ka party mona gona ka gotlho ka mona ntate che ga ditlhaga ka mane ka TRC komisiane ya South Africa ya nnete le poelano ya ba kanete motho o thweng Vanda Merwe Johan Vanda Merwe o tlhalositse gantle gona e ne le bona bana ba etsang ba etsang mme ba etsa bonnete ba gore taba eno ga ya mangwe le bona ka gore ba kope bana ba tlhola topololo gore ee ya lesotho go ba tla ba re ke bona mme go ne o ile a phatlala ee yata mme kanete ba tlhalotse ka TRC ga taba di bie jalo jale mmuso wa lesotho o romang tate Montsi Magele o ya kwana jalo ka ka metlha he wa kwana UN lo teka taba tsa lesotho teng ya ba lesotho le kanete le fumana tshietso kgolo ya ba go thweng UN e ba etsa resolution ya gore jale lesotho le thuswe e ne sentse e ne e batla e tshwanatshwana le ya 1982 ntate re se ka ga re moo ka jeno ka taba tseno empa ka utlwa he bogatelelo e ne se e le ya e ne se e le ya na dikgoka gape Aforika Borwa e ne tsekisa lesotho taba tse ngata ntate ga ka tsona e ne le gore jale lesotho ntse le ba ANC ka mo e leng tsona dikgwešano tseno tse dingwe e le sebedisa boipuso wa lona go gaeletsa batho ba itseki ba South Africa mme

0: ne ntse le taba e teng lehlabaleleng le leng gapentate e ne le lane la gore lesotho jale le se le go tsana le dinaga tsa botšhabela wa gopola ke le gare umogana la kua go agalotsa lemakwana jale ga ba ga tlaba le abile a elaetsa gore a meme dinaga tseno Soviet Union le tse dingwe gore di tloetsa di-embassy mona mme Soviet Union e ne se e nala le embassy mona jale e ne le ntho tse botlhoko agolo bane ke gopola gantle bota o ne a re ga batle go bona Marxist Belt in Southern Africa gobane o ne a re ha hona le naga tse kgatlhamelwa mo komonisi ka ga lesotho motlhomo kerenkereng ke ya lesotho e ke sentse le ka ga Aforika Borwa jale e ba ke Mozambique ka nqane le yona e busiwa ke batho ba otweng ke bakomonisi kapa ba dumelang tumelong eno ka nqane ke Angola jale o bona ka nkena Zimbabwe le yona e gaufi le naga tseno bona e bana jela ke tlotla potopotwa ke ne e tsena tsa makomonisi bana ba sa batle le thondate kore ehle mabua ile a kwata golo mme a etsa bonnete ba go heba ba etsa maemo ga ke motwa kwa le gaeba o sa thuse ka kotlologo o etsa fela go beo faletse gore taba tsena ditlo ditla diketsegang ya ba he mamedi
1: gamme
0: ba fetse ba etsa ntho eno tate obane ka letsatsi la pele fela la selemo seno sa 1986 ke mwana mo ileng ga utlwa gotho Aforika ba gotho e kwala madibo wa lesotho etlhileng tate o ile a ba le ntho eno gotho ke economic blockade ya ba Aforika ba e kwala madibo wa lesotho masole le mapolesa ba secha ba isechela butle mekoloko ba e molelele kamane tate go tloa ka letsatsi leno
1: ee
0: ne kwetswe fela jale le go sebetsa le mo baneng ba le ka go bulabula ba etsa butle ke taba tse ngata tsa nako eno tate empa he gola utlwagala gore ka di-15 tsa January go na le go utlwagala gore kaka go na le motsamaong yana e sa tlwaelang masole mona e kaka kae kae ne neng go sotho ke bao bakaka ba potapoo ba dikadikanyeditse ofisi tsa tonagolo ee go tlwala gae ehlie ka go na le ntho e tsa e tsala ka maseru ka mone ee ya ntate jale a gona ntate gona re ne re le bana ba sekolo go makwana empa he re ntse re di latelela gagolo ntate ke mo ile a re ra tseba he goto ka di-17 tsa January ya ba he go ba le moifo moso a lesotho o ntsha moifo mono yang Pitoria o ile o bua ka taba tseno tsa gore madibo a bulwe wa tseba ga o kwetse madibo ntate a ke re go tlota go gaelela dintho tse ngata tsena tse re dinkang tsatsi le le leng diraka tsena tse o di bonang di tswa ka Aforika Borwa le yona terene ena fela e ba bothata ne se le bothata ee yantajale dintho tse kenang tse di kang di se di fokola gagolo thepa mabenkeleng dikosari ntate wa tseba ga e tsaba mafura e be dijo e be batho ba tlhokang ya dingakeng e ba jwale ka nnete di-17 tseo go a uwa kwana Pitoria empa e kare ge moso wa Pitoria o le a nna a tshosa o le a na etsa ditshoso ka mogore re tlalegelwang ka teng ke ba ile ba qoka le batho ba neng ba le teng mono etlhile o le a nna ba etsa ditshoso motlhomo ke ya sole se ta etsa dikete gorae ke a golo obete go ache batlhaba tlose moso tšhe le bona o ne ntse o na le taba tsa bona tse ka gare le taba tsa dicabang tsa thaka e ntšha le karolo engwe ya sesole kapa kare bangwe ba ditwa tsa sesole ne ntse le ntho o kareng e ne se ntse e baka e betela maemo ano sebaka ka ikwana hemblokwa mme ntate ebile weekend eno di-17 ke a golo e ne lelaopanelaotlhanokapalabone fela ileputheo e ne le ba teng Pitoria ya kwana ya ba madibo ga bulwe ya ba moqebelo ya ba sontang ya ba mantaga tseko ya Pitoria ne le gore lesotho le ntshema ENC ka mo ee yantate ee lesotho ee ba ntshema ENC jale ekile na gape ba tliste dinaga tsena tsa bokomonisi ka mona etlhie ntho tse tsena di le ka pelepelepele ee empa re ntse re tseba gape gore letlhaba le leng gape ne le bakwang ke gore lesotho ne le ganela go saenela tumelano e tshwanang le yane ya bo Mozambique e bete basotho ba e bitsang komati swatsing le Mozambique le a tsa saena tekeno ya gore ya go se tlaselane le Aforika Borwa mme basotho ba e bitsang komati tumelano yang komati go se tlaselane lesotho le la gana ntho eno jale bakatšhe batho bana ga tlatla ipatela bona bane ka retlhie ba ile ba jetsa major general kganya le moifo wa gae ore a le sa etse re tlatla ga tla tlasela fela jale ge tla tlasela go feta jwale re tloetsa ditlhatsolo tse sa ipatang tse sa keng tsena tsentse di gelelwa ee yantate tlhe re tla itlisa jwale ge tlo tla re tshwatla diagelo tsa ma

0: and see ka mona ka ofela ka ga na ina lo empa he ke mona mo e ka ba uta khatelo le ba ha o ka ka o eta pele ba se sole e ka na ba he tse ding tshetsa ka ha re tse ding ha re ha ke be re dilo tswana ho mtoka re tse ba tsena tse ding tsa hlahella hlahella ka batho ba neng ba le ding le tse o gona re ne re di tseba tse ne di tsebisa la ka ntle ka mo re huwe he mamedi ya ba manta ha wono a ke hola ke ka o sonta go uta ga tshe e ka ga hotu e ka ga hotu muso wa phetholwa tshena ibili mngana la bua ba itsa puo tshena ho ga tshe ha tsebi yena ana le batho batho ba ba ba ka itsa ntaba yenu e o tshepa le sola la ha e sola la ga tadi jwalo e a tshe impa ka nete e hula ha itsa la henda tiu seng wa di kalm ele manta ne le manta mtlokwa hai ga utla ke tiong tate seletsa
1: Sona
0: se le mme ya sona se. Sona se le sona fela ntate. Ha se se le tsapina tse di ntate.
1: Ona se le mme sina
0: tse. Mme ho so etsa phofla ho etsa phatla la tswe ntate. Ya ka ntlo twa kana go ino he sole sa so to single magapo a puso. Ya le re maketse gona ntate re ba go re go ma kwana ke bana ba sekolo ba university. E re ma ma metse ntse re latela diketsalo tsena. Mpa he ka nete ya feta taba yo. Ya ba matsatsinyana go utlwa gore ka mora letsatsi leno ka la bobedi ya ba go utlwa menyetsi gape gore a ke re seswale bele mmuso o motšha ona itlhe o gome batho pitiri ya kwana jale ga re tse ga no long kwa ditaelo kapa go no e tsala jwang tate empa ga go fetse phatlhalatso ene la ba go kante sole senkele marapa a puso puso ya gotietswe motlotlei o fuwa matano a puso jale ka tlasa bophetagatsi ba lekgota la sesole jwale go tla sole le tla etsa eya le tla ba le lekgotla la mago tla ba le lekgotla la matona jwale ka boeletsi ba ko jala ka gona tsena motlotle ya ke go eletswa ke tonagolo ee ya ntate ka jwale tla ba ka nakong ena sole ga ene
1: lelakgotla
0: la sole ntate ee fela olegamagao ge go ba le lekgotla la matona ee bamamedi ba ba seng ba le bagwang ena ba tla gopola ntate go nagana matona e le a bobomang jale ya ba he ka matsatsi a sa feteng beke ba masole a ntsha ma ANC mona mmuso wa sole wa ntsha ma ANC mona ntate gono ga ka ngwa go ka nna ba ke batho ba bo lekgolo le masome a mahlano go bana ba sa fete lekgolo le masome a mahlano empa he ne ne ya ka utlwa ka nna ba ke bo 140 empa he ka moka go ba masome a tsheletseng ba qalang ba tsamaye a tsha bana mmuso wa mako e ka go thoka nete ka tshike ka go a bona o wele dintho di a etsagala mme le sotho ile a mema mmuso o ndi a mema a mokgatlho wa matšhaba a kopaneng o le thuise gore wa bapapateng o na bapapateng UNHCR ee ba leisetswa go kae mo goleng safe mmae le bantshiwa ge ba isa bo zambia bo dinageng tse dingwe jale ke mone ge mmamedi moeng taba tsen di la tsa e tsala jalo ya ba selemo seo go elelela mafelong a sona ka kgwedi yona e na a lesomeng ga ke bole ba ile baketetse ba ntshiwe go kogang ee ya ntate e le gore pegelo yane ya gore
1: ga
0: ba ya kwane ee ya ntate a chemono ga o se o kene lekgotla la lenye UNHCR ee mokgatlwano wa matšhaba a kopaneng wa bapapateng a ntate wa batshabiding so tlameya go bja lego ee ya ntate le a tsa sebetswa ka tsela enong jale e ba o felelela mafelong a selemo seno ga a utlwa gore hela e ka re go thwe jale tumelano ya metsi ya ditlhaba e lo sothone le gana o itekenela le sa dikgotsofa le dipegelo tse dingwe a itlhe ka mmuso wa sole o tswela pele ka yona mme ga felo ga sa enwa ke gola e ne le 24 tsa october 1986 ntate jale go so e tsaetse e le gore dipegelo tsane tsa gago go ntshwe batho bana ba makomonisi ba go ne o na le di-enginere tsa makoriamo ke gopola e ka palo ya bona e ne ya tamela 20 kapa ka tlasenyana ba ile ba tswa le bona ba ntshiwa di-embassy tsena go utlwa tlameya jale o bolela ga tshege ke ba ga le tshireletsa ke ba ga etsa ke ba ga etsa ka nnete ya tlatla ba fela ba tswa ntate e le go jwale dipegelo tsa ne tsa maburu di fetse tsa phethahala ka sesole sa lesotho ee ya ntate tšhesole sona se letsa ditlhalosa ka gore se ne se kena dipakeng ba ne jwale e naga e le tsietsing go beiwe naga tsietsing ka taba le ka taba e na batshabedi gore ba mona ee tšhaile batho ba tse ngata mme ke gopola gantle puo ya mogadibotaga a ka nete lesotho wana tsena wa le ba dumelelane ka gore e tlo tla ba baagisane ba baagisane ba utlwanang ka kgotso ntate o ne a bua ka good neighborliness ee ya ntate tlile big water ke gopola gantle ba buile ka taba eno gore ka nete ba se ba tlo tla ba dikamano se tlo ba tse mofuthu tšha lesole selela sa ipheta ga ngata se tlhalosa go ka kante ba batla go gotlhetsa dikamano le aforika borwa madulong jalo jalo jalo jalo mme ga re fetile lemo seo hemtokwa ile a ba selemo se bodutu agolo gobane mafelong a sona mafelong a sona selemo seno ke mona moo jwale ka lekgweditlane ya leshomele motsomong go ileng go a etsala tabane ya polao ya matona a metlheng a mabedi le bagatsa ba ona e ba emong le ena a nang kue le bona ena o ndate e tshololelala ena ka nto wa phela le mogatsa a memantsane bona ga ba ka ba timela e ba bana bangwe ba timela ga lona ba goamane ke ntate Tshepo Sechi le ntate Montshimageng Maseribana ee ya ntate ke ka kgwedi eno ya November opola gantle mme le taba eno le yona gatlha ba tsitsipanongyana tsena ga golo ka nnete mme e kaka he ka mokao mono gole auaua mogana le bua le ena wa kula ya 87 a ba ka April a yona le ena wa tlhokagala ntate ke sa rene tsatsin ilela 5 April ee ya ntate jale ya ba rea he ya ba go se go tla ka 88 ke tabane ya gore jale lesotho la ba boemo ba gore tlhoo ya kereke katholiki lefatsheng wa tla go etela kwana kereke ne ila etsa ditukiso tsawe ka nete mopapa a tla etele kwana mme o le a fela a etela kwano ka September eno ya 1988 ee ya ntate ga ga di e tsala tse teng kore jale karolo e nngwe ya le botho lana topololo e ne le ka mona ka Transkei ke ene o thweng ga ile a kwetela bese kwana batho ba ne ba tlotla ba kapela kwano ya bane ba tla go
1: mopaga
0: ba tla ithalosa motlha ba ithalosa mtlo kwa tšhage tseng e ne e se le moswa sole ntate mme o swantse e tswa ditukiso tsa gore motlho mongwe ba ileng ba yapalegong ka otlwa gagolo ka 74 goba ka ne ntse ke tshwa motlo kwa kere wa gopola ntse ke gashe ka 70 ga gona batho ba ngata ba edimo ba bang ka bongata bo tshwanana bo ile ba ileng ka bona ka 1974 go kenye letsa le ba etapele ee ya ntate jale ba ile ba ba le bothata ntate ya ba jale ke qaka mona gaufi le boemedi wa manyesimane jale kanetlhile ka nete go kopa thuso ya Aforika Borwa e ba heta ba eno ya tlhalo ka nnete re fetele yona ile ya ba ntho e thunthetsang leeto leno la mopapa kwano jale ke kgetho la pele ne le mopapa wa pele ebile ntse le yena fela a gatanang ena sotho ntate o ne a tlo o tla tlwesetsa mokgatlholong wane wa ba letlhonolo ntate fatere girata ya na fitlhe nako ya mogana moshweshwe mona ka 1862 ee ya ntate yane rere onankile mokotla wa diphaphata mo isetsa ona ka ke ntate bane ke reke ntse seletsawa ka nete ka le leng le yena e ke be mohalaledi okotsi wa motho a ileng momisinak wa lesotho a ile a kwa pele kanegae ona tlhatlhama bane ba kereke ya forantate ee bane ne le bakereke
1: katolike
0: ke ntate ee ga re fete he mamedi he go bile ke ga o tla ba le sethala sena sa mopapa ntate naga rona ya ntate ke ne re gopola mo mamedi motlokwa taba tsena tse dingwe re di bua gobane rere lesotho le ne le sebedisa boipuso ba lone go etsa tsena tsotlhe ke buile ka boipuso molemo wa go ba le dikamolo le dinaga tse dingwe wa tseba kereke katholiki a kere mopapa ebile ke tlhogo ya naga ya Vatican ee ya ntate e le gore taba eno ya go phagalatsa dikamano go etsa dikore setswalle ka bolokologi ka nete ke taba e phelang e wa sotho ga ba ntse ba gana go ntle otho o ketekwaga ntle otho otho ketekwa mmabedi ge kete ka boteng ba lesotho gore le ntse le eme le gona jale go sa tsote le gona re fitlhe ga ga diphephetso difeng ga ga mathata ga ke re leeto ntate a ntate ya ge teng ebile re leboga ge leboga modimo jalo ka ga ntate a gona a tshula re ge nne re lebogeng ga modimo a tsamaile le gona o tla fitlhela mona gapegapeke ke teboo ya gore ntse re le teng re le naga tlasa godile letsatsi gona ke na ke yane letraga basotho o kwananyeo ko kwana leng ee naga ena gobane ntse le naga ikeme e ipusang e ikemetseng ga ba yo mane ga bana lentse ntate ga bana naga ntate ga bana dinaga ee ya ntate e sesetse ditlhogo tsa merabe ya bona ee ya ntate wa bona le natala mane re ke mmetse zulu ke eno ka nete o belaetse ya golo batho ke bana mona ga bana le dumelang fela ga e sa le yona jale motlokwa ge fete ge ka 1990 ga ile a baka 89 ge ura e tswa phatlhalatso yane ya ya gore tshwarelo e akaretsang ka nete go ba papatei ba ne ba ba lepalegong ba gotlele gae ba gutla cheka dipegelo tsa go ka nete ba itlele ka kgotso ba sa tlhomela jalo jalo yontho tse ngata tseno ere ga re mono empa ge ka 1990 ya ba go ba lekabanyena gape ya pakeng tsa jele tsa seso

0: le lehloyana
1: ka 1990
0: ya ba tsona le khotlano o fihlela ntlotle ya ntshwa ka gana e ya tate ja le ba ka nete ne neng so tsa ke tlhiu ho tsana ho nkuwa ho tsana le ha ai theotse studio e ba ka nete ho bewa mo ka ho ha e ke ke ke ba ka ngene ya ba le butunya ya ba ka mo ga mono solo wa no a se solo ya le hloya se ya musa solo yona ya fitwa jwa le taka ba e matla kena ene ka le leng ding tsa le khanya ya tla banda te ya banda te ga epi canal pitso ga fitshana ga maima jwa eh ke ntate ya ba he e ba taba tsena tse butunya le tsona tseno ya ba ke ba le mputi tse la ba go kana go ino
1: ke bona
0: solo e ya ntate ha ke ola ha utwe ha ba phatlalatsa gore bona ge phatlagele mmuso ge phatlalatsa gore gona go na le segeu ofising eo ko o kwa ntate bale lelapane le tla etsa jwang le letsamaya le gore kanete ya
1: sasama
0: a o na sa leka godimo ee ya ntate bane ke ka ga re nka go tloa ga ke re ke ke ga re nkwa 63 re nke re 83 Ach, 90 o kwana sa le motse isa e na na tama na ma shuma ma gago e ya ntate e ka nete ile a bata ba tse bruti tseno e ya ba jwale o ya o pa le ho solo so sona ka mana sa fetola bo bo ka medi ka pa ga re bo dula stulo ha itswa lwa pele he o fikela he ho lukisetswa o ba thwa thewa popo ya e le khotla le bitswana popo ya la mola wa motheo matalenyana eno a mola wa motheo na o entse ke o entse mpusunya so ya ba go twe thebeeselelwa godima e nngwe go tla nkuwa mola wa 66 ga e lelwa godima one empa ka nete re bone itemana tse ding tse dentse di le ntle go anwa 66 di beetse le tsona jela di le seo kapa ba sa di nka ga ke re nako ya ka tsona ka jeno re fete handate ya ba go lokisetswa dikgatho tseno tsa 1993 le tsona di la tsa diediea obane ka ne di tshwanela ebilebile ka 92 ya ba jwale ke taba tsana tsa bore hei mma lucase hei mang fumana tswa ka festere ke gore dintho tse o wa tsaya maswe mma lucase ne le motho a tlotsamaisa dikgetho ee batho basotho ntate wa ba tseba he ntho tsa dikgetho ga ngata ba tla noka ka gore di bete di pelaelelano ntate empa he modimo a re thusa a re fetile moo a ba mosiwana ka 93 re ba dikgetho masotho ba kgatha ka bongata ntate ga ba ke o polantle batho bana ba ile dikgethong bana ba feta male shuma supileng ja gola dipercente ka nedile ke mpa ke sa tshwaganye fela ke a tseba tlhe bana ba le ka godimo ma shuma supileng ba neng ba lokela go
1: kgea
0: ne ntse re na le BCP re na le BNP re na le MFPA ya ntate e ne le tswana tse ka godimodimo empa ga one o ile a ba le e ne e meng ya magaonyana ke a gola ke sa re PFD ile a ba teng ka o lokisetswa kgato tseno empa tšheletse bontate mofedi ka malako a gotla gae o nantse ba le teng le ba empa ne di sengata ka di sengata e ya ntate empa he ka mane go le a kena party le nngwe ka parlament e ya ntate he re tlile mamedi he jwale re se mabatho a kaofela a mashome a tsheletseng a metso e mehlano e ya ntate e go le a iketswa ka mahlano ya ba go thwe ka 9 ka 8 ka kgetho tse tlhatlhamang a tla iketswa a itswe 80 ee yanta ka 65 ee le maleng ngwana teng tlhatsa tsine na e ba ba le se re tla ke kenya kgagathani na ge le mamedi he di kgetho tseno di biletse tse ka nnete tse ba sotho bana ba di tshuletse haholo mme re tsamaile tsela eno ha ga dintho tsene di tlholotsa haholo ene le gona jwale puso eno e be e tlo lokisa jwang taba ena dikamano ya Afrika Borwa o tla gopola ntate ke ga re bua ka mohlomphei maope haufinyane tjena a bua ka taba eno ga ga ntho tse teng ke taba eno ya dikamano tsa botlotlegi le puso senate le dipolotiki jwalo le bapolotiki ba rona le taba ena ya boitshematelo ga lesotho moruong boikemelo ba lesotho moruong pele le taba ena ya yona eno ya dikamano tsa lesotho le Afrika Borwa re tse pedi tsena di thata ka go fetisisa ee ya moruo le ya dikamano le Afrika Borwa ke thata mme ga ngatanta e tla dula e le teng tabeng tsa rona ee ya mtlokwa taba ena mmamedi e dula e le teng ka gaga ditaba tsa rona gobaneng se re la ga bontsha gore lesotho pele go mono ne le la le ka gotlhe le ikemele mme ya ba Afrika Borwa le yona ka ditsela tse ding e kena letsholong la go tlhokisa lesotho botsitso e la o le nonyetsa se ka ba la ikemela.

0: ka ne ba bana ba ne kila ka bua ka ditaba tsa ntseng ntate ne sa ne se rile ga bua hanyanyana ho hopola ka bua ka taba tsa Saraka ha ho bona hala hle ho ba le le ditaba tse hlakile mamedi tsa hona ipe ebe puso ena wa le ntsha gona e hle tlo tsamaisa ha ho le ditaba tsa moruo ha ho ka ba ba le nyetse tsenga hata ka kana kweno
1: Imba gwele yani fikileng ine ile a hlaya beya meolwana ga tabenza mungu la sibisa china le china le china le china o tlatse go bo thobo go brazina le ndisi
0: ke go ndisi go di telefone tsena bo eng ka ofela ntwe tsena ka ofela bo di bed court tsena bo malwala hula ba ha ba le bothata o ka re mohlomong ke taba bo ina hano ka pa ke taba bo tumelo ya dipolitiki ntate o bane la re la ga tsama ka leto le thata jwalo fela go menyetla yona ne ntse e le teng utlwa motlhokwa o tla gopola ga ke itse mmuso wa 1965 isa 70 go ne ntse o na le diphepetso tseno tsa gore kae kae go ntse o nkga dikgokanyana kae kae tlhobisanong ne ntse e le teng kae kae go angalanwa ba bang ba fukalela ba bang ba ngala dipuisano le ka paramente jwalo jwalo empa ona ka ga ono sena boganyetsi tshepo e ne le golo wa golo ya go ache ka nete go tla laišwa empa he ka baka la go bua le dipheto tsene se di ba teng jwale Afrika Borwa go tla gopola ka 94 le yona jwale ya fetu hela pusong ya batho ba batsho le yona bamedi ba enke e le taba botlhokwa go leno tabeng ya boipuso ba rona go ba jwale ile ba gona ba keneng puso ba rona ka 93 ba bona ba ikemisetse o sebetsa le ba Afrika Borwa jwa
1: bana ba jana
0: 94 ya ile
1: go bana mane o ntse o sebetsa le musano wa kgethollo
0: wa kgethollo fela jwa le go khobisa o khobisa ana ile sotlwana le ka tlwa la ge a le ha ga na tla ka monu ba bangata ba tla hopola taba tsa gale tsa ka bo 1980 kwana ka August ba le go hula ga tswa kwa kopano ya mogana la bua le bota mane bo hareng ba ba mko bo hareng ba moedi no o duma bo go ba pe ka o no tso fatela le makwatsi kana ko heno e ya tate wa ga tloka tloka tloka nna ke ba ka tapito ya mo le bana ga le nna ke ba ka tsotso bo ya le go popola a tswa caravan mo no bo go o duma bo go go mo no tate ka ke di taba tse ke di taba tse tse tabala na tsala sotho empa ha ile ba pheto e phepetso e kgolo ya gona ba ke neng pusong ka 93 na jwa le ka 94 ha South Africa e se lokulile gona ba amana jwang empa hendate ile a bonala e sa tlhake hante he cheka ha e ka mona hulana tse bo di-commission jwalo jwalo jwalo ntate empa phetwe e kgolo engwe ile ba e tsala ke ya go jwale go fetolwe musono ka 1994 ka August 94 ya ba kanete e phatlalatswe ya re o beeletse musono ka thoko ditaba ne tse le taba tsane tsa gona ntate motlotle mošwašwa bobedi bale o sa le teng o sa itlalele ka mongolo go o kopa o tlhoketswe too ka nakong ya puso ya sesole o kopa o gokela thulong tsa gage jale ntate ya ba dikgang fela lengolo le a na lengoletse leo ne lengoletse tona golo ya ba lebalwa ka paramente ka moela paramente ya letshe a etsa ga kana bua taba tseno tsa tsine na
1: Vale.
0: Bona re feta ka pele ntate jwale e ba kanete ubelwa mtlotle ubelela mosono ka thoko mme ya ba he go ba le dipuisano dipuisano tse kreditse ka gore ga ka dintho tse ding ge go tlo ntate a tla boele setulong sa gage chaono ile ba dipuisano kanete tse telele tsa nako e telele ya ba go ntate o tla boela tulong sa gage mme go a fela ga ba jalo ka di 25 tsa January 1995 ya ntate gokela tulong sa gae mora gae a etsa segedi e a gokela tulong sa gae sa mogana matsing ya ntate ga tlwa tsa goba ga o ntse hela mogana matsie o kae mo ntse wa setlo wa matsie ka hela ba lebetse gore matsieng ke ya mogana e mogolo
1: mme nako eno ke nako yane hulaga ntate aphofonele na tona go
0: ke ntate eno ya lekgotla
1: lamamelelo
0: moresin lekgotla la nakwana la phatagatso
1: batho ba
0: hulaka baleng eno jalo ka ga ke bile ka paramente ya nanakwana e nkileng lemo tse ka baleng somele metso mong ke ntate le gona mona ule a bale kanete ke ya dikgwedinyana tseno tlhela kanete mmuso o gutlhela madu ke tla sheba matsatsi hantle nna ke etlhe ke bale ke e bale ka matsatsi mme he pegelo ga ga dipeelo tse dingwe he tse ke di gopolang gagolo tse ke di ratang gago tse ke re basotho se ka ba ga di lebala ke yona eno ya go futlhetswa ga motsotse

Moshoeshoe Bedi setulong sa hae a dula tekonong ya hae he ka 25 sa January 1995. Ya ba he ha ga dipehelo tse dinye le hore go tlo go bonagala Basotho ba sa buisane Ntoko. We e ra ke le flexa tsebe na ba mamele ketalo o ka fitlhelaneng Basotho ha ba buisane ntate. Ha ba buisane taba ena a bogalefelana na ruri ee ga e bona le re tswela molemo gobane hula ba thobe le puisano ya setšhaba e e tswelelelang continuing national dialogue jaga ke se ke e beya ka mantswe yaka jaga ka e bala tumelano nagananeele fela e ne e bontsha gore ke ntho e tla ne e tswele pele seng ya selemo se le seng fela mme e fetse ya ba teng ka 1995. Ga tseba he batho ba ine la ba kena dipakeng ke di-presidente tsa naga tsena tse gaisang le tsona South Africa ka ntate Mandela ka mane ka ntate Masire ka Botswana le ntate Mokabi ka mona ka Zimbabwe e ne le bona ba ileng ba thongwa kapa ba tshepelwa mosebetsi wa gore e tla ba bona ba baballi ba tumelano eno ya go gotlela mmuso ditulong. Ee, ya mtokwa. Ke maqhubu ya ga tsamaileng gona. Jwale go fetse go a etsagala he ka nete re tla dibala le dipuo tsa matsatsi ano re tla nne re dibaleng tate ga ka na le nako e telele. Jwale se e le gore selemo seno sa 1995 ga ga nto tse e tsaetseng ke yona eno ya go ntate ya gokela tulo sa gae ke yona eno ya puisano ya setšhaba mme e sa le e tsala ga nngwe fela. Ga ke olona tse ntate re itse re e tsa di-reform moo e sale ale go tlhalwa ena re ba ga re sana puisano se puisano e se le ka tlhakong la mmuso ee ya ntate e se le ka tlhakong la ba buisang fela jale mmamedi go bile le maqhubu le leqhubu le leng gape ka lona ka itse ga e re ka 1996 eno santse o utlwala go na le kapa kere 95 eno o felela maqalong maqalong a 96 gore e ka go santse o na dikgotlhanolo ka phating e buisang e leng BCP ne buisa e leng nngwe tate gona ka gare ka mono se ntse o ne a o ba lwanwa ka wa tseba he ore yanong a bitswa ke re ntate ke ntate re ya ba bantse majalaba bantse majala thoko ba bantse maporeša jalo jalo jalo ntate mme ka nnete he le a ba ga qeteletsege selemo seno e ntse le phati ke ntate ga ke re gothe ga o sena boganyetsi bohanyetsi bo tla tla ka gare ke ntho e e tsagalang mo o senang bohanyetsi ke botlha gona ka gare ka mono ee ya ntate le ga ka la bakena le utlwana golo ga ke le ona masole a ile a nna ee ya ntate mme re ke re tse baphusa setswala hele dilemo tse ka bang supa he wa o kwa le ona go le a qetetse go bile leng ee le phetoo ya mmuso kapa rere ya tlhogo ya mmuso mo ke ntho e jalo ntate etlhe ya e tsagang jale ntate selemo seno sa 1996 le sona ebile se borutu ago le bana ga se qala fela ka letsatsi la 15 ntate ke mona mo ntate mtoteng Moshoeshoe ya re siang ee ya ntate ile ba selemo se qalang ka borutu gagolo ee a katayetsa puo e monate ebile ya o qala ga gutla ka ntle o naga jale athe ebile ke ya go qetela ya bophelong ba gae ee ya ntate re tae bala ka moso e monate jena e puo eno ya molaetsa wa selemo wa 1996 ba le nhle o ne a tlhe a tibisa maikutlo mme ntse re tla balela ba mamedi ka moso mtloko ke a e tshwara ke re jale ee ya tate ke itswela kae kae ntate jale ke gotlhe mona ya ba he mamedi ka nete e ba lemo se borutu gago le bana re kadile pele se re kala utla re boloka ntata gona mme ka nete jale ga ke re ka kotlolo jale mtlotli moga wa gae o tlameya gokela studio mme ka nte o fetsa gaetsa jalo ya ba jale o tlo tla a tlhaisa setšhabeng le mo setlhatlhamang ka di-31 tsa mphalane 1997 ntate ga Basotho o tlhaisitswe setšhabeng ka letsatsi leno le yena puo e monate a ona sa a kere ka katlolo e ona tsa dutse ya ntate empa taba o bele go etswe o ntho ena o bele mosebetsi ono wa mo tlhaisa ee ya ntatefole maikutlwa ntate ee ya ntate le a bataba tse borutu agolo tse re sa batle le tsona re bue ka tswana nako e telele ya ba he ka selemo seno kane di ba thabo jale re na le ntata ona ape jale ona le yena o na le kopa ile ana etsa ntate ke tsa balela Basotho molaetsa ono ka moso wa ko tshwere mona le nako pao kante e ntse le ne ke nako ya go bjale Basotho ba bontshe kapa ba phethagatse tokelo ya bone gore ba tlhalose gantle gona dikamano

0: tsa botlotlele puso ene ya morao tjena gona e dikae ka ba difeng ba batla botlotlei ba bona bonke o sebopego sefeng ee ya tate ga ka dintho tse ding ke ntho ena o utlwe re ntse re kgotsa motloko ga re rache empa ua le mona basotho bana ba tlhalositse gon tate ntate wa bona a gobe tjena ka tlhopho botšha empa uele ke neng paramente e iphapanyeditseng ya gona paramente tsena tsa gona tse pedi yane ya leshome le yona e na leshome le metsen mo tate di iphapanyeditse ditaba tseno tseo yena a nang a di kopile ka
1: 1997
0: bona itse basotho ba tlhalose gantle wa tseba ntho tse dintsena tsena tse etsang dikgotlhano pakeng tsa rona isa le pakeng tsa yona puso ya rona le pakeng tsa puso ya rona le tlhoya muso le tlhoya na ga ga ntho tse dintse e tshwanela gore tse basotho bana ba tlame ba etse pheko ka tsona ke yona eno ya go tlhalosa gantle gona bona e ba batla go e tsa leng ba tlhalositse motloko wa kana le
1: babusi ba ntse ba enka wa gokola ga ono o tlhalosa gore manyesimane bona ba nne ba ile ba bana le motlotlei wa bone ka taba tsa
0: bona
1: ba ba tsholwa
0: madi
1: jale bona ba fitlha ba oga
0: ge o ga ntho ene tse le
1: jwa go sena madi a tsholotse basotho ba ntse ba ukwana ba ntse ba bile ba ukwana
0: le mogana bona ke go ba le mane motloko wa mokereng basotho bana ba re le ntate motsotse ha hlalosa motsotse o be di a hlalosa re basotho bana ba ntate wa bona bana ba re ntata bana motsotse ne le ntata ile mosireletsi ile nthwe ngwe le ngwe go bona ka mantso ya mang ha si yana a bulukweng ka mane ka khala seng ka mang ha si yena e bona bana ba le haufi le mokana wa bona jwale ka se hwa he o sa le hole ha ho o sa sa fitlhileng gobane sa tlameya go fela go tlhaelela kae meketeng ga e le lentswe la gae lentswe le na le basotho bana ba itseng a be le maatla go laya maatla go galema le maatla go kena dipakeng ga jaba sae selwana a ntate o bona la tlile ka tlakolela la polotiki tlile
1: ae
0: ga ba batle lo iutlwa ntate ga ba batle lo iutlwa fela ge tsamay le leeto le ne motlokwa ya baka ka selemo seno sa 1998 bela go tsana go ela dikgetho ga ke bolele ka bokgotsa kana fela gore ge go beetse ga le hula ga ba le go tshwatle ga party e buisang ba le gwa tlhaga e ntšha e bitswang LCD ka selemo sa 1997 ee ya ntate bale e le gobane motlhope e tona golo ntate ntse mokgetlhe a fetile le bongata ba ditho tsa paramente bale a ba monyetleng ga go akaetsa mmuso re fete ke selemo seo ya pheto e golo ile ga ba yona eno jale go santse go itukisetswa dikgetho tsa 1998 wari wale hono tsala go bele le di dikgetho a ke re jwale molao wa gona o re paramente e keke ya feta le motse hlano na go ya paramente e keke ya feta le motse hlano le ha ba sotwa a tloe ba le motloko wana tsena ba le ka go hebele ga dikgetho hangata a a le ga ya pele ho monu
1: fela
0: ho ke se re ka se mo selima ha fa o e tsala go fast ka nako ya muso ono ditogona paramente o yona se ka ba feta le motse hlano ee a ntate ne re tshwanelang go itsa jalo mme o fetse ga e tsa jalo he tlasa maemongana a borutunyana le ona anoana ona o se tshepane ya ba go ba le commission ya pele yane eno ya dikgetho he ga ke one o ile a ba le dipelaelo ka tsona gontle ona 93 ntse le ka dikgetho empa he IEC ya pele he
1: ete
0: ka nako
1: tsenee
0: ke akgolo ke sa re ke yona nako yona eno ya tamelang go thewe go thewa patintšha ke sa re ke nakong yana tsona tsene ee ya ntate jale ke bane ke tshagane le kgwedi ya bone a ba ke opola gantle empa tšhebele kane re sa tshwarangere re sa tlote ba ka tsona re fetile bono ya motlokwa ke 97 go lokisetswa dikgetho ga ba le IEC e ntšha jale yane bo nnate mafisa lokolola mana nate mogana bola potlhobela nage jale moatlhodi ka mane nate kgeola ntsa mmene ka kamolo ga a tshwanela go fela laele mo lasle wa IEC re mafisa ntsha lokolola manane ga dikgang tse dintse ebileng teng lepele o dikgetho motlokwa e ne le taba yena ene ya gore jale voters roll ga e tlaya ga e tlise jale diparty ditse ba ba e tlatlhopa ee yanata gangata ke ntho tse dintse e tswang tse ba kanikgang dinageng tse dintlie taba e mo go sebetswang gantle taba eno ya dikgetho e qala ngodisong ko ba ka ba ba ba di party.

0: tse ding ba ka ba panya modisong a sentse itse ba kuti ba santse ba ile ka dikere nta e santse ba ile ka dikere jwale e le go heta ba eno ya hlana etsa gang o fihlela e ya ka magotleng kanete jwale ke mone mo ntate kobelana ya tabatsi ala mine ka mona ala ele tela go la manana e jwale re bile re ile dikgethong tseno hetsa 1998 ka le ka kgwedi yana botlhano jale e ya batswana jale le tsona ke tsa mathata a manjwale empa ge o ne o ntse o na le kgobešano mmuso ono wa o tlaleng ka 93 o ne o ntse o na le tabanyana eno yona eno ya go belabelaelana gobane nenneng e ne ile aka mmuso o ngoletse president de Klerk gore ke pele South Africa e fumana boipuso ore a tlo amoa masole a sotho ke betsa jale go ne o ntse o na le o se tshepatshepane ono wa sole hele lepuso ee le go jale ba ne ba le bothola topollo ga baka ba batlaile ba tetetse ba kene ka ka sole sa sotho tabanyana tsona tseno tsona go tla go tsa bontate bagolo go ne o ntse o na le
1: tshepatshepane
0: ke ko onane
1: ejale
0: ke taba tse ding tseo tse tsabeng tse ding dile ka gare ka
1: monale
0: tshwana ka tsokenyeletse jalo kwa go e tsalana ng tse
1: dingempae
0: ke khubile leng le tabeng tse le le teng ka gare ka mona fela le sa tlaelele gagolo fela ke taba tse ne le teng tseno ke le dikgethong ka kgwedi ena botlhano he mme le yona tlasa maemo ana go se tshepane mme o ilana ke ntate mosisidi
1: waleole
0: a tlhaga ga a kene dikgetho tseno eaaaba ga a kene dikgetho tseno jale re e mmamedi he dikgetho di bile teng ka kgwedi eno empa ka moga mone ya badikgotlhano fela o fitlhela ka kgwedi enana September letsatsi nang la maobane ntatene le ga re gopola dilemo tseo tsa tloa 1980 ka kgwedi ka letsatsi le ona le la 22 September jale ba ka moga dipuisano tse ngata le ka morago go balwe sepheto gape empa ebe ga re naana go se tla balwa go fitlhela ketelong ebe ga se balwe go twe kae-kae ka re ntho tsena di botlhaswa go ke go sa fumaneng gore na jale e re tla re e anang le dipalo ke mang go atla a tlodilanka mo o na le yena atla moatlhodipha ya selanka ga a tlameya go tla fana ka ula e tlaleo tlaleo ga e tlameya go tla fana mona e be gothwe ntateng beke ga a na tlile mona ga a fitlha palaisi mona a bolela go kante tlaleo ena a boswa mono kante tlaleo ena e highly explosive mme tšhe a re sotse yone e le ntho e tlhomang e ne tlo tlhomisakgomane jwang gobane ga e ka be a balwa ule a fumana molaetsa o tswang kwana zimbabwe go a chekanete go bona ee ga e emogešas se seokeng sa sadaka mme ya seokeng sa sadaka ge itlhile ga e ka ba ya ga o nagana go jale itlhile go tla buisanwa itlhile ile gole a ba le go kgeleswa go nwa tla le o eno ya ba ke mo e tlalane puopuo letsa gore ga e setla e faotswe jalojalo tate mme ga re nagana gore jale dipuisano tse ileng tsa tsene di le mona United Nations mone ka matsatsinyana pele jale go tlo kenana sesole ya meferefere gole gwa utlwagala go gae e kaka kannete le ka gare go ne ntse o na le dipuo tsa go gae empa letona golo ntate mosisi na le ya nna a etsa tshepiso gore aa ga o ka fumana go gona le manyofonyofo dikgethong tsena ke tla itokolola empa go ntse o utlwala go ka mono ka gare ka ga le teng go ntse o na le ditaba he re di fete a setsatsatsi le nako jale e ba he ke mona moo report ga e se sa fanwa mona le dipuisano tse ne di le ka nne ebile le ka sontaba ke opolantle re le United Nations se mane re ntse re le ka sala ditaba tsena mo gaa gona ba bang ya ba he ke mona moo go fetanya go fitlhe letsatsi dipakeng ka 22 ke a o fitlha wa le ka ntwa wa le mabotho aforika ba wa sa kena ka ntwa jale re tlo utlwa ga morago ga a kanete tona golwe ule a etsa kopo mme a etsa tumelelano le ba aforika borwa gore go tlotla go ba le re ka ntho eno re kare ke operation he batho ba ba matlhatlhile ba tla e bitsa tlhaselo he gobaneng go ne o ile ga ba leng ferofere le ka soleng ka mane ba diofisiri tse nyane tsanka diofisiri tse kgolo tsa dikwalela ba kobela go ba itokolole jale ba balea ba epa le gong jale ditaba tseno ka go fela diko ee ya ntate bolaodi
1: bolesiaya
0: ba monyetla o nne o teng jale wa gore ka nte
1: gobeleng le bole

motho ke eo o budutse magama o momme madi a tletse magama o foka ka ona fifing la pula o foka ka ona jalo a ntse a komela o kwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba felele mophatong ha e le ngwananyeo le wa nyeo yena nnete e sale a se ka ba gutla o tlo o gutlile dikobo tsa gae fela le diphatlho tsa gae e itlegele ga a tshwanela a bineleng ae ba tle ba mminele gobane ena o tla be a setse mophatong kwana a sa gutla jalo thotsela ke seo se monkile moloi ntho e ya mosotla tsubalala e tsamaya e mogatlhabanya mabueng qetelelong e mo tsamaisa tshetlhong ke bona jale ebile e mo gometsa jale motho ke o solomong a wela ditsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya o fedile lenaneo ke la mmino wa Sesotho lenaneo le na le tlhophela gaso lefapheng lane la boithabiso le dipapadi athe nna lebitso la ka ke leganyampisi ke motlokwa ka seboko ke motho wa makoro wa mogalaka ke sebidi ke seala se gaule motonosi ga se a gaoa se tletse le gogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutobolong mona le ge phu ba botlokwa ba e boa magapitla ke batho ba go golwa le dipudumaweng ga e se ke mane ga letjama mo o gata mabelete mabelete a le qakileng mogabolone le a tlisa kwana ga tlala gatela ona a tla gotlae le dithupula athe a mangwe a tla gotla a se a tseba le joko empa he mane madingwaneng morene mogolo ke morena qetho sekonyela ke re ke mmamarire le wa

0: ke se ke ne ka fule e se re ka mohlomong ka ithola ke ne ka motsoetseng ke ne ka lehlakeng banna morago tjena go tsona le dipidiki mo kenang basadi fela champa he ka mantswe a mang tlileng tse e le gona ka lehlakeng kapa ke le ngwatswane he moagotla ga ke a o kolo mafura ka nnete moagotla ga o kolo mafura e tswe moagotla ena ga a tsekiswe gobane mo dutsweng majwana ke banna go bua ditaba ebile o tla bona gore le go tla monotlhi go batla go lesedika dikwetse gore e mong le mongwe a tlhaelele a bone mokena ba etsa sa kana lang kope o tlo se ka nna wa gona o thaole ka morago o buela ka marameng jwale ba re le molemo mosatlhanyana moo a mamelwe batla o nka mokorotlo wa kamane ka gantate tshidiso thibedi ga motswa ka moo na sa reta motlhaka wa tuka jwale ntate tshidiso thibedi ka moo kana sa reta ga motswaka le ena o ile a kampisa gela monna ga konyolwe ka masego ka moo ko tle ka mona ka machache thabeng ena e kgolo ya machache o tlo bona ka mona na taba tsa gona di shebagala ka tsela ya mofuta ofeng mme ka nyoloa ka fitlha banna ka feta mo tlhakeng la kokokoo ka bathong jwale ke batla go nka mokorotlo ona wa bona mona go utlwa gorena ntate sekoloto letšhe nkala ke ena tlileng a di hulang thau mo ke ena forose ga ke tsebena ko baneng a bitsa sekoloto empa he motlhomong ke lebiso la dikoloto ke re motho bophelong mo o dula o ntse o gaelelwa e re ke ba
1: Jabela,

0: gawanda wa ba du bayu bula ma khaban o o o go fari gawanda de di so ade wala ne mbude ga tale bu o o o go fari gawanda ba ba ba ba ade wala ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba to paje bo la sa ri ba sa ri ba mo to la ba je ga o ho ho bina wa
1: bina mo
0: bina mo go ga ba ba la be la se zo mo ga nge je le bi de mo la je le ka bo la ji ja ta u gwa ja ba ga mo sa ja ga ji yo sa je ma po ga la ka sha sha o ge yi si u sa de u de ba sha ga ja je ga mo la mu je ba sa la mo ga ha je bi de o ba la ba la ba le go lo ji ba la ba so so ba nya li ga ta o ga zo ga me so ga le ma li je la ka ba ga di go du la ga me so te le ha la ja di di bo la ba la ba ba du se nga ba zo a so so go la ba zo ba ba la ma bande ba gana o re da de mo le wala le se a ba ye ta wa ba se be o re je sa ni nda de le wa lo la gwa di le wa le wo ne ba la ba lo ba so so ba ya da o ba sa di ba zo sa ta u ma si mo ba la la ba zo sa ngwa le tla ki ye bi lo nthe na di bi Gabina ga mo sa ga han ta bi bo Gabina e ga je ta pa ta ba hi da bi da ni na he u bi ro wala wala o ka u gba je ho po la ta ba di je ni u gba je ho po la mo ga na se fa ni ha ni le gba la sa ko mba o go go dela le ba sa di ba ba du ba nna ba di ma ta mo bola a hi la ni o nda de du ba di ki bu de sen de ke ka ta la ba wi a ya wi
2: e la ku kwa ke sabata ta ta batho ku kwa ke sabata ta batho dikolo to tswe mona ba bo funthe dikolo to tswe mona ba
0: e je tse tse
2: go khona le tswa ma khabane hi lamba hi lamba
0: e la o nya tse tsa mo gala le gapo he u di ro ho ho dina wena o ade modi mo ga ne de ga le bo wa ha ba jwa le se ba the wi le hela hela hela mo ba dong kwa la ga tswa ka matunu mo ba dong kwa la ga tswa ka matunu hela hi ti ki ba de lo na ba ni
1: ya ta fa tsi bonta
0: he ho yo ho bona wena o ade modi mo ga ne de ga le bo wa hai baba na ba isi ba se ba le dinyira nyira nyira ho ba thola ye ba bona wa je ma tunu tha be nyira nyira nyira da de mo di mo go di si se ka mo diana wa ne sa pula mo diana wa khomela he la nyira nyira ke bi ro bo nda di ha ga wa ha i ro ho wala wena o Kabina ga mo sa ga han tha tibo hilang hilang Kabina ga mo sa ga han tha tibo bomma bana bana ba ye ga hilang hilang ha ona mo di ye ga le ga ye ki na mo pha do ni la ni la ni e ga ga ga bi na di kwa ma tha de ni di na wa na zela hanu mo
2: e la pilo e tswana le gaka ntate tsidi tsona.

Yeah.

Bana ke bona ka letsatsi le ga pama le ya matubatsana. Ke bona meriti e ba matsweleng a bagwetsana e ba elepella. E okamela dikgotlho le dikgotlhwana. E okamela le matsha le madiba. Jwale ga go le tjena ke batla go tlohelela ka mane ka mogotlong.

0: Ihai sukana kwenye mtu unuku ulioka ata izeba kama profeta habo haki abu ukwe impa mema chako suhole he kamuka hameta ula mema bizarre onza bacholo ko basha mkwana Afrika yani ibo wakwana kapo kibo vijini ya wale ya umpata kibigili tinka nitika nyoluwa wakiri haji nsunye kare tsema kila mwanesu haji mimi mikitinya batu kia mengwa kheshope kudumela ne ibe kita ata isiri hauli jino afungwana seki hubo tsema aso wale kaso hohana se hatuwe kukumu kapa osunzu panya panya wale katweba ikinika sisi uu kanyoluwa mele bo tshebo ba le batla here tlo hadisa e ka ba mekiti e ka ba honta metsholo ko e ka ba makolwane e ka ba mekiti pina tsa sotho ke le tlo fano mo ya ka yo ka ke le fika mehla le le le ntshwara e tse ding di ne le ntshwara e bile ha ke di le mo empa he ke tla go kela go tsona motho e ba re ntse o bolae le qophe ha u la bona ke sa o tshwara o no pelle e hobane ha o ka ba pele go tswana nete sale e u ke go atla o bula yi vele no mo go tsaka ka mihla ke re ke tsena le o lona ba santse ba tla ntsha le lona ba bale le makolwane no mo go tsaka ke tsena le lona ba mekiti ke 6378 6394 6378 6394 me ho bohlokwa ho bea nkgo se dibe nna go sa dumela e o se ke wa ntlha a tsome wa ntlha a lesumata gobana ka etsa jalo a chintate wa tseba koko ya mogao le yona e tloa le sepolo ke batlang ka bana bana ba kapa metsholoko ena ya mmema tjako segole ka maane ka ga mmeta mo boageng tlosile akanyologa ee futa mona baba badimo e ka ba kentsediwang wa kere badimo banna ga ke tsebena ba gopo kapa ba lonya kapa ba soto kapo ke ona tsele ba sebetsang ka yona ke letlhonono ke ganya ke le sedi ga ke tsebe go tse ba lone le beng ba lona ba ka tlosa mongwana mogena le ditugoneng ba moja ba jabisa ka leotofatshe e kore le ditšhege e ka tloa e le ka pela baithuti a go tloa fungwana a tsamaya ka leotofatshe a na dikoloi tse mona tse mabidi a magolo empa he ba re ba keke ba bina le mapepele ana ke tla uwa o le monate ka moka ga mmeta
1: You know,

0: odimo ere ha o go bona gana ge a ho bo go file fedile o sa ile ho emu ke ntene ke ka hona ho thweng bana mwana ha ya ka botsa telejane empa ba tla go bela ba ga hamme mampho che ke hona mo mo bana ba mmengetswe ti
1: a tola ba tsani ba tola ba tsani ba
2: Ojana le kuda ujata ujata ujata ele sikwe ba ujala mu.

Tshinnete ha o le tjena, ko re pilisa di bofe mabele a tloe ka masimong, a ilo kena ka disiung, etswe kgale re a hlaolela lehola, re bile re a tebella dinonyana, jwalo ko re re mpe re tlo sheba fela hore a se ka jowa ke tshupa a sa le ka sesiung. Mme lebitso la ka ke lekganya ke Mpesi ke Motlokwa. Ka seboka eso ke mokgotlong mane ha le tjama, mme ke re se sa feeling se a hlola na ngwana motho kana ka hlolwa ke sa le ngwana ke sa fokola, ka hlola ke ntate ka hloka balai, ka ba ka tsamaya ke labua ke meditšhaba tsamaung, empa ga ngwana morena a labua ngwana mofo wa itaga. Ke re banna ke ntate wa Tebole re Thabile. Le ha nka shwa kapa ka bolawa, lefu la ka le tsebiswe bana ba ka, le tsebiswe Tebole re Thabile. Fela bana ba ka lelele le iphumule meogo le tsebe gore ngwane motho na ke kabelwa manong, kabelwa bo matla ka bomeha ka jane, nonyane tse phelang fela ka ditopo tsa batho, le gona tse o ileng ka pele go theko tsa maruo.

Nako ke hora ya borobong sena ke sialemoya sa Lesotho. Mmamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Motlhomphetho nagolontse kwane Mathekane o re moho wa monongwaga wa matšhapa a kopaneng wa go tsosolosa tshepo o botlhokwa gagolo leetong la Lesotho ka kotlologo ka ga e le naga ya kgotso e itshetlegileng ka molao wa motheo le dipuisano e leng se e leng sa thusa naga go tswa ka gare go dikgotlhano tse neng di tswetswe ke dipolotiki le go tsosolosa metso ya lona ya kgotso botšha. Tsena o di boletse puong ya gae ya setlho mokeng wa matšhaba a kopaneng wa 18 a motso o le mo New York mo a itseng Lesotho ke naga ya kgotso ebile le go theletsa gore go be le dipuisano tse rarololang dikgotlhano dinageng se aparetsweng ke dintwa jalo ka Ukraine, Gaza le Middle East. Motlhomphehi Mathekane a bontsha katlego ya Lesotho ditabeng tsa mahlale a maiketsetso AI a re menyako e butswe go dinaga tse ka kgatlhwang go sebetsa le Lesotho ditabeng tsena e sita le tsa phetlho ya maatla a hlwekileng o boetse a qholotsa baetapele ba dinaga tsa lefatshe go nka dikgato kgatlhanong le phetho ya boemo ba legodimo. Go sa le jalo ka morago go teka polelo ena, motlhomphehi tonakgolo o bile a boka dikgomo go moemedi wa matšhapa a kopane motlhomphehi Antonio Guterres. Lesotho le ikemiseditse go maatlafatsa lenaneo la diente le itsematlelang molemong wa Basotho. Sena se boletswe ke letonana la bophelo motlhomphehi Mamoketentshege puisanong ya letlole la diente la Gavi 6.0 Maseru. A re dipuisano tsena di tla ka nako ya botlhokwa yeo naga e itukisetsang lenaneo la diente dilemo tse tsa 2028 go isa go 2030. Moemedi wa Gavi Mofumahadi Jona Joleng o re Lesotho le lokela go bega meralo ya botlhokwa ya diente setlhotlholong le go netefatsa diente di abelwa ditšhelete tse lekaneng. A totobatsa botlhokwa ba go kopanya mananeo ana a diente le ditshebeletso tsa mathomo tsa bophelo gammogo le mekgwa e seng e ntse e le teng go fapana le go qala mananeo a matšha. Moemedi wa naga wa mokgatlho wa lefatshe wa bophelo Dr Innocent Nawagira o re lenaneo la diente le se le kopantswe le ditshebeletso tsa bophelo ba bomma le bana ditsenga tsa bophelo. A re ba elelwa mathata ao basebetsi ba bophelo ba tobanang le ona ha ba isa ditshebeletso dipakeng tse hole. Dr Nawagira o rorisitse lenaneo la Lesotho la diente a pakagatsa ka pheko ya polio go tloga ka selemo sa 2005. Lekala la tsa lehae le sepolesa le morerong wa go reka dikoloi tse 180 selemong sa ditšhelete sa 2026.

mo hlomphetse ka hore gore le are sepolesa se sebetse hantle motebo o lokela hore o be le bonyane dikoloi tse tharo go fihlela mo ditlolo tsa molao di etsa halang ka di ka etsa halaka nako e leng loka a manka ha ba sotho ba tshela ba tempelwa habedi ka Lesotho le Afrika Borwa nako yohle ha ba tshela are lekala le tla thusetsa go fetola sena ka o kenya tshebetsong metšhini e hatisang motsamao wa batho madibohong ka lehlakoreng la Lesotho mme are sena se lebeletswe ho etsahala ka mora dikgwedi tse leshome le metso e mehlano. Ke tšhelete ka hodimo ho dikete tse 700 tsa maloti e abetsweng komiti ya ntlafatso ya tokiso ya makgulo tikolohong ya madubadube seterekeng sa mokgotlong go tlhaga lenaneng la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng la ntlafatso Lesotho UNDP e reretsweng ho matlafatsa ditsebo le boiphediso ba setšhaba nakong ya dilemo tse pedi. Le tona lekaleng la tikoloho le meru Mohlomphehi Thabo Mofosi o babaditse boikopanyo bona ba setšhaba. Ba setšhaba sa madubedube so a itseng se boetse se lokela ho netefatsa hore batjha le basadi ba kenella mererong ena ka ha ho ka tsenyeho ya tikoloho qetelong e baka tlala le bofuma. Moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Jacqueline Oloya o itse setšhaba sa mona ke mohlala o motle wa hore ha setšhaba se sebetsa mmoho go tlhokomela dihlodilweng ho ba letswelo pele. Ditaba di fella mona mamela tse latelang tse tlang ho qala letsatsi ya hora e le e botshelela.

jwang kapa jwang re tsamayeng ka dipina tse pedi tsa gajana tsa moraonyana tseo nakong ya tsona latlha tsa otlwa tle mogatlhelo leng go kena bona gantle goreng ya lesome jwang kapa jwang re kena moo re sa tšhetšhe re sa hetle tle re kena ka gore mogatlhelo o jalo.

Sipile fela metsi zo ntibona bana kamera ra le shume. Ena ke DJ Bong. O tswa pike lenye lenye bitse fela no retreat no surrender. Ena nga fela ga so buye sbona. So buye sbona le ke mwapina tse ke a pile reng ga tse la ga tsene. A di pine ntsa mo raunyana. Tse una kwenya tsona le tsa o tla ka matla. Lona ba ntse ba tlo pele u kitika. A ho lona ba di kapeso. Congratulations.

0: Baba,
1: Baba,

Yeah, my shoe man, my bedroom table, be like a

kgwediena re kene mo yona e ne re e phetelang jalo gantle sa le re kete ka jalo ga monate e le dikapeso gagolo-golo o ya ka mona ya ka mane ke tsona fela le maobane fela o ne ntse le ba aparang jale ke tseba metseng ya go fapa kara diterekeng tsa rona a bona ke monyaka fela o jewa joy e ka gona ba kopang ba re mtibo number one a ko reetse ka gore le gore bos a ko reetse ka gore le gore go be monate go be lovely e mašome mararo metsetso ka fela pele ge fita goreng ka se goreng leshome le metso e mmedi mme ga le bašome mararo tena o tsebe re phile bjalo gantle gore ra leshome le metso le mo nskotlo ga matha lebelo wena kete ka tsatsi lalo tsolo ka jeno o keteke go be monate nati a reetse jenoga shapa ra tsamamafafatsane e ntseng re amoela tlhe se ntse re ra leboga re ya leboga.

Sat.

0: jalo ho jalo wena mmamedi wa seama sa Lesotho. Metsotso ya rona mmamedi e leshome le nang le metso e supileng ka morao hora ya leshome le metso e mmedi. Wa moelwa jalo letsatsing la Sontaha wena mmamedi e le la mashome a mabedi a nang le metso e supileng. Kgwedi le ya borobong selemo e le sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Mmamedi wa moelwa jalo letsatsing la kajeno le qalang letsatsi e le metsotso ena e qalang letsatsi la Sontaha. Wa moelwa jalo ke rapelang radio ngwane ke mohlakwana wena mmamedi wa selemo ya sa Lesotho. Mme ka nnete ke etswe ke re ha e le ka hora tsena ke ntate nkananeleng Maletatho jane. Mme mmamedi ke a oamoela ka nnete ke re ha ke sentse ke leboha jwalo bomphato wa ka ba bileng le wena ho tloha dihoreng tsane tseo ba bileng le wena ka nnete moo ba o fihlisang jwalo ho nna kwano. Mme ke oamoela jwalo wena mmamedi wa seama sa Lesotho ke re ha ka nnete ha re qala jwalo lenaneo la rona la re Letatho jane. Ke a tshepa mmamedi o bile le mafelo a beke a monate ha e le mona re qala jwalo letsatsi la Sontaha. Ke a tseba ba bang ka nnete ke etswe ke re ba be ba ile ba ya jwalo ditabeng ka ho fapana e be ile ya ba manyalo wena mmamedi ka hara dipula tsena ile ya ba mafu ya ba ditaba tse ngata ka ho fetisa. Mme ka nnete ke a tshepa hore o sebeditse ka tsela e kgetheileng. Ke a tshepa mmamedi ka nnete ditaba tsa hao di tsamaile ka moo o neng o rerile ka teng. Mmamedi hora ha e le ene ka nnete rere re qala jwalo ditaba tsa rona re di qala jwalo ka thapelo re qala lenaneo la rona ka thapelo wena mmamedi wa seama sa Lesotho. Mme ka nnete ke sentse ke uamoela jwalo lenaneong la rona la re Letatho jane. Ka matla mmamedi ke re re le qale re tlo ba le ditaba tsa rona tse monate ka tsela e kgetheileng re tlo ba le ditaba tsa rona na mmamedi. Mme nako yane ke yane ya gore re qale lenaneo la rona ka thapelo jwalo ka tlwaelo wena mmamedi wa seama sa Lesotho ka nnete re qale ditaba tsa rona ka thapelo. Ha e letwe kaofela ho jwalo
1: nkgonoMaletatho
0: jane
1: Maletatho ya ledumela
0: kgotso nkgono
1: ebile nako lebetseng ke tlo kopana le wena tsatsing ya ka seko ntate yaka ke mokane wa ka Yesu a tshepahalang a romeletseng go rona re le batho ke Modimo a re romelela gore madi a Yesu Kereste ga ka solo ka baka la rona ba tla sapola ona ntate a lekileng a mosalem gao ga bana ba gago ebele menyako ya bophelo ande bo gagolo ka baka la dipula tsa gago tse ntle tse etsang gore naga e tsegene e be bidiwa atsiya ka mahau wa gago le Modimo. Maletatho jane otlhe mogela Modimo a tlholofaditse bona go tswa qalong fitela qetelong ya bophelo ba ngwana jolo ka nna se ke na dilemo tse 88 ga ke sana mata empana o lebelo ngwana ntse ke tswa dipela ka mahau wa Modimo ka legatso le ka makgete ke a leboa ntate amen.
0: Ke a leboang kgono ga e ka nnete dilemo tseno ntse e le tsona. Ke a leboa mmamedi a ka nnete ke thapelo eno e ntseng jalo ka makgethe ke nkgono wena mmamedi wa seama sa Lesotho ka nnete o re dilemo di mashome a robedi a nang le metso e robedi ka nnete mme Modimo ntsa mo baballetse ha e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
2: ge setšhabana sa kgomo
0: go jalo nkgono
2: nna ke nkgono tatai ngwana bo nkgono bophelo ke senthego ke leboa thapelo e monnatinati e ntseng ke nkgono bophelo ke senthego ntate
0: go jalo
2: nake
0: nkgono a e letwe kaofela go jalo ntate
3: re tshelwa sa kgomo
0: ntate
3: le phela jang a kutseng ka Maletatho jane
0: a ka nnete ka mogau ntate wa ka e ka ba wena o ntse o ya jwang
3: re phetse hantle ntate
0: go jalo ntate
3: ke kopa go leboa thapelo e ntseng ke nkgono bophelo ke senthego
0: ntate
3: nkgono tata ile yena a kena a e leboa
0: go jalo
3: le nna ke a kena ke a e leboga ke le ntate dinela mogena sefela se setšha batshoso gatebo ke ao file montia ke a leboga se ntate waka
0: ke a leboa ntate waka
3: tate
0: ga e letwe
3: ka lerato le ka makgethe
0: jalo nka nnete mamedi ge nke wa o qetela a leboang thapelo yeo ya rona ka nnete nkgono bophelo ke semphego re file thapelo eno e monate nkgono tatai ka nnete a e leboa ya ba ntate binela morena a sefela se setšha le ena o e leboile jale re fumane o wa go qetela wena mamedi ka nnete a e leboang ebe re tswela pele ka ditaba tsa rona ga e letwe ka o fela
4: tsabana sa fomi
0: go jalo ntate
4: wa kgotso ntate nka le malatlhatlho ya
0: kgotso ntate waka
4: ga ke ikele lena ke leboge thato le le entseng ke mokgolo bophelo ke sempego ya bangkgolo tata ile yena ba kena ba leboga ntate e binela mogana sefela se setšha ba kena leboga le nna ke kena ke leboga ke le ntate fadimelang kgotso
0: ntate fadimelangkgotso ke a leboa ntate waka mamedi a ka nnete metsotso ya rona e mašome a mabedi a nang le metso e meraro ka morago go gora ena ya lesome le metso mmedi mamedi ebile thapelo eno ya nkgono bophelo ke semphego ka nnete ya ba nkgono tatai wa e leboa le ntate binela morena sefela se setšha wa e leboa mme ka nnete ntate fadimelangkgotso le ena o wa e leboa mamedi ga re fitlhile mono ka nnete e ne e le ga lenaneo la rona leqala wena mamedi wa seama sa lesotho ge ka nnete re le butse ka makgethe a magolo mme mamedi re tswela pele jalo ka ditaba tsa rona wa tseba mamedi metsotso ga e le mona ka nnete ke mane mo e leng gore re amogela jalo bane ba ntseng ba kokota le bane ba ipitikang mamedi gorenyane ya pele re tla fumana setlhoo sa rona mo e leng ka nnete re tla bua ditaba tseo re tla ditshetshetha le wena go utlwa rona e be di ka tsela e jwang ebe gorenyane ya bobedi ka nnete ke mane moo o tla ba le monyetlo wa gore o tlo o kgethe jalo pina e batlwang ke wena wena mamedi wa seema sa lesotho o fitlhela gorenyane ya boraro o fitlhela gorenyane ya boraro wena mamedi wa seema sa lesotho be ka nnete re tla theoa jalo re lete thojane o fitlhela mane mo re tla go arwana teng gorenyane ya botlhano mo re tla fumana jalo moruti wa rona a tla re fa thapelo ebe ka nnete gere gae letsatsing la ka jeno re qadile ditaba tsa rona re le butse ka makgethe wena mamedi wa seema sa lesotho ge re nne re tswele pele wena mamedi ge re ka nnete ga o amoela lenaneong la rona la re leta thojane.

0: Mamedi ha ile twe.
1: Ka le gatela ka mafatla.
0: Ka o fela.
1: Re tshwana sa go mo dumela mpela.
0: Go tsong khono.
1: O ne se hle ntumele ha ke etse tsebiso empa ke nga ke tsebiso halala halala melili. Ke fumana se a le moya ka o.
0: Ka
1: na go no a sa inehela a ipitike hantle. Ke mamela ditaba ka o. Sala tarle ta tsane ke thabile ke thabile ke ne re le gathatsa ka o ga seyo tete
0: ho rua long khono
1: a re thabile ka nete
0: ka nete ke ditaba tse monate ke ditaba tse monate ka nete ga le boela
1: ke khono phokola mo sanna ka tedi ka upula se monete
0: a ke ya le bua khono
1: a he
0: Mamedi a e ka nete ke ditaba tse monate ra sealemoya se boetse se gotlile ka mono ka meleleng ka mono wena mamedi ka nete e sa leballa ka nnete ga tshepa gore le botlhe ba ileng ne balla ke le ka ukwa gore harabe ke mona le bane ka mane ka thabatseka bane ba bontsha ka nnete gore mathata e ka re a ntsha le teng le teng ga tshepa gore ditaba di tla loka ka mono wena mamedi wa seama sa thuso ke ditaba tse monate ka nnete ga ditaba di ba ka tsela eno botlhe re tlo gokagana kwano re ba ntho e le nngwe ga ba ntho e le nngwe na mamedi wa seama sa Lesotho.

0: Mamedi metsotso ya rona e mashume a mararo e ka morao hora ya le shume le metsumedi. Ke jo ya celebration e ba re a phuthanda khona. Wana mamedi wa sema sa so. Mamedi ka jeno lena taba tse monate ko re ha ke mong letsatsing la ka jeno metsotsong ena e mashume a mararo ya pele ho hora ena ya pele. Ke ufa jwalo wena mamedi hore hae ke na le mongaka mona ntate Kabelo a ka tore fa hore na e be ka nnete. Ditaba tsa hae di ka tsela jwalo. Mamedi o tla hopola hore ka nnete naga ya rona e ntse ke teka jwalo dilemo tse 60 re le ka hara boipuso re le naga, mme ka nnete ke boikarabelelo ba rona re le ya seyalemoya ka nnete gore ditaba tsa rona di nne di tsamaya di ipapisa le ditaba tseno tse jwalo. O tla hopola le gore re na le mokete ka nnete ka mane ka majantseng re le o jantša ka mono wena mamedi wa seama sa Lesotho, mme ka nnete ntate Kabelo o tlo tla re fa ditaba ka tsela yona eno e ka tsela ya gore na e be ka nnete re tlo tlang re sebetsa ka tsela e jwang gore ka nnete ditaba tsa rona di tle di tsamaye gantle ka makgethe. Wena mamedi wa seama sa Lesotho, re ke moamoele kwano sealemoyeng ka nnete re tle go ko rona e be ditaba tsa rona di ka tsela e jwang. Ntate Kabelo ke ya o amoela mongaka letsatsing la kajeno ke theowetse le emeja kajeno o phela gantle letsatsing la kajeno.
1: Ke phela gantle ngwaneso, ebile tsatsing lena gantle mongaka ko wena
0: o kajeng
1: lena ko o mongaka.
0: Oho
1: nna ke tlo bua le maya le tathujana gore na ga naga ya Lesotho e keteka dilemo tse 60 ga e le mona re ya majantseng na rona go ikamahanya le taba tse re tlo etsa eng e bonagalang re ikamagantse le maano a naga fela go le monate.
0: Ka
1: bokhutshwane fela e le jwalo fela kore ke batla o kenya moya wa gore mokete o tlo ba letsatsi la mokete le se le fetile fela selemo
0: dikgwedi
1: ntse le selemo seno. Jwale rona re etsa eng ya gore jwale re kore re natefise go feta le letsatsi la mokete re le maletathojane re ikutlwe monate wa gore re le sealemoya re le bamamedi ba lenaneo lena re le bamamedi ba sealemoya naga e keteka dilemo tse 60 ipusa itsamaisa re na le tsa rona ke a kgola di bo 20 fela re ntse re tataya re ya gona moo rona re tlo etsaeng re tla e gopola e le rona re le bang fela re ntse re tshetsa morero o ne o mogolo ga ke tloge go etsa gale tsena go etsale ke batla go ba qholotsa fela gore re ya mogalesuko go oketeka maletathojane go ikamahanya le taba tse tsa naga
0: gegegile go etsa jwang
1: gegegile go etsa jwang
0: ge ntse re ikamagantse le mokete wa rona wa maletathojane
1: ai go ja monate teng date kore ehle ke monate fela ga batla gore re tshele dikonko setseno tsa gore jwale le naga e ne keteka jwale rona re a e qetelela re ko re e feteletse e be monate le rona mo re ngwalang ditaba tsa rona gore re letathujane sa le le teng re ne ntse re le teng ga ya naga ya Lesotho e keteka lemo tse kana lenaneo la rona ne ntse le le teng ga re keteka nako dilemo tse kana fela re ile ra etsang
0: mme ka jubidi ena ya dilemo tsena tse 60 maletathojane le ona a la iponagatsa gore ka nnete re ntsa ka tsela e tseno gore ditaba tsa rona di tsamaye gantle
1: ka nnete ntate ke yona fela ntho e ke leng teng ka yona letšhe le o tshela gore a se ntse re atamela gantle o ntse o e tsalang ka mogalesuku ka moo na gona na le go le se ntse le koba kapo o e tsalang ke taba eno fela ya go bontsha gore ka nnete le gona le ntse re le lenaneo fela ntse re ikamaganya le taba tsa
0: naga
1: le rona re le lenaneo di re godisa
0: a ntate Kabelo ditaba tsa bohlokwa ke a gola mmamedi a ka batla go ba le thaselo gore mohlomong taba e re ka e kenyeletsa ntlheng ya moaparo ra e kenyeletsa ntlheng ya mohlomong ya dijo gore na re tshela dinoko ditabeng tse megatlhelong eo ka go fela ga yona ga re ntse re keteka ditaba tseo tsa rona.
1: Gona le nna ga ke na dikarabo ke itse ke tlo etsa senyamo moaparo mathojana na le moaparo wa bona ka di province tsa bona ba tsebana kae kae le kae le kae le kae fela nka etsa qholotso fela gore ena e batla ikgethile ere na ha iketeka le motse kana re ya streaking sa mohalesuku na hona le ntho ka ga e fetolang ka pontse re apara moaparo wa rona but ho nna ho bohlokwa ko rena ke nye re tlo yetsa e fapaneng le dilemo tse ding fela tsene tseng
0: tse sala re keteka ka tsone
1: re tlo etsa nye tla re le rona le kamoso re ne re ikotla sefuba re re ha le rona re le ra kenya letso re le lenaneo la re le tathojane la sealemoya sa Lesotho re ile ra etsa tjena le diemagale ha e ba di teng
0: re tle nne re supere le ba mamedi ka ofela.
1: Thank you.
0: Mamedi ditaba ke tseno ka nnete di se di agetswe ka ga lebala majantsa gore na ditaba tsa rona ka nnete re rerile go tla sebetsa ka tsela e jwang re rerile gore ditaba tsa rona di tle di be ka tsela e jwang mme re le batshetsi ba sealemoya sena gore na re batla mohlomong ga o bua go tlo thwe ka nnete maleta thojane ga o keteko yalo dilemo tseno tse 60 nalaneng ya bophelo botlhe bona ba ile ba etsa ditaba tse tsena mamedi ke tlotla taba eno gore ebe ka nnete re tlabege le karolo ya ditaba tse jalo gore na re tle re etsa jwang mme ke tlotla ke fa ba mamedi monyetla fela ka metsotswana fela ke gola e ka bang leshome fela gore batle ba ke ba agele ditabanyana tsa bona fela gore na ebe ka nnete ditaba tsena ba di phamolela godimo ka tsela e jwang mme ka nnete ba itukisa ba itlhopha gore ditaba tsa rona di tle di tlo ba ka tsela e jwang mamedi ke o fa monyetla ono ka nnete kena o kene kwano o tloko utlwa wa utlwile ditaba tse monate ke tsena mme o kena o kotsho.

nnete gore na re phamolela taba ena godimo ka tsela e jwang ka metsotso fela ka nnete e ka ba lesome re tle re sebetse taba eno fela ntate Kabelo a tsebe go itokolola ka nnete a ikele gae mamere o tsebe ke ile ka tshoga ka nnete ke re ei motho o se o bile o fitlhile metsotswana ka mogao o thola mongaga wa sa le teng taba tsa ka jeno e tlo ba tse e seng monate agolompa ga e ka nnete ditaba tsa gae e ne e le tsena tse tsena ditaba tsa gae ona mamedi e ne e le tsena tse tsena ka nnete gore ga re nkeng taba ke ena mamedi re thagolele godimo re utlwe gorena ga re ya ka majantseng ka moo re lo sebetsa taba eno ya rona jwang ka majantseng ka moo re lo sebetsa taba eno ya rona jwang ka majantseng ka mono re ipapisitse le o keteka dilemo tse 60 lesotho le ipusa re ipapisitse le dimo tse 60 ka nnete naga ya rona e ipusa re phela ka tsela eo gegeng ka nnete e se le ya rona ena ga e sa le yane ya manyesemane ke ya rona ena ka nnete mme ditaba tsa rona di tsamaya ka moo rona re batlang ka teng mme ditaba tsa rona ka nnete di tsamaya ka moo rona re batlang ka teng wena mamedi wa sealemoa sa lesotho ka nnete ditaba ke tseno ka nnete se le ikutlwetse tsona wena mamedi wa sealemoa sa lesotho.

Mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robedi. Ke Minister Spokes a re ka nnete Gloria Inexcesis Teo. Wena mamedi wa sama sarso. Mamedi taba ke eno ka nnete re ya kgetse. Ke a tseba ba bang kona ba tlo gutla ra ngwane kwana. Kona ba tlo gutla ka nnete ra ngwane hore re tle go go rona be ditaba di ka tsela e jwang. Ke bona ba bang ka nnete ba ntseng ba inahana hore ei taba ena e fihlile ya ba otla ka tsela e ba neng ba sa e lebelela. Jalo ka le nna mona mamedi wa sama sarso ke ntse ke tshwere ha e ka nnete e fihlile ya ngotla ke ne ke sa e lebelela empa ntlha botlhokwa ka nnete gore taba ke eno ha re nkeng re thagoleleng godimo re tle re sebetse ditaba tsa rona ka yona. Mme ke a tseba le ka boqapi le ka taba tsena kaofela maletato jane ke batho ba matla haholo ke batho ba kebeng ba fosa taba gore na e ba ka tsela e jwang empa e ka nnete ditaba tsona ka nnete le se le di utlwile le tla di thagolela godimo ha e letwe. Ditaba tsona ka nnete le tla di thagolela godimo ke a tseba le se le di utlwile gore na ebe le tlo rera gore di tsamaye ka tsela e jwang le tlo rera gore di tsamaye ka tsela e jwang wena mmamedi wa seama sa Lesotho gore ka nnete ditaba tsa rona e tlebe di nepagetse e tlebe di nepagetse ha e letwe ha e letwe kaofela kaofela. Mamedi o bonala e le mogala wa gae wa tlha wa nyamela mogala wa gae ke one o bonang o hanana ka nnete. Mme mamedi ditaba tseno ka nnete ke gore na gona re le batshetsi re di thagolela godimo ka tsela e jwang gore ditaba tsa rona ka nnete di tle di tsamaye ka tsela e nepaetseng ditaba tsa rona di tle di tsamaye ka tsela e nepaetseng ngwana mamedi wa seama sa Lesotho gaholo bane ka nnete mokete o teng ka nnete kamane ka majantseng go itswe dintša ka nnete sentse di ruiwe ka mono di sentse di itukisa gore fela di se di emetse fela gore ka nnete go ukwe gore na di sela gwa jwang go ukwe gore na nama ya ntšha e tla ba ka tsela e jwang ka mono ka mogale suku wena mamedi gore ditaba tsa rona e tlebe di nepaetse ka nnete go lo nyeka menwana mono ka ditaba tsa nama ya ntšha ka mono go lo inyeka menwana ka nnete majantša ditaba tseno tsa lona ka nnete re a tshepa gore le tlo di thagolela godimo le tlo di thagolela godimo ka nnete mme mamedi ke tlotla ke lokolola mongaka ka nnete a tla itsamaele a le o phomola ditaba tsa gae tsona di hlakile di hlakile ka nnete ke ne ke batla fela gore go utlwa gore na ebe taba ena ya gae le tlotla le thagolela godimo ka tsela e jwang.

0: A letwe.
1: Ka ba tlo ka mo section tate.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa go.
0: Ho jalo.
1: Ntate ke swabile. Ke a kena ke le buka o manga gona. O ntse a bu. Ha ke a buka le tota nnete ke swabile. Ho tshwarwa.
0: Ha wa buka le tota le.
1: O ka lo sa mafuru nga matala hle ntate ha ke utlo. Ke a kena. Ha sa le go opela ke ke bona ke la kaya. Ka nnete ke a kena be re ke bona mo sontso o tshwetse na no bile go so bo mo lokolla. Ke mang mo ka le di ke mang o na bona wa di so na re ngwa le.
0: Oh ah ke no ntsa le tempela ka mona ka nnete.
1: Ka mona.
0: O na sa ntsa itlisetsa go tsamaya.
1: Ke ri ya le.
0: E ya ka nnete o ka tswela pele ke no ntsa le teng.
1: Ee, ya ke ntlhalose ke mo ke ntate mang ke nna.
0: Ke ntate Kabelo ke ino pela gona mona.
1: Ntate Mosotswana.
0: Ee.
1: Ke nkgono nka betsa makhubu ga ngata ba tle ngwane tse a nang le 82 years ka nnete ngwane ga ke na bophelo ke ntse ke ya. Ke bona e tsena ga ke ra papa. Ke mona mo ntate o no re mo go ile mo ke. Ntate wa.
2: Ai me a ka ga le bohle. E ka go ka mfokoletsa le nna dilemo tseo.
1: Ntate.
2: Ka tata mela. Dilemo tsa gago se di le ngata go le ka re nka o fokoletsa tse di ntse tla go nna.
1: Ee, ke phekula ga one tse ba ke ake ga o tala le nna mona tla bona go phekula ga o le tse ba. Ebile ke a go gola kana le nkgono ga le ke llela go leta two yane batho ba na le 82 mona motho.
2: Ba fokola.
1: Ee, ntate.
2: A taba botlhokwa e ne le go fela naga ya Lesotho ya kere. Re keteka dilemo tse 60. Jwale thojane ya mohaleso. Jwale rona re le maleta thojana, re le sealemoya. Na ho ikamahanya le taba tseo tsa bohlokwa tse e leng nalane. Ke eng ya bohlokwa?
1: Ntse ke o mametse ntate.
2: Re itukisang jwang hore le rona re be karolo ya ho keteka dilemo tseno, re be le ntho ya rona re tla ikotla sefuba re le maleta thojana.
1: Ho rona re batla go tshehetsa mokete jwang.
2: Eya mme. Hantle taba e kgutshwane ha kalo fela ona. Ke eng ya bohlokwa e re tla sala ka yona re le rona itsanaga Lesotho e keteka lemo tse kana.
1: Mme wa tseba ntate Mosotswana rona maleta thojana. Ha e sale re ntse re le batho ba dintho tse hantle, re ntse re tshehetsa mesebetsi e re ntse re e tshehetsa. Empa ha re jeditse ka nako hantle. Ke yona e ke a itse re ke e tlang ko ke yona ha e le dipuso ka dipoo. Ka pono ba tla re e tshehetse neng. Ke re kutlwa ntate a bua le ka mokete wa male wa sa selemo wa mohale sefe.
0: Oh, ae ka nnete ere ke e hlalose ka tsela e tsena fela ntlha mpang a bua ka yona ke gore selemo sena ga ke re huwa mohale suku re ya majantseng.
1: E
0: ntse le monyetla o ne gore re ya mohale suku re ya majantseng re lo tlamana jwang le taba ena dilemo tse 60.
1: Ke ne ke sa bona sa bua ka matsatsi a na ntho a na hore na
0: yona e etsala selemong sena ga ke re fela boipuso sentse le boiketla
1: ke
0: ae ka nnete ditaba tsa ga e ne di le gakalo fela. Jwale re kopanya mokete ona wa majantsa le dilemo tsena tse
1: 60.
0: Moo re tla siana lane re re maleta thojana a kile a etsa tjena ntho ena yona e ntse setse le ya bona.
1: Ka nnete tate Mosotswana wa tse wena gore ga e fale re ntse re etsa mesebetsi rona e fale re le batho ba mesebetsi ba diketso ga ka banna ka kete ka fela ka banna ka etsa le mono o tho o dikoduwa diteng ene ka palela. Ge ya re le o thusana mono o tho matlo a batho a tšhile gene re ya re thusana mono o tho batho ba hlaetswe ke kodu e itse gene ntse re ya re thusana ka nnete ke mpa e le morago o ne e seng jwele le naga e.

0: re feletseng le mesebetsi e fedileng re seng re hula ka thata e re hula ka thata ko re le ho phehisa hona wa ho isa diphehisi tseno seno tsa mashome a mahlano a maloti ke mosebetsi annete ke taba ena ya bofutsana bona bo seng bo rekene e mesebetsi e leng siko le bana ha ba sebetse kore re hula ka thata hona ho malapeng mona tate Mosotho a le ngwana mme dintho tse ntle ra di rata o ile wa tseba hore maletatuliane ke batho ba ratang dintho tse ntle empaneng ka nnete tsela eo bofutsana bo keneng ka yona tsela eo komello ene keneng ka yona dintho tsohle di re tjhentjhetseng mesebetsi e fedileng kore re phela ka thata bona bo re dutse re lapile rona ka bo rona kore se ntse re peteletsa fela fela mka nnete ntho tse ntle tsona ra di rata morena wa ka wa tseba ntate wa rona hore ga di rata le ha hore re kenyang matsoho mona ga re kenyeng letsoho mo re etseng jwang re tla nne re iteke ntate wa ka re nne re bone ona re etsebang re tla ipua re le maletatloyane ga re le ditulong tsa rona rona re ntse re etla tulo mono tlasa sefatele ga re sotea ka lebaka la dipula le ga o sena le one re be re ikenele thotane mono empane re ntse re tla ke dumela ke itlama gore re tla nne re utlwe rona ebe re ka etsang jwang fela wena o ne o kataye ke ka re re ka tshetsa ka go etsa jwang re ka etsang jwang
1: kannete ke a gola okay ke eno ere a tlhaoa gabee
0: eya ntate
2: la o ka kwalang gono ke ipuele fela obana ke tlo agabela wena ke taba
0: ke a leboga o ke kwale
1: tla e agabela taba tse feleletseng
0: ke a leboga ntate Mosotshwane o tlo beele bosigo bo monate ngwaneso re lebogile boiteko bono ba gago wa go ebe o ka tia dikobo tsa gago ya ba watla o tla go ona mona mme ka nnete ka metlha le ga o na le dintho tse thata ge a tseba se gotlo o so le teng ka nnete ntate ke ntse ko mametse wena ngwana mme ke a leboga ntate
2: a tseba taba e ga se ya nkgono ga se ya mang ka lehlonolo re ya mogalesuku e kopana le dilemo tsene
1: re sentse re ya mono
2: mogalesuku e na le boragwebo bomme bonkgono le bontatemolo ke a utlwa dipokotho di masoba ke dumelana le bone empa o na le boragwebo mono ba na le komiti ya bona mogalesuku ba na le komiti ya bona e kgolo ya thojane ke taba ya gore go buisana gore hela re na le mokete o mogolo re na le mokete le mong sena o tshwarelwa mogalesuku mme o thulana le taba ke ene e kgolo bontate ba dikgwebo re thusanang jwang gore mokete o wa rona o tlo tlatseletsa go natefisa mokete wa ne o se o fetile akere fela selemo e ntse
1: le sona
2: fela o tlo kopana lona boragwebo ba kenye letsogo tlatseletsa monateng le go keteka dilemo tsena mme ke tabane ya gore go na le komiti ya thojane mogalesuku go na le komiti e kgolo ya thojane fela go dula fatshe goa buisano hela ga re ngwe le mangolo re kope fela re tlakise taba tse tlhakileng gore ga batla go ya keteka mokete one wa lemo sa gona le gona ga batla go kenya letsoo moketeng o ketekela selemo sena se re reng se ikgethile jwa le boragwebo le ka re tlatsetsa jwang ka taba tse tlhakileng wane boragwebo ga o fitlhe go fela gore ke kopa tšhelete kapo ke kopang ke taba e nono ya go fela go dule fatshe jwale go ralwe gantle go kopiwe jwale e tle re ga mokete o ba teng ga tseba go keteka ga monate ga re tlo sia taba ena gore naga e keteka dilemo tsa mashome ya tsheletseng re gapelela le thojanong le gona re re le
1: kaothojane tle ke tshwere le gona re le ga ba karolo ya keteko ya dilemo tse mashome ya tsheletseng
2: dankeng data ga ke batle le gore bonkgono le bontatemolo ba yong ka tšhelete tsa bona tsa pentšhele ba batle boragwebo ba teng moo fela taba tsa bona ba dule gantle ka dikomiti tsa bona ba bee taba tsa bona ba ye boga dikgwebo le batho ba ka tlatsetsang e le gore mokete o wa rona o tlo o ba monate ka bokhutshwane jalo fela
1: ke ditaba tse ntse jalo fela mamedi metsotso ya rona e mene fela pele re fitlhe jalo goreng ya pele mme ka nnete ditaba re utlwile ke tseno tsa ntate Kabelo gore ga e ka nnete ntate Mosothwana o bontsha gore bomme le bontate bamamedi wa seama sa Lesotho maletathojane e ditaba tsa rona di khutshwane jwa lo fela re sentse re nala mokete wo re yang mohale suku majantse mane ka ona e ditaba tseno tsa kitiko ya rona ge di kopanya jwa le tsetsa selemo se sa dilimo tse 66 mo na ya rona e kitika dilimo tse 66 ke taba yone e bobebe jwa lo fela wena mmamedi wa sa masalo sotho mme ka nnete hai re molokolle a ilo phomola ka nnete re tla re sala jwa lo re tketa ditaba tsa rona go gorona ka nnete dikatsela e jwang.

0: Letwe.
1: I'm not going to be able to do it. Ine e ka go ya hono ya ka nna go ka handa da sa bile ibe go ka ba le se ma ha le se ka sa etswang mo ha le shugumane ka o bontsha go ka selemo se itse malda thujana ha na le mo ha le shugu le sotho le ke dira dilo tsa mashuma tsheletse se ma ha le se ne ke sena se go ntse ka mo molo o re o di dilo mo tseno mo shala go di ma thabela mo ha le shugu mo nona le mo ngo tseng kama jumo ka pendeshu go ka ngola thabeng eno e ka ba se ma hale se ntse ntse ka se fika mo mo lo tshaga ba teng e ka ba o ka e tla tsha go re
2: mali ta thuse
1: le ba go di ba ma hale su go re ntse ka ha engwe le mong wa ma ja tu jana fela e mo le mong wa le sotho le se tshaba sena ka mali ta thuse na le nga tshwere mo se le di bona ga se le mo se itseng ha le sotho le kideka le mo ke khana gore ba se bogolo wa go le bona ba ithumane ile ka golo ya se o kang ka se fika se tsa di mo ka mongolo o le bana ba bana ba bana ba gone ba tla tla ba fumana o ntse le teng ke ke hlakile mongaka
0: a ka nnete e hlakile ntatwa ka e hlakile
1: ke ya leboa ntate
0: a ntatwa ka ke ya leboa ka nnete e maleta thujana tla e lokisa tla u corona e be taba ena ha o ka nnete ba e sebetsa ka tsela e jwa
1: e tshe ke tlhaiswa ka ngwana nne ka ke se
0: ntata ha ke ya le bontate mamedi a ka nete e metsotso ya rona e robong fe o mong fela pere re fitla jwalo ho reng ena ya pere mamedi ditaba ke tsentse jwalo ga le maleta thujane e le ho keteka dilemo tsena tse mashume a tsheletseng ge sentse re na le mokete o no wa rona o ri ya majantseng ka ona ge kopanya ditaba tse jwang hore ka nnete re tlegebe le seema ha le se re tlare ka nnete maleta thujane ha naha ya lesotho e ne e keteka dilemo tse mashome a tsheletseng ba ile ba etsa tjena e le ho keteka dilemo tseno tse mashome a tsheletseng maleta thujane ka mokete wa bona o tlwaelehileng mamele ditaba tseno di ka tsela e jwalo fela di tlo hlaloseha ka tsela eno e jwalo fela ka nnete ha di na le taba tse ngata ha di na leng fela ebile o bua ntlha ya bohlokwa ntate mosothwana mona gore ae ha o hloke le gore bamamedi ba be ba qetelele ba le boemong bo ntseng ba itsha ditsiane dipakothong tsa bona ba etsa ditaba tseno tse jwalo ae ka nnete bona fela ba tseba ka dikomiti tsa bona gorena ba ka sebetsa taba ena ka tsela e jwang ba tseba ka nnete gorena ba ka itlhopha ka tsela e jwang mamedi ke ntse ke utlwa ka nnete ba bangwe ba ntse ba fitlha e le gona ntse ba fitlha ka nnete ba itlhaela gara ngwane kona kona ba ntseng ba fitlha ditaba tse ngata ka go fela kona di ntseng di tlatla dithophothela kona di ntseng di tlatla dithophothela ditaba tse ngata ka go fela le letsatsing la gosane di tla nne di tswele pele ka tsela eno e jwalo fela go nne go thetse go yona gabe sentse re itlhopha gona gona motlhamonene motlhanonyana di tlabeng di dula batho ditaba tsa gona di tlabe di le ka tsela e jwang gona e se re go itlhopha ka nnete gona ebe re rerile gore taba tsa gona di tle di be ka tsela e jwang wena mamedi

0: na le metso e supileng kgwedi ke ya borobong selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Mamedi o ntse o na le ntate Nkanane le Maleta Thojane. Mamedi re qala jalo re kena jalo ditabeng tsa moo ka nnete re bang le sehlooho sa rona moo re tlo tla re bua ka nnete di a etsahala re ntse re di bona metseng mona re a di bona ka nnete moo thweng ka nnete batho ba bontate ka gara dikamano tsa lerato ka gara dikamano malapeng a bona kwano re na le o di bona ka nnete mo e leng gore motho wa ntate o sebeleditse lelapa la gae di lemolemo re ntse re mmona ka nnete a etsa taba tse nepaetseng a sebeletsa lapa la gae a tla ga ya tlisa ditšhelete go gagwa ntlo e majabajaba ka nnete re ntse re mmona a ntse a tla gae fela jale e be qetelong ya letsatsi ntate ga ditaba tseno tsa mosebetsi ka nnete di se di fela a sa tla gae kwano e be re tlhokomela ka nnete gore kgotso e se e sa bonagale go ena le mme motlhomong motlhomong ka ditaba tse dingwe tseo e lengwe ka nako e nngwe re be re qetelele re bona wena mamedi wa sama sa lesotho motho wa ntate ka nnete a qetelela a sa bile a ya ka mokhukhung wena mamedi wa seama sa sotho ditaba tsena ga re di shebile fela gorena e be ke boemong bofeng boo motho wa ntate a qetelelang a se a ga a sa ba motle ga tšhelete e se e le sio ga a sa nkga monate ga tšhelete e se e le sio go etsala jwang wena mamedi wa seama sa lesotho ge ke re utlwe ka nnete gorena gobaneng malapa a mang re qetelela re bona batho ba bontate ga ba se ba sa sebetse batho ba bontate ga a sa le boemong bo e leng gore ka nnete re ka re o se a itsofaletse a sa na le ditaba tsa gae a qetelela a sa bile a ba boemong bo e leng gore ka nnete o qetelela a tswa ka gara ntlo ya gae a sa beiwa mokhukhung re mmona ditilatila tsa batho ka nnete di mmona batho ba bangata e ba e re ga ba fitlha lapeng mono ba bile ba nano gae ntate yane a sebetsang dipolotong ke enwa kapa ntate yane a di isang lapeng ke eno fela ka dilemolemo re ntse re mmone ka nnete a sebeletsa lelapa la gae sesosa sa ditaba tseo sebakwa ke mamedi na go tloa sethatong o ntse go ile wa nna wa ba le lerato boemong boo kapa lerato leo le neng le le teng e ne le leo la ditšhelete motlhomong kapa motho wa mme ka dinako tseo e be se le taba ya ne e leng gore ae o a ba sa fumane ba bangwe ba betege ke boemong bofeng mamedi boo motho wa ntate ka nnete a qetelelang re bona ka gara lelapa re tseba batho ba motse ka go fela ka nnete ba ntse ba mmona a sebeleditse lapa la gae a entse sotlhe seo motho wa ntate a ka se etsang gore lelapa la gae le be le seriti e be yena ga sa sena maatla ka nnete o sa shebiwa jalo ka ga e ka ga a sana seriti wena mamedi wa seama sa lesotho seriti sa ntate se fela ga o ba jwang ka gara lelapa o qetelela sa amouwa seriti seo sa gae sa gore ke ntate ga a sa le boemong bofeng mamedi wa seama sa lesotho metsetso ya rona e leshome ka morago go gora ya pele ditaba tsa rona ke tseno wena mamedi re ditaba tsa rona ke tseno fela ka nnete di khutshwane ka tsela e jalo gore ka gara malapa ka mona ga di bona dintho di a etsagala ga di bona ka nnete dintho di a etsagala re a bona re shebile jale eo makatsang wena mamedi wa seama sa lesotho o bo bone le bana jale ebile ka ba se ba lebetse gore ntata ba kene dikulu ka baka la ntata wa bona ga e letwe
1: ka lerato le ka makgethe ntate joe ke lebetse lebitsoe
0: ntate Nkanane le Maleta Thojana
1: ntate
0: Nkanane le Maleta Thojana
1: ke a leboa ntate ntate Nkanane le Maleta Thojane o bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mona ka mateanong a tsela tse nne ntate o phela gantle ngwaneso
0: ke a phela nkgono e ka ba wena o ntse o ya gantle ga ra dipula tse ngatatsi
1: he ka mohau ntate re ntse re kokola ga ra mafu a mangata hei atje empa ga re gane letho ntate tle ga o ka o fela re tšhabana sa kgomo ntate ditaba tsa gago dipedi o beile nama le lebese ka nkena gagologolo nna ke ne ke rata yanene ya pele e be ntate nka etsa phoso ngwaneso hanga ka kena huela ya ntate kabelo mosuthwane
0: a o ka nna kala ka yona fela pele o tswela pele o ka yona o kutlwe na o
1: la ntate ha ke tsebe na toro yena ke e jwang e ke e lorang e ka re gona thabeng eo wa mohalesuku ha e ka ba go na le sebaka fela se

0: se se nan difate go se se nan letho gona thabe mo e ka re re ka fumanelwa difate a ke difate tsa mofuta o le mong a ka paketsa dithulwana ka paketsa ntsela difate tseo e bang go re re tla dilema ke dilema ka mokgwa o mekoti e tshikueng e ntse ko re mekoti ena ga e tshekwa e etse 60 ko re mekoti e tshekwa pele go mokete fela e be e ngotse mašome a tsheletseng mekoti ko re e ngwale mašo e ngwale 60 ka dinambara ka nambara e le 6 le not kore mekoti eno e tshekwa ka mokgwa wa 6 le not fela difate dintse di arogane ka dibaka tse nepagetseng e be rona maletathojane ga re se re fitlhile moo re tla ba le nako eo re abelwang ya gore re fitlhe re tlone difate bakeng sona seno di tle di mele gantle di entse ona mašome ano a tsheletseng ke gola le bona bahwedi kapa batho ba mogalesuku e ka re ka metlha a bantsa ba bona difate tseno mo di entseng 60 eno ba nna ba gopola maletatho jana a kile a ba teng wena ka mokete wa ona a kile a ba teng a etsa nto eno e mo di entse bona a galathaleng tate ga ke tsela ela ke potile agolo ga ona taba tate ke a leboa ke nkgone go tla fuyang ka legeko ka mona ka matianong ka tsela tse nne fela dikokonyana tsa ntse ne be di re loma mo re ketekelang ga ba kampa ba gopola go ditlosa o di bolaya
1: Ke a leboa, ke a leboa mme wa ka.
0: Ke
1: a leboa. Mamedi, ka nnete o nana le togo ke eno. Mme ke re ga o ntse o na le monyetla gore o be le togo o tsebe o santsane Modimo a o file katlego ka gara mmele wa gago. Ka ra mmele wa gago ka nnete Modimo o sa o file katlego. Mme ka nnete o kgonne go lora. Taba eno ke utlwa le nna e le taba ya bohlokwa haholo ke taba ya bohlokwa haholo ka nnete mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e mehlano ka morao ho hora ya pele ditaba ke tseno wena mamedi wa sema sa Lesotho ka nnete ke di beile ho wena hore go utlwe ka nnete rona ditaba tsa rona di tla tsela e jwang mamedi ke re batho ba bontate ba bang ka nnete ka hara metsi ya rona kwano re ntse re ba bona ka nnete ba ntse ba tisitse ba sebetse ba sebeletsa malapa a bona wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete ba etsa sohle se matleng a sona a bona go bona gore malapa a bona a phela ka tsela e nepagetseng go bona gore malapa a bona a ba le seriti bontate ba jalo ba bang ka nnete ga ba se ba feleletswe ke mesebetsi ba se ba le ga e kwano o bona seriti seno sa bona go tloa ka gara malapa a bona ka nnete e seka se a thefuleya mamedi sebaka sesosa sa ditaba tseo tse jalo ge ke go korona ke boemong bofeng motlhomong bomme ba ka re thusa gobane ga ngata ebile bona ba tseba gore na ba be ba qokile jwang ba ntse ba di bona e be ba utlwile gore mang yeo go etsagala jwang motlhomong e be o a tshwe mongwe gae ka nnete nna ntate wa tseba le ga nne ntse le bona e ka re phela ka kgotso jalo ka nnete o na ka ntshotla ka ntho itseng le itseng le nna ke a iphetetsa motlhomong e ka ba amang a mabaka re sa tsebe fela jalo ge ke re utlwe mamedi gorena ge e bone taba tse jalo di etsagala ga re sheba o shebisitsa ka nnete ge be rere a mang a mabaka a ditaba tseo tse jalo keeng ke sesosa se bakueng ke eng ditabeng tseo tse jalo wena mamedi go utlwe rona ka nnete e be le taba e bakueng ke eng eo wena mamedi wa seama sa Lesotho ha motho wa ntate re tseba re mmone a sebeletsa lapa la gae a etsa diemagale ka rera lapa la gae ge mmona a na le seriti fela ga se a le ga e bona a se a dutse ka nnete o utlwa o ipotsa gorena e be ntate mathata ebile a feng ga e le mo ka gara lelapa la gae go se o le ka boima ka tsela e tseng
2: asione a teng ka mo mamethodist a teng ka monakere baphonoswa ba teng

0: Ayiletwe. Ayiletwe. Ayiletwe. Mamedi e ke pula eno. Ayiletwe.
1: Ka le batlo ka mohedi.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa go.
0: Ho jwalo. Mamedi na e be ke mathata a mohala wa ka kapa e be ke ya ba mamedi ka morao ka mola a e ka nnete ho bane jwale nna ho nna mona ka nnete ditaba dintse di hlaya ntse e hlaya ho nna mona ka nnete mamedi metsotso ya rona e 20 fela ka morao hora ya pele ha eletwe
1: ka lerato le ka mosetho ntate
0: ka ofela
1: re tshwana sa go
0: ho jwalo mme
1: ntate re na le mmete tsoja
0: e ya mme wa
1: Dumela ngwaneso.
0: Kgotso nkgono.
1: Ee, nkgono ka lesa makgulong a matala.
0: Ee.
1: Ntate wa ka, dintho tse seng di etsahala hona jwale, kapo dintho tse etsahalang bophelong mona, ke tse kgathatsang matla, tse bileng di swabisang. Ha se batho bane ha se bontate bane ba neng ba sebetsa merafong fela. Le bana ba sebetsang hae mona diofisiri. Matona eng bana ba ileng ba maemong a hodimo ga bona batho ba phela matshelo a hodimo ka nnete ka mora gore mesebetsi eno ya bona e fele ebe ba se ba le hae ga se ba bangata ba tshwaregileng hantle ga se ba bangata ba ntseng ba shebagala jolo ka batho o tla utlwa o maketse fela gore na bomme lerato le kae
0: ba
1: bona ga e le ntho e kenyang dintho tsa tsa bonyatsi ka gare ntho eno ke ntho e fosagetseng gona goo gobane jale o tlamala motho a shebile ntho tse ka ntle a sa shebitse ka gara jarete ya gae ga gona gore motho a ka phela ga monate bophelo botlhe ba gae ga gona mo akeseng a ba le dikgotlhano kapa gona mo motho a kekeng a felelwa ke maatla batho ba felelwa ke maatla ntate bana ba rona bana ba rona ga banna ba bona ba feditswe ke maatla o tla fumana e se e kakara motho ga a se motho jale ena ya batho ba tla ntshwa ka gara matlo ebe motho o dula ka gara ka mekhukhung e ba modisana ebe batho ba ntse ba kena ka gagae mo na ma sebeditseng ka

0: matla a hae a sebetsa ka thata bophelo ba hae ka ofela ba tla gore a be le ha hae ibe be le ha hae ena o sa e shebela kule o sa e shebela a e shebile ka ntle a sa dutse ka ntle e sedi modisana le bana bana ba se ba monka ka yona tsela yena e nontse o thwe ntata lona eno ntata lona eno ha e sale batswadi ba rona rona batswadi ba rona bana ba sebetsa kgala dimaeneng kwana ba ile nna ba sele ka mosebetsi ya ba e sele bontate ba le mama a e mona batho ba ditse ba ile nna ba tshwareya hantle ntate ga utlwane ntse re mamelane
1: ya mkgono ntse re mamelane
0: ee ya ntate ba ile nna ba tshwarwa hantle banna ba etsewa ka nnete ke nea ena e ne le e seng e le teng eo se otho batho ba na le ditekatekano ditekatekano tseno ne di sa bolele gore le ga e ba lelekana mesebetsing bona le go keile ka o tshwana ke ba lediyo sirele dintho fela lapeng ka nnete ntate modimo ga e fela ntse a entse ntate tlhogo
1: ntate
0: ntse e le tlhogo e tla nne e be tlhogo le ga a sa soteile a sa sena maatla gorena o motho maatla a nke kae ga isetana re felelwa ke maatla ge ntse re le tsee ge felelwa yena ga a felelwe ke maatla keng ka nnete ntate bophelo o seng bophelo malapeng mone be re bo bona ka nnete ke bo re swadisa
1: re a bo bona ka nnete ka ntle ka moo
0: re a bo bona ntate re a o bona re tla o bona ga o se o sa tlatsetse o se o sa etsetse letho o ipotsa ona o no phela ka nako ele o neng o na letla fela ga o sa le letho
1: o bone ntate a bile a thabela go ya bo meketeng
0: ke ne ke tshoatsoneeteng phebalo kagore
1: a tlampa jenama
0: ee
1: fela e ntse bontse re bona e ntse jua ga gae mong
0: ntse jua ga gae mona
1: a sa sa e fuwe
0: ebe ntate o sa phela meketeng kwa o sa etsa iwang ga e sa fitlha mono motho o a mmona motho le a sa tlhapa ntate wa ka a sa sa tlatswetswe a sa sa
1: kantenggono o bua taba tsa botlhokwa ka nnete wa mmona motho re a ba bona re a di bona mmamedi ditaba tsena di a etsagala di a etsagala nkgono ka nnete o gauile re a di bona di a etsagala ka ntle ka mona re a di bona ke ditaba tsentseng tseo re phelang le tsona bosiu le metsheare re a di bona ka nnete motho wa ntate boemong bo re tsebang gantle a ne a sebetse a le gantle nenneng re bona a sa a le nokaneng a lotlhatswa motho wa ntate a ntseng a na le molekane wa gae yeo re tsebang ka nnete le gore ntlo eno e majabajaba ya e gauwe ke ena batho ba bagolo ba tsebang ba benne batho ba re ka nnete o tsebe ntate le ntlo ena ditsebo tse re di tsebang ka tsona e kabe feta ena mme o la ja ditšhelete tsena botlhaswa fela ka jeno lena ke yona o kgona le gore e be o ntshitse ntate ka ga ntlo ntate ke yane o robala ka mokhukhung ntate o robala ka mokhukhung re a di bona ditaba tsena wena mmamedi wa seema sa lesotho re a di bona bontate ba rona ka ntle ka mona ga ba se ba natefe kore a sa tlhe a re ga o thoo na le mokete kae kae o tatetse go ya moketeng ono gore fela ampa ile o ja nama ga ga e ntse pheuwa ga a sa e ja ga a sa e fuwa ga gae re ntse re bona taba tsena kago fela di a etsagala wena mamedi wa seama sa lesotho ke maemong a feng ao e ditaba tse o di qetelang di se di etsagala ka tsela jalo seritisang tate se latlhea jwang ka gara lelapa la gae e reng go meloko e ntseng e gola e re rona batšha ge qetelele se re tshaba jalo re tshaba gore e le gore le ga ka mona go na le nako e ntse ke tlo ntshiwa ge qetelela re se re tlhaga le bontate ba sele ge tshaba o gaga obane o ntse o tlo uta go ela o tlo ntshiwa eno mongwe o thabetse fela gore o phela malaeneng gobane wa tseba gore ga mosebetsi o qala go fela ga gao o lo tebelwa ga gao o lo ntshiwa o le go bala ka mokhukhung ka nnete batšha o a ba ukwa ba bua ka ntle ka mona bare ai nna etlhile ye nngwe e ke e tshabang mammang ke yane ge a mmona o nyetse o na le ga gae fela ke yane o go bala ka mokhukhung ba di bua batšha morago tsena ebile batsho ba re ka nnete ae gona taba e ne bomme ba phela bomme o ukwa o ipotsa gorena morago tseno ke ditaba tseo ba ratang seo bontate ba nang le sona go feta bontate bao ga o sana lerato kapa ke maemo a feng e ditaba di etsagalang ka tsela eo e jalo re a di bona tsona ka nnete di a etsagala ka ntle ka mona motse o mong le o mongwe go na le motho a ka emang mona a fitlhe a tshware ga e somane go na le gona le gona go na le ntate mangmang ga e ba re ne re lokela go ba bitsa ka mabitso go na le bontate ba bangata ba tsena ba tsena ka ga metse ya rona ka mono mamedi metso ya rona e 20 a nang le metso e supileng ka morago gora ya pele ditaba tsa rona di ka tsela e jalo ka nnete ke boemong bofeng

0: mo bo mme ka nnete ba utlwang seka bontate ga ba lokela ebe ba ntse ba phela ka maga bona. O se utlwa e ka gae ka nnete gae ka mokhukhung. Jale e boela e gutlela ona mono, wena o le ntate o tswile ka boemo bofeng, o dumetse go tswa gobane o utlwa go le jwang, kapa o ne gore molemong wa kgotso ya gago e re ke mpe ke ye gona mokhukhung moo. Molemong wa kgotso ya gago ko o la kgetha gore ke qetelele ke tswa molemong wa kgotso, kapa jale tse dingwe tsa dintho e sebile le meriana. Meriana e la go hata batho e tsa gore o tswe o tswile jalo ka ga bobebe. E mongwe ga e somane ke ne ke utlwa go thona re yena bana ba banyane ba ditlolo ba re ba mo tshaba, a qetelela ile ka mokhukhung. Ba o tshaba ga gago ga e letwe. Kao fela. Ntate.
1: Ntate mogolo ba le
0: ntsi. E ya ntate mogolo, o ka ga pula na.
1: Ntate.
0: Pula ya na pela ga o mo haholo.
1: Ke pula ya na fela ke se ke ithutile gore kono ya ka e na le bothata mo sekolong sa futa o kena lenaneong e ka ba go buang jwale.
0: Ee, ga e tlile ntse etsa ntho eno e kang pula e ntse e tla empa o tla ditaba tsa gago re tla utlwa.
1: Eya ntate, felle ke tlale go nkgono re tla bua ka lebetse ngwana mme go na fa a neng a bua ka taba ya difate. Ke motlatsa gabedi ga gago tabile male. O bontate ba sebetsang teng ga ba tsoa mono ba na le malapa a phethaetseng ba lekane ba ba tswela maatla ba be ba bolele gore bona ba itswaletse masogone ba ka o kgothometsa banna ba na ntate ka laka la mmino e o phelang le ena jale a sa rutsa bana bana gore ntata lona ena.
0: Ee, ke yena a seng a ba rutile jalo gona ntata lona o jwang.
1: Kannete ke yena a seng a ba ruta taba seo tse jalo ga ngata ke ekere o maletato jano o ee a ntseng etsa dithapelo ga re rapediseng bo ntate ba ntshileng ka matlong a bona ba gwa bala monako a basa ka mekukung mane ka moo taba di dika teng kapa bao ba seng ba gwane ka dikamore ntlong yona eno e neng etswa ke ntate ore ebe ntlo e jalo e teng go se go a gwane ka dikamoge ka mono ntate o sa felela kamogeng e itseng o tla bona gore mme o sa nkile dikamoge tse ka bang tse tlhano ga monna mogolo yena a nkile kamoge e leng
0: ee
1: ke bothata bo teng mo re sa tsileng gona re tla bokoba ga o le jwang jale siesie kgolo bo mme ba na le ditokelo mogolo wa ka ga wena o ka odio tlale ya ditaba tsena tse o thweng ke tsa tlhekisetso o tla bona mo odio tlale ya teng
0: ba o tsheya Ka dinako tsena ka ofela ha o rapelele la ha ofela wa tseba ha o ema o khuma mamono o go etsa thapelo o rapella malapa ha o rapelele la ha ofela o rapella la ntate mong ka mane ka nnete a ntseng a labalabela gore ka leleng mohatsa ka o tla bula pelo ya hae a ngkhutisetse ka ha ga ntlo ya ka yeo ke haileng mohatsa ka o tla ba le legato le eno le tla gutla mohlomong legato le eno la neng ana le lona ha e ba bona hlile le nnete a ne ana le lona moya o di tshila mohlomo e ka nna o santzana o kene ka garapelo ya hae ge rapelle tabatseno gore moya o no di tshila o tloko o fele ka ga malapa ma ho ba kana ko engwe teng ka nnete ke meya e di tshila fela ho ba ne kana ko engwe ke meya e di tshila o go so ipotsa gore na motho yo ha batho ba bane ba gatana le gato le la fitlala fela la qetwa keng na ke le teng legato le fela gobane tumelo ya ka yona mamedi nna e ntse e le gore ka nnete legato ga fela le le teng ga se ntho e felang ge banyane mamedi wa seama sa lesotho gona ba bang fela re a tseba re a di bona ditaba tseno legato ga se ntho e felang ga fela le le teng ga se ntho e felang ho hang gompang go na le go etsala ka nnete mohlomong ke go tla ka gore diphephetso tsa bophelo di na le go etsa gore ditaba tse ding e be di kena tseleng ya ditaba tseno tsa legato moya o di tshila ka nako e nngwe ga e letwe
2: aatole ka magate
0: ka go fela
2: botšhabana sa gomo
0: go jalo ntate
2: kgotso ntate nkana le le maletato ja
0: kgotso ntatwaka
2: tlantle motlhaa
0: ga ka nnete morena o sa re bolokile ntate ka ba wena o ntse o ya jwang ga rapula tseng
2: a ntse go lokue
0: ke a leboa
2: ntate a ya tloga e le matshwao pidisa ke ntse ke le gamma motho mongwe
0: go jalo ntate
2: kopa o kena setlhong sa ga
0: eya ntate waka
2: awa eno o buang kana eno ke ntho setlhile e yanetse setlhile e teng
0: e ngata ka ga metsi ya rona ka moo
2: ga nnete ke taba e teng eno ka mokgwa o ntsha le ntate ka mokgwa a tsela e ke e tlhokomedi batho ba bontate ga se batho ba buang gagolo ke batho ba diyang go bua ene ntho eno e etsa gore ba shwe ka
0: pelenyanaa
2: le mathata go akokela motho yo monge e bapale e telele gobane ga e kokile a tseba e kaka ya wa mofa o gana maneri ya o gana a mosomong a ka e feta
0: jwang
2: gobane ga o se o ka wa sheba ga le ka laetsa kgang mosomong le motho wa mmerapo o se o le sa bue gantle se le sa shebele ditaba mmogo ga o bua lentse le leleng ena o tla ba buile a matlhano ga o bua a mabedi o tla ba buile a lesone jalo bontate ba bangata e be se ba baleya ke ya ntho to bona le batho ba ne ba ba bo go thungile kwa go ba sekile mang ba ba mang ba ba le nita ba o ya ho itala ka ta fela hai nne ya no la ka ta o le ka ta jwale e ne se ka ga ga jwale wa motudisa ke ge motho o tudisa so go fela a nke di khadwa di be kwa
0: u go ba bo ba ba bo sa le di
2: tengata wena a tshelte ha o ye le tsaka e o entseng ke mahlong a bana le bagaisane yo fumana gore motho mo gae o sa ikgethela ga se nna ke apamang
0: ee o seriti sa lapala sa bana ba gao motlhomongwe gae bana ba ka ba seke ba bona ke ntse ke etswa je
2: ee jale o sa dile a o etsa se ga se le gore le gae ba o tla ditisa ka ganong kapo o bontshe ka o tla phamisa leto o sa na le ke loka handa de a bue kapo ke mme
0: ee ke ntate are molao jalo o ka kena dipakeng go bona
2: ee a logo sa iketseditse sesolo o sa entse o bana bana ba betela gae ha ga e ba go na le go etsagalang e se le bona ba e bang ka pela mme wa bona o sokike wa atamela mono kapo o sokike wa kena ka tung ka mono e be bona o sa ikgethela wa hae ke taba ya go ke nte ke bone fela gona mo nka tleyang go gobala teng kapo ke nne ke fumafumana kgotso ke go kae e ne bone motho o sa itsetsa gae ke a ikilela ka mokhukhung ka mone ntse ke le ka lapeng ga ka ikilela ka mokhukhung empa wale ga o ne o ikwekile le batho ba mohlomo
0: ba gaufinyane ba ne ba tla o eletsa
2: ee o ne o tla ko go atamela taba e sa lentsha wale ga e se le ya kgale le wena e se go tlhabisa ditlhong ee ke ka mo kedisa bang ka teng batho ba bontate ke batho ba tshabang legata
0: ga nnete legata bomme ba legata
2: ee ga o bua lentswe le le leng o bua matlhano jalo o fumana ga o tla ba uetsa go wena o setela ga go ga bo ile ka etsa tena ke kopa tshwagalo tshwagalo eno ee kopa go fa yona ka nako nngwe jela e se botlhe
0: ee le ga e se botlhe kane ebile ba bangwe batho ba re ga o kopile tshwagalo le motho wa ntate jale ka gore mo file monyetlo wa gago tlhoelele o fe
2: ee ga se botlhe empa wale hai ba bangwe ba se ba tswafana le lona legata leno ke ela ntho o tla fumaa motho o sa ile a iketsa gae e kore ke ke gatlhwa ke moya ke kwana ke tlampe ke kwana ga mmankgana ke sikwana ke le o nwa tse pedi ga ke go kgouta ke ithabalela ka mokhukhung ka kwana e leng mokgwa o tlhoka katamelo e ntse le gore motho o be le katamelo lapeng la gago o sebetsa o sa sebetse o be le katamelo le go bana ba gago le ga o na le bofokodi le bona ba tsebe o ka nnete ntate o na le bofokodi ena e nwang ena e etsang dintho tse ngata ka nnete ga ke etsetse
0: a yona ka nnete ga e tlhokaga
2: ee ga ke etsetse gobane jale e theola seriti e theola seriti lape mona le botlhe mona e tlhokisa maata empaneng ga o ile wa koka-koka ditaba tsa gago le batho ba o eletsa ba atamela mono ka nnete ebe ntw a e alala
0: ya ka nnete ga o ile aka ba o qokela batho ba ba tsaya lebe le qoke babe ba qetele sentse le tshaya taba e o e fete
2: eyandate
0: ae ka nnete
2: ke a leboa mogolo wa kake ntate ga ya tloga le matshwaopedisa
0: ke a leboa ntate
2: ntse ke na le wena mogolo
0: walo ntate wa ka ga e letwe
2: ke a leboa
0: mamedi metso tsa rona e leshome le e nang le metso e robong pele re fitlha jalo goreng ya bobedi pele re fitlha jalo goreng ya bobedi wena mamedi wa sama sa lesotho ka nnete ke ditaba tseno tse jalo tseo re ntseng re di bona malapeng mona tseo re di bona metseng mona re di bona ka nnete ke re nna jale ke uko ebile nkaka mona mo e leng gore e ga o sheba utlwa bana ba se ba letlhakoreng la mme wa bona kao fela wa tsaya tse dingwe tsa dintho o ka kare ntate mohlomo ganwa e ka nna ba ona le phoso ganwele o thole e mo ntate o sena le nalane ya gore o kile anwa hohang go sena le nalane ya gore o kile anwa jala hohang fela a ithoballa ka mokhukhung wa gae ntate o bua ntho ya bohlokwa ka nnete gore ka nako ngwe o itswetse jalo ka ga mokhukhu wa gago gobane fela ore e re ke mpe ke fumana kgotso ga baneneng ga ke robetse ka mane ke tla kgona go robala boroko bosibu e re ke mpe ke robale e se lobane ka nnete o tswilele gobane ga ke re motho yo mongwe a ka re nantate o kgonne o tswa jwang ka gagae ga ga o ka tswa o ka tswa e tlile o a tswa hobane ha ke go ke bo wa motla motho ba tla kena bane ba le putswa

me me ntate o bontsitse hape ka nete gore ke ka hona le bontate ba bang ba qetellang ba shwa le ka pele gobaneng jale ba tseba go itholela ba tseba gae ga ona taba go lokile re tla utlwana go taetsana e be o thotse o iphapantse taba e nonong ga a le mommane e ya moja wa mmona motho a senang kgotso e ya moja taba eno fela ke boemo mofeng bomme o qetelele ebe ore ka nnete monna gago e be re ntse re mmona mona ke gobane ga ke re jwa le taba e ga e sentse e kekela ga ke re o santsane o tshaba wa o tlontlolo go na le nako e e kekelang jwale ge se bile re mmona a nkile ba sekomo a yano kaneng a potidi ga mangmang a qetse sesepa ga ke kopang ke o mfe sesepa ke lo suasua mane e sentse e kekela motseng mona sentse re bua ge tshoga a bo le bone ntateng ye o fitlhile mo o lo itlhatswetsa o qetse sesepa mola ga mangmang re sentse re bua batho ba bua ba seba ga go wa utlwa gae ka nnete ebile ga gae mane ga a sa gobala le ka tlong o gobala ka mokhukhung ga gore wa utlwa yena o gobala ka mokhukhung go na le ga ditoponyana e mongwe a kenang gona ka ntlong eno ya gae ya e haileng ena o a kena ka ga ntlo eno ya gae o utlwa o ipotsa gorena bophelo bo kgathe pelo ya go atamela bophelo re e sheba ka tsela e jwang motho e mongwe utlwa a le sebete seno se jalo tswalo la gae o le shwele ko go shwele letswalo jalo gore ae e tlhile o le a nne ole a nne ka nnete tswalo la gago ga a etlhile le na lona ke a le bolaya motho eno ga a gobale ka ntle o a gobala boroko bosio le motho yo o nang le bana le yena jale ye nngwe e beng eng ka ke ka go fetisisa mamedi ke yane ya gore jale be bana ba otla ntate le mme wa bona utlwa o ipotsa gorena ke boemo mofeng bana ba se ba ngotla baka tumelo ga emane o sa katla go tlo ngotla o na le mme wa gae jale ke be ke ile ke fositse kgodiso ngwana ka ke mo huseditse gore a utlwe e ka ka ba matla go ngotla kapa ke maemong a feng oa ba ile a nna a bona ke ntse ke otla mme wa gae jale a ba sa ba le matlao go ba teng o ka ukwisisa go ngwana eno a ka nnete o utlwile bohloko motho eno e sale a otla mme wa gae ga o motle ga o so le ka motlha ga o na le motlha mme a ka ema mona gare o na ngotla fela jale bana o so ba file matla gore bona ka nnete ba otleng tate ye ke ditaba tsa bophelo ke ditaba tse re phelang ka ga tsona wena mamedi wa seama sa lesotho ke ditaba tseo batho ba bangata ka nnete e reng ga ba phela ebene neng wa ipotsa gore yo ntate eno ka mokgwa ga ntse re kena sekolo le bana ba gae ga ana a tlile gae bana ba gae re neng re bonana ba shebagala ka tsela e jwang ntate ka nnete nako eo a neng a tlile gae re ne re bona ba re di-checkase di ntshe tlile re ne re bona mme di-checkase di mo setlile bjale ka jeno le na gae kgona ga e sa etsagala taba eno ntate o sa sa je nama o se mmona meketeng mane a sa a sa fele a tlile a batlana le nama fela bjale bana re a utlwa gore ba sebetsa ga ba sa fa ntate nama lapeng mo ntate ga a sa e fuwa nama go hang gobane ga ke re jwale ga a sa sebetsa wena.

0: Mamedi e metsotso ya rona e robong fela pele re fihla jwalo horeng ya bobedi horeng ya bobedi. Mamedi horenyana ya bobedi ke mo re tla be re kwala jwalo sehloho sena sa rona. Re kena jwalo ditabeng tsane ka nnete mo re tla be re mamedi kgetha pina e batlwang ke wena. Kgetha pina e batlwang ke wena. Mme ka nnete metsotso ya rona e robedi fela re qetela ditaba tsena tsa rona wena mamedi ga di phethela hona mona re tle re utlwe ka nnete rona. Di ka tsela jwang re di buile ka nnete mamedi ke utlwile mahlakore ano a mangata ao re a utlwileng ka nnete e nngwe ya dintho tseo leng motho o inketseng hlohong ke ya gore ka nnete bontate ba rata kgotso jwale mo e leng gore ka nnete le rata gobane bomme ba omana ba baleya ga e letwe mamedi ga e letwe gawile mona wena mamedi jale taba e ne le gona mono mamedi gore ga e ka nnete mo tlhileng e leng go bang lerata e tlhile ba baleya ba tshaba lerata ba rata kgotso ga e letwe ka mona o thotse ga a tlhaelele go gang wena mamedi ga a tlhaelele go gang tse dingwe tsa dintho wena mamedi tse batho ba neng ba di bua ka nnete tse ke e bone gore ditaba tse ngata motho e mongwe o ne ba a bua le mararangrang mo nage a mangwe a mabaka e leng gore bontate le ako batho ke mafelong a beke o dutse ga ona mo a yang wa tse o tla ba itlwetsitse ga tsa kajeno ke sa tlo dule hae ke dule hae ke bone gorena ditaba tsa ka di ka tsela jwang fela go na le nako o tla feta motsotso a sa tsekile le mmemme a sa ntse le rata motlhomong ka baka la ge moutu ya sealemo ya pono ga e letwe kao fela go jalo ntatehai ka nnete morena o sa mpolokile
1: sekanetelegoreaeitheletsa monate ka ga pula e nang ga monate
0: ee gagolo ga ena bosiu jeng
1: gagolo ga ena bosiu
0: ka nnete
1: ee ya ntate o bua le ntate sixhundred a gola ka mona ka matshwari
0: ee ya ntate
1: ke mametse ditaba
0: go jalo
1: wa tseba tse dingwe tsa ditaba ga le bo ntate ga iketsetsa
0: di bakwa ke go
1: kanetse ka nako nngwe ga iketsetsa ntate di bakwa ke gona o tlotla o igodisa tlhompho ka pele go bana ba gago le ka pele go ena mofumadi wa gago o le ntate o fuo o le hlogo o laole ka lapeng wena o tlo ikgodisa ntheno
0: o ikamoa yona
1: ga o le ntate ka le o eme ka maoto ka lapeng o bontshe gore mona gore nna jale ga o sa etse jalo ke tsa gona o tla fumana sesolo se le se ntate ka moo le ka gamma motho a ntse a tshware mme ena o tla ba bohlale o fumane sesolo sena se se le ka go ena
0: empa na jale o ka ba boemong bo o bileng o tsebang gantle o kene sekolo o sobile o sebetsa di-officing wa lebala go kentswe sekolo ke yona ntateo
1: wa etsagala ore go be jalo gobae o ba dumeleletse o tloa gale batho
0: o
1: ee wa tseba batho ba ntate o tlhokagala gore ko wa tseba gantse re le dimaeleng kwa re ne ntse re bua le gona re ikumuta mo re leng bangwe ee bo ntate ga re fitlhe ga e kwana go tlo tlhokomelela teng go tla ba tena go be tena go be tena go banyane le le ntho tse sentse tse di bone
0: ee
1: nna dila sa ka iketsa ke santsane ke le kwana gore ga ke no beya mokhukhu ka pela ntlo ene ya ka gale banyane ka letsatsi le leng mokhukhu oo o ntse ke re ke beya dithulisio beela digolo e bewa dithulisi
0: e tlabe le wena thulisi ka nako engwe
1: e tlabe le nna thulisi ka nako engwe ko go bonyalela e be bankotela ke mpe ke be ka kamoreng ye nngwe tshela ka ke seng ke tswela ka ntle o sentse o tsweng ga ke a lekana go kela dietata ka dijang gae nna ile a saka phasasa ntho e nngwe le nngwe mona ga ka moe motho e mongwe le mongwe ga a karaba le 18 wa ipona
0: le
1: nna ile ka ipona jale gana ke na nna ke itshaletse le mme enana ga le babedi
0: jale kgotso ya lona e le gore ka nako nngwe re ka qabanya le ke bona bana ba
1: le tabaale ke tsona ntho tsela ke nthele ke ga ke batle ntho tsela pela ka go ga dipuo pela ka go gang ga ke di
0: batle
1: ke tsona ke tshulo meshaena ntate meshaena ke tsho meshaena ke ga ke batle ngwana pela ka go bakeleng o tlo tla nkabanya le mmeno ana mmele mmeno o tlo ntsike ga ngwana eno a tla le teng pela ka mo le tibela ntho le tlo mo le yo ipona le nna ke a ipona mona ga re se re kgathetse nna ga se ke kgathetse ke bona gore ke kgathetse ga ke sana ga ke sa atleya gore nka isa leoto pele le morago batho ba ke ntse ke tshwametlhaele kere ke tla ipona gona nna ke iketsang ga ke batle ke tlotla ke sotleyale mona ke se ke le mogolo se ke sa tse ketsetse ke tla bona le a ketsa ja
0: o setse le motho wa gao
1: ke ithelela ga monate bona le mmeno ga monate bona ga babedi fela mona ke iketsetsa ntho nngwe le nngwe ga ke fisa motlho mo ke fumana gore ga so ka ba atleya gore ebile wa pheya ke a pheya ke a mo thusa reetse ntho nngwe le nngwe kore go monate
0: e le gore jale otlhile o bua tabane ya botlhokwa gore ka nako nngwe ntse le gona bontate gobane ga ke re mme gare ke kgathetsa ga o batle o mo thusa
1: ee ga iketsetsa ga utlwa kere ka nako nngwe re a iketsetsa re le bontate o thisa sesole senana pela gago mona basutlo o tla se pota ka boe mongwe baobe monate sesole sena bonyane setle ka go tšhaka mohlangwane meletšhie lethabelane le sesole sena lethabelane lethabelane
0: a
1: nketa se tsamaye tsamaye se tsiwe mona nna ke batle ntho tselang tate tsela le ditolo tsela ka go fela ke batlea ke di
0: batle
1: ee mongwe le mongwe o mmae o wa le bona gona o mo godisa ngwana ga ea jalo ka le nna ile ka di godisa ntho tsela keta go di godisa ke peo di a iponara bae
0: e le gore ke gona batswadi ba lokelang ba iketsetse toka eno gore re
1: seeantate ga lekana le gore re iketsetse
0: batho bana ba tloa nako ya gore ba tloe
1: ee yantate a nako ya gore ba tloa ba tloe nako yane ne ke ne ke etsa mosebetsi wa ka ke ba godisa ke ba kenya sekolo ke ba etsa kore nna bana ba ka ke ba kentse sekolo kore ba ikganneng ba ikganne fela ba kentse sekolo
0: o setse o ja pei ya gago le motho wa gago le babedi fela
1: jale gana kelela ke boetse ke tshwana lo gana ga ne ke kala o monyala ge babedi
0: sale lerato fela jwa le gona je
1: ae kannete fa ntho tsena pela gago mona dikose ga nako ya tsona e fitlhile dikose
0: tsona tse ka re kabanyang
1: ai kona o lokile ntate waka
0: ai ke a leboa ntate
1: ai nna ke nebo ya mokhukhu mona fafa o tla gwabala ka mokhukhu
0: ebe o soba tools
1: o soba tools jalo o ntse o ba tools jalo
0: ke a leboa ntate
1: le ntate 6-7 ke matshwakolong
0: ka mo ke a leboa ntate 6 mamedi ae ka nnete ga re tlose ntho tsena ntho tsena ga di tlowe mamedi ke utlwe ka nnete gore wa tseba e nngwe ya maatla lenaneo la thojana kore be o ogile maatla gona ditabeng tse ntseng di bua o nne molemo ditabeng tse ntseng di bua gobane ka nnete tsona di a re ama ba botlhe tsona di a re ama kao fela ga rona wena mamedi wa seama sa lesotho o mametse fela o tla utlwa gore taba tsena di re motho yane kore ga ke re ga di uama ga di bolele gore di ama wena o le motho ka nako nngwe di uama gobane ka nako nngwe go na le ntate pela gao mane motseng yo o bonang gore taba tsa ntate mona ka nnete wa tseba ga di tsamaye gantle ntate ga ke nagana gore na o sebeleditse lapa la gae jwang fela ga ke sheba gona bophelo ba seng a bophela bo ka tsela e jwang ke ditaba tse re amang ga le batho wena mamedi wa seama sa lesotho ke ditaba tse e leng gore ka nnete lenaneo lena la rona la re leta thojana le re thusa jalo ga le basotho re iphumane ka nnete re le boemong bo e leng gore ge maqheku re dutse moo re ntse re ntlafala le moyeng re ntse re gaganang re thusanang go nepa gore ae ka nnete tse dingwe tsa ditaba di lokela di ne di be ka tsela e tjena genne go kusisana re a ho bohloka hore motho wa ntate a ne a hlomphe ena molekane wa nwa hae motho wa ntate a be le thaselo ya ho thusa molekane wa hae hare a e ka nete motho aka e ka re ke kgathetse go kwa ho le bohloko mona ha o bona dijana mono ska ha ka mona dijana di bakile bohlaswa a go ditsukotse fela o di beelle mane motho wa hao a smile o fihle o dule pela hae mane.